0: Ay nga pagkadaot sa moral nga giya sa atong komunidad, mga katropa. Mga katropa, wala kita'y igong oras sa bilin sa itong pagparaguban ng programa ng Bullseye Sunday Express.
1: Salamat mga katropa sa iyong paguban sa programang Bullseye. Kining bahina atong grado, Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Sa ngalan sa Tibuok Persa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit kanyang tranag. Salamat, God bless, takpayan, mabuhay ka.
0: Siyempre mga katropa, programang Bullseye. Ato dusab gayapon ganito sa Turbo Men Announcer. Clear Skin Herbal Soap, Santo Plus Herbal Soap, Premium D3 Softgel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus o Cess the Pain. Sa ngalan sa kinitibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa regiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, kita kinsugma. Mayang buntag mga katropa, kalinaw Pilipinas, wassalamu alaikum.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM.
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na ka og tulog sa gabii. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Santo si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
8: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan na ang natabangan.
10: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
8: Vision X, sulay ang kaepektibo.
3: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia,
3: Santon
11: Plus Coffee Mix
3: kamo. Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The secret of health.
6: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The secret of health.
6: Usbon ako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si George, sakit o kapoy, sige akong lawas. Wala d'yo'y lami ilihon. Nag-inom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpumandar na ko aning Santon Vitamin C. Sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
14: XFM.
15: I kinda like you.
16: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
17: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec.
14: XFM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. At dunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
3: Ay, kapuya oy. Bilar ko gabi eh.
2: Naunsa di ay ka?
3: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
2: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan.
2: Exciting kaayo?
3: Nalipong ko.
2: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement from Ed. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement from Ed. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: XFM.
7: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
8: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
9: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
10: Ah, mahal lang. Good. What a piece of
9: that? Naaman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
10: Ay, atay.

0: Mix FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: XFM.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Get ready, Cebu.
5: The biggest and most colorful running event of the year is here.
4: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
5: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
4: Choose your challenge.
5: 6K,
4: 12K,
5: or 16K.
4: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
5: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
4: four iPad A16 tablets,
5: four Sony wireless headsets,
4: four Huawei Watch Fit,
5: four smartwatches,
4: four JBL Go 4 speakers,
5: four Huawei FreeBuds,
4: and many more exciting prizes.
5: Register now.
4: Visit our registration booth at Avalana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
5: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
4: Run, celebrate, win.
3: XFM.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kasi lagi ka ba't yan si mong una ni mong bana?
8: Ay, nahilo sa balanghoy.
7: Ang ikaduha ni mong bana, usig ka ba't yan?
8: Oo, gyapon. Nahilo gyapon sa balanghoy.
7: Katong ikatulo ni mong bana, usig magi ka ba't yan ato?
8: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
7: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana? Usa mga pagi ka ba't yan ato niya?
8: Ay, huwag saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
7: Di ay?
8: Gahay mong kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?

0: XFM. XFM.
1: Exciting!
2: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa

0: all sa inyong mga lugar.
1: X FM
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve net 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kits.
2: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Tech.

0: Kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani ka Plody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di ba ging nanti kaayaw pagtambling-tambling? Pasigita na imong panty.
1: Wala may nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.
2: Exciting! 95.9 XFM.

0: gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kasi kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nanuman?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Santo Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo. Pasok sa kumata. Magsiri, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Getaway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kits.
2: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips

0: Nah, bakaso na man gyud. Patuloy na ko mabe. Libre na biya tuli sa barangay.
1: Ay dong, wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang good ma. Ay nauban na si papa.
1: Nah, Iligyan na pwede dong.
0: Mama gyud, ay nga naman.
1: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh para magdungan mo magpatuli.
0: Pisot pa din si papa.
1: Pisot pa gyud in town.
0: Daw gawa papa eh.
1: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee
5: Mix. Ako na si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom. 3 times a day na. After 2 to 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
5: Alangan, super engine ko ni.
4: Uba? Ipa-check up na, ha?
5: Ha? Gano'n man?
4: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: up. Nakoy pangutan na ba?
1: Mm-hmm.
0: So, hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Anong buhaton, ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: kalusugan at tiwala.
1: Isang mapagpalang Sunday morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa programang Secret of Health. Siyempre, ang programa pong ito ay tatalakay sa mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Kasama po ang inyong lingkod. Siyempre, hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Doc Algie Bacla, ang inyong magiging program host ngayon pong Sunday na ito. Sana ho'y nasa maayos po tayong kalagayan, ano man ang ating pinagkakaabalahan at ginagawa. At habang nakikinig po tayo, sana iligtas po kayo saan man ho kayo naroroon, mga katropa. At siyempre, may makakasama tayong bago nating partner. Actually, siya ay first time na i-air dito sa ating palatuntunan sa The Secret of Health. Pero lagi na natin siyang makakasama bilang bahagi ho ng aming team sa Yes to Health Media. No? At isang veterano sa alternative medicine at siya rin ay isang naturopathic practitioner. Walang iba kundi ang ating bagong partner, ha? Si Doc Ron. Magandang morning, partner.
2: Magandang morning po, Doc Algie. Welcome po ang lahat ng ating mga tagapakinig dito po sa ating programang The Secrets of Health. And I hope sa umaga po ito kayo po ay handa para po sa magagandang information na kung sana ibibigay po natin na makakatulong po sa inyo para po mapanatiling malusog ang pangangatawan at malayo po sa karamdaman na siya pong advocacy ng atin pong programang The Secrets of Health.
1: Yeah, si Dr. Ronald Paler ay mga kasama natin regular sa ating mga palatuntunan at syempre makakasama din ang ating mga clients sa lahat ng mga Yes to Health Wellness na kung saan doon siya madidestino. Yeah, kaya abang-abangan nyo po siya sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic, Quezon City, Santa Rosa, Batangas, at ganoon din sa mga lecture, makakapagbahagi po siya.
2: Yes.
1: Anyway, tayo po'y napapakinggan sa DWWW774 at sa iba pang mga partner stations po natin nationwide at sabayan din po tayo napapanood live sa Yes to Health page. At kung kayo po ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, nako, swerte-swerte ho nyo dahil meron po tayong handog na regalo sa ating pong mga Yes to Health viewer.
2: Tama ka dyan, partner, kasi pwede po silang maregaluhan ng mga healthy katropa giveaway po dito po sa ating programa. Sa mga katropa po nating nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na sa ating Facebook, makibahagi po kayo at tandaan ang mga kailangan gawin. Number one, ay kailangan pong i-share ang ating live streaming na The Secrets of Health at i-comment po ang inyong mga magagandang experiences sa mga produkto ng Yes to Health. Gamitin din ang hashtag The Secret to Health. Mamaya lamang po ay i-announce po natin ang best comments na kung saan, kung sino po ang mapipili nating may best comments, ay magre-regaluhan ng Santon Gold Coffee Mix gift packs, mga katropa.
1: Ayan, kaya mga katropa, sundin lang po natin yung mga kinakailangan po nating gawin at malay nyo, kayo na yung maswerteng mariregaluhan mamaya, partner, ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Kaya samahan po kami ni Doc Ron sa ating talakayan ngayon pong umaga. Welcome na welcome po ang inyong mga tanong. At pwede kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating hotline number 0969-609-6545. Tingnan nyo na lang yung screen, doon sa ating live stream. At nandiyan po yung hotline natin, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga question, pakilagay po yung pangalan at ang inyong location. Hindi naman kailangan complete address. Yung location nyo lang, kung saan ho kayo nakikinig. At sa mga nais naman na subukan ang mga produkto po ng Yes to Health, pwede na po ito mabili sa ating mga partner distributors gaya po ng Mercury Drug, Watson's The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, maging sa mga All Day RX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall. Ganon din sa mga local pharmacy, yung mga butika ho sa ating mga bayan, ay pwede nyong itanong ang mga produktong tatak Yes to Health para makasigurado po tayo na hindi fake or imitation o counterfeit yung ating binibiling produkto. Pwede rin pong umorder sa ating online shopping store sa Shopee, i-search lang po ang Yes to Health 2011.
2: At syempre, pwede din makabili ang aming mga produkto sa lahat ng Yes to Health Clinics, mga katropa. No? Meron kaming mga special price, lalong-lalo na po dun sa atin pong mga katropang senior citizens. Mm-hmm. Dalhin lamang po ninyo ang inyong ID para po kayo ay makatanggap ng special discounts. And also, sa Yes to Health, ang Yes to Health po natin ay may mga programang pwedeng makatulong na nag-aangkop sa inyong mga pangangailangan. Meron po kaming mga program services katulad po ng cleansing and detoxification program, mugok buyang Korean therapy, biozapper, acupuncture, terahertz therapy, naturetrad therapy, nakasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques ng pagsasaayos ng mga problema sa atin pong mga kalamnan, litid at mga kasukasuhan po mga katropa.
1: Nako, ano yan, paborito ko yan. Na-try mo na ba yung hilot hugpungan?
2: Ay, hindi sana pa. Sana maka-experience na ako pa sa first duty ko dyan sa ano, sa Balibago.
1: Sure na sure yan. Sa hilot hugpungan talagang ano ka? Sulit na sulit.
2: Uh-huh.
1: Yung kasi alam mo, minsan kailangan din natin ng healing touch eh.
2: Yeah.
1: So, stress ano? Sa ating pong katawan.
2: Stress reliever.
1: Ayan. Kaya ako nais po ninyo mga katropa na masubukan ang lahat ng mga services ng Yes to Help. Eh wala hong ibang gagawin kundi pasyalan po ang lahat ng mga branches natin para matry po ninyo yung discount and also yung atin pong mga sinasabing services. So ito po yung ating mga location sa iba't ibang pahagi po ng ating bansa.
0: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Patangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7577. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Help. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
4: Aww.
3: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga bitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes, tapos po masakit po yung aking mga ugat-ugat. Nakasangang kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi abad na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.

0: Okay, balik po tayo mga katropa sa ating pong palatuntunan. At syempre, maganda po yung ating pag-uusapan ngayon pong tanghali pong ito. Ito'y mahalaga especially sa mga nais maging healthy at laging nakakondisyon ang kanilang katawan. Especially, Doc Ron, kapag marami ng nararamdaman, meron ng hypertension, kumbaga yung sakit, hindi lang mag-asawa. Isang pamilya pa.
1: Isang pamilya.
0: Oo. Yan na po. Mag-uusapan natin mga kaibigan, ano, kung ano ang pwedeng gawin sa mga ganong klase po ng problema sa ating pong katawan. So, Doc Ron, maganda yung pag-uusapan natin dahil isa ito sa napapanahong topic, ano.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag pinag-uusapan natin yung healthy living, laging nandun sa wellness program yung mga juicing.
1: Mm-hmm.
0: O, ngayon, ayon kasi sa pag-aaral ay mas mataas ang potensyal ng juicing kung pag-uusapan yung absorbability at nutritional quantity.
1: Mm-hmm.
0: O, ng mga juices na pumapasok sa ating katawan. Kung ikukumpara mo yan sa regular na pagkain lang ng prutas at gulay, eh mas advantage kapag nag-juicing tayo.
1: Mm-hmm.
0: O, so, paano natin gagamitin yung juicing at ano ba itong juicing therapy nito?
1: Well, mga katropa, ang juicing therapy, ito po ay nag-involve na extraction. Ibig sabihin, i-extract mo yung katas mula doon sa prutas o di kaya doon sa tinatawag natin na vegetables o di gulay.
0: Mm-mm.
1: Well, noong unang panahon, wala pang tinatawag natin na mga modernong machines or tinatawag natin na juicer or juice extractor.
0: Yung mga juicer. Oh.
1: Mm-hmm. Dati, ang ginagawa is yung gadgaran.
0: Mm.
1: So, ginagadgad. Tapos nilalagay sa kaprasong tela, yung iba is doon sa katsa, o di, katsa na nga, o yung tela ng harina, o di kaya doon sa mga cheesecloth, tapos pinipiga, at yung katas noon ay iniinom.
0: Mm-hmm.
1: At isa ito sa pinaka, isa sa popular na pamamaraan ng tinatawag po natin ng naturopathic medicine na associated sa detoxification program and also sa nutritional therapy, especially doon sa mga katropa po nating doon po sa mga nagkakaroon ng malubhang karamdaman. Yung tinatawag po, sabi po ninyo kanina, Doc, na ang sakit ay hindi lang mag-asawa, pamilya, isang buong angka na ang nararamdaman.
0: May ganun talaga. So, kung regular tayo magkukonsume ng juice, kasi yung juicing meaning kukunin mo lang yung katas, ano?
1: Yes.
0: Oh, pero dun sa mga nagsasabi na eh baka pwede i-blender na lang namin yan.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Okay din naman siguro yung blending, mm-hmm, ano? Oo, kasi meron ding konting ano, pero iba kasi talaga yung juicing.
1: Yes.
0: Oo. Ngayon, kung regular tayo magkukonsume ng juices, ano naman yung potential health benefit kung regular itong gagawin, no?
1: Number one po dyan, Doc Algie, ang makukuha po natin is ma-maximize po natin yung nutrients consumption natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi let's say, for example, isang kilong pipino.
0: Oo.
1: Kapag kakakainin mo lang yun, na mauumay, kakakain ng isang kilong pipino.
0: Oo.
1: Kapag ka-juice naman natin yung pipino, it is easier for us to consume. So, ma-maximize mo yung mga nutrients, mga phytochemicals, and also yung mga minerals and vitamins na makukuha mo kapag ka-juice po natin at nagiging liquefied form yung tinatawag natin yung mga vegetables o mga fruits na atin pong i-consume.
0: Oh.
1: Not only does juicing give nutrients sa atin pong katawan, it also gives our body to function properly, and also hindi lamang mag-function properly, it will boost also our energy levels.
0: Oo, kasi yun naman talaga yung problema ng iba. Siyempre, pag kinain mo yung pagkain, hindi mo na-absorb, hindi mo na-assimilate. Walang energy. Oo, so juicing can give you more energy kasi mas na-assimilate mo siya.
1: Mas na-assimilate and also mas nababawasan yung trabaho ng katawan. Kasi hindi na kailangan na i-digest. So yung energy ng katawan through digestion, it can be used in repairing doon sa mga damaged cells.
0: Yes.
1: And it can be used also to neutralize doon sa mga tinatawag natin yung mga bacteria, harmful bacteria and also viruses, and also doon sa mga free radicals na pumapasok sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: It does not only maximize nutrients consumption, Doc Algie, ang juice or yung tinatawag po natin na pag-juice, it also boosts nutrients absorption.
0: Yes.
1: Oh. So, bakit nakaka-absorb or nagbo-boost ang pag-juice ng nutrient absorption is nabanggit na natin kanina is hindi na kailangang i-digest ng tiyan. Another thing is tumutulong din ito na ma-recover yung growth ng mga ano yung mga villi doon sa ating tiyan, mm-hmm, para ma-absorb yung mga nutrients. Also, it provides essential vitamins and minerals which we have already discussed, mm-hmm, and prevents issues katulad po ng high blood pressure o di kaya tinatawag natin na hypertension.
0: Mm-hmm. Ako, oh, marami may ganyan. Kasi, kumbaga, yung may high blood, kung mm-hmm walang mga essential minerals like yung may mga electrolytes, mm-hmm, which juicing can provide a lot of electrolytes.
1: Yeah.
0: Mas lalong lalala yung hypertension.
1: Yeah, and also those absorption ng magnesium which is mm-hmm nakakapag-relax doon sa ating mga blood vessels, Doc Algie, ano? And also yung tinatawag natin assimilation din ng nitric oxide sa ating katawan, mm-hmm, which tumutulong na magpaganda sa daloy ng ating dugo. And that is the reason why doon po sa mga kababayan po natin na mga meron po kayong hypertension is napakaganda po itong tinatawag natin na juice therapy or juice fasting. Yung iba is gumagawa sila ng juice fasting. Mm-hmm. And also, mas mabilis po yung delivery ng nutrients doon sa ating ano sa ating bloodstream. Ano na siya, yung tinatawag natin ready to absorb na. Oh. Hindi na kailangang i-breakdown ng ating tiyan into smaller particles kasi nasa liquefied form na siya. Diretso absorb na ng ating katawan, diretso sa ating bloodstreams, and also it gives more iron absorption. Mm-hmm. Katulad iron absorption which is very essential sa production po na atin ng red blood cells, in which is kapag mababa ang red blood cells sa ating katawan, mapapansin po ninyo mga katropa na mabilis mapagod ang katawan, mm-hmm, matamlay, tapos kumbaga irritable kapag mababa yung red blood cells. When you do juice fasting is iron and copper absorption is very mas mabilis punta sa bloodstream, and also absorption din ng vitamin C which is very essential lalong-lalo na dun sa ating ugat, sa elasticity ng ating ugat. Kaya mapapansin po natin mga kaibigan, if you are dun sa mga nagkakaroon ng stroke, kalimitan na deficit na vitamin sa katawan is yung vitamin C. Kaya pumuputok doon ang endothelial wall, naaanod sa bloodstream yung mga clots, nakakaroon ng stroke, nakakaroon ng heart attack. Mm. And that is the reason why mga katropa, no, juice fasting, no, ang isa sa magandang pamamaraan ng treatment ng yung tinatawag natin ng mga karamdaman.
0: Sa madaling salita, kapag nag-juice fasting ka, nakakatipid ka sa energy.
1: Yes, nakakatipid sa energy. Oo. And yung energy na dadivert into repairing and building doon sa health ng nag-juice fasting.
0: Ayan. Okay.
1: Hindi lamang po yan mga katropa, also it increases consumption. Of course, kasi mas marami lang makukonsume mo.
0: Mm-mm.
1: Kasi juice na, liquefied form na siya. Hindi lamang po doon sa yung ma-maximize at mapapadami mo yung makukonsume, also yung tinatawag po natin na source ng fiber. Merong mga diet ngayon na tinatawag po natin na meat-only diet. Which is very lacking. Well, it helps to some people or dun sa ibang nag-meat diet, but it is not sustainable in the long term.
0: Mm-hmm.
1: Kasi makikita po natin in many different studies na kapag ang isang tao is hindi nakaka-consume ng fiber, is mas tumataas yung kanyang risk factor sa pagkakaroon ng colorectal cancer. Kaya that is why when you do juice fasting, kaya mapapansin po natin na marami na po tayong na mga pasyente na na-encounter na meron pong problema sa tinatawag po natin na chronic constipation.
0: Mm.
1: And then, kasabay po niyang chronic constipation pag hindi nakakadumi, merong anxiety and depression. Kasi yung talaga pagka-trouble ang utak, nagsisimula palagi yan, Doc, sa na-observe ko po is palaging nagsisimula sa tiyan kapag hindi na ilalabas yung mga dumi. So, napapansin po natin, when they undergo juice fasting, which is one of the programs na ginagamit po namin noon sa nung nandun pa ako sa Mindanao, is mas lalong mas napapabilis yung pag-dispose at pagtanggal ng mga dumi doon sa colon.
0: Kahit naman sabihin nilang juice yun, may fiber pa rin.
1: May fiber pa rin.
0: Insoluble fiber.
1: Yeah.
0: Na may mga tao kasi na minsan sensitibo yung mga tiyan nila.
1: Mm-hmm.
0: At juicing can really help them, ano?
1: Yeah.
0: Lalo na yung mga matatanda na, pansin ko, Doc, karon hindi na sila makakain ng marami.
1: Yes, at hindi na kasi ganong kalakas yung ano, yung digestive enzyme production ng katawan. Kaya hindi na maagad, hindi na masyado natutunawan dun sa kanilang pagkain.
0: Mm-hmm.
1: So, yeah, that is one of the benefits is to have that ample amount ng fiber po sa ating katawan, and also would help na ma-cleanse, ma-detox yung ating colon, no? Kasi ang

0: ng tubig, mm-hmm. eh mamumuo lang yun doon sa tiyan mo.
1: Yes.
0: Kung constipated ka,
1: mas lalo. Mas lalo ma-constipate. Hindi lamang po yan Dokalgino. So, mga katropa po natin, another benefits na pag sa pag-juice fasting is ito pong tinatawag na balancing ng pH level ng ating katawan.
0: Yun,
1: so, kapag papansin po natin doon sa mga sickly body, mm-mm. kapag ititest po yung ano nila, yung kanilang blood, is yung ano, yung pH level is very low.
0: Mm-hmm.
1: Kapag nag-juice fasting po kayo or nag-juices po kayo, ang nangyayari po is nagiging nababalansi yung pH level ng blood, in which is kapag kabalansi ang pH level ng blood, it indicates health and also it indicates yung tinatawag natin vigor and vitality po sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: And not just sa yung tinatawag natin pH level, it also reduce yung tinatawag po natin na triglyceride levels and also yung tinatawag natin na trans fats, mga katropa. Ito po ang nakikita natin, yung ano, pagka mataas ang triglyceride sa ano po niyo, sa inyo pong SGPT at sa SGOT po ninyo, kapag mataas yung triglyceride at saka yung tinatawag po ninyong trans fats, yan po ay indication ng risk ng pagkakaroon ng heart disease, cardiovascular disease, heart attack, and also stroke, mga katropa.
0: Kaya minsan pag nagdi-detox ka, ay mm-hmm. pag nagjujuicing ka,
1: mm-hmm.
0: yung dumi mo, pasintabi sa mga humakain, yung dumi mo parang mamantika.
1: Yes. Lumalabas yung parang sebo.
0: Oo, parang masebo.
1: Mm-hmm.
0: At yun ay isang malaking advantage pag nag-take ka ng juicing therapy or using it for fasting. Ano? Mm-hmm.
1: Mm. So, kaya napakaganda talaga. And another thing is yung tinatawag po natin na anti-aging effect. Ito gustong-gusto na lahat to.
0: Yes.
1: Dok Algie, gustong-gusto na lahat. So, bakit merong anti-aging effect? Of course, nagbababa siya ng inflammation sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: So, when our body is inflamed, mm-mm. mas mabilis yung aging process ng ating katawan. Pero kapag hindi siya inflamed, which is nakakatuloy ito yung tinatawag natin yung juice fasting, is mas lalong bumabata. And also yung absorption ng vitamin C.
0: Uh-huh.
1: Kasi yun, yung vitamin C, kasi yun yung nagpapaunat, nagpapa-firm doon sa ating, lalong-lalo na sa ating skin area. Kaya doon sa may mga wrinkles dyan, kung gusto po ninyong maging mas masigla, maging mas bata, tingnan yung inyong pong, ano, inyong pong face.
0: Mm.
1: Is juice fasting is a very great help po. And of course, kasama na din sa pag-inom po ng ating, ano, no, ating mga products, lalo-lalo na po ang ating Santon Gold at saka yung ating pong tinatawag na Santon na Vitamin C. Sabayan po ninyo yan. So mag-juice fasting kayo, meron kayong supplementation, napakalaking tulong po yan para magpabata sa inyong katawan.
0: Oh.
1: And also detoxification, natin 'yon. And isa pa na punto bago po tayo mag-add is ito pong nag-aid po ito sa metabolism. Kaya yes. Doon sa mga gustong mag-shed ng kanilang fats, ng mga bilbil po ninyo, mag-at sa mag-build ng muscle, and especially doon sa nakita ninyo that you are your body form is obese na, is juice fasting is very good po, mga katropa.
0: Eh, tinuturing pa naman ng obesity is a global epidemic.
1: Yes. Masasarap ang pagkain. Ultra processed na yung pagkain natin, Dokal G.
0: Kaya nga . Kaya, kumbaga, the way to reduce weight, one of the best thing to do is to do a juice fasting.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yan yung ano. Mamaya, babalikan natin. Pero siguro, i-share na rin natin bago tayo mag-break.
1: Yes.
0: Ano ba yung mga idea? Bigay lang tayo ng ilang idea. Yung mga simple juicing recipe. Mm. For example, gusto kong mag-juicing.
1: Mm-hmm.
0: O depende sa kondisyon na meron ako.
1: Yes.
0: Ano ba yung maisi-share mo, Doc?
1: Doon sa hypertension, ito kasi yung number one na sa mortality. Sa mga hypertensive, sayote. Sayote lang, i-juice po niyo gadgarin. Ang lasa naman yun is manamis-namis. That is very good para doon sa hypertension.
0: Akala ko lasang tinola.
1: Pwede din kapag kagisahin na ninyo. Pero kapag ka-juice po ninyo, napakasarap po yung, yung sayote. And it's, mapapansin po ninyo, mabilis po yung recovery doon sa mga hypertensive. Mas mabilis yung recovery po ninyo kapag kasabay po ng supplementation ng ating mga products and also sabayan po ninyo ng pag-juice ng sayote, mga katropa. And also, isa din itong gusto ninyong maboost ang immune system ninyo. Carrots, lemon, and ginger combination.
0: Ayan.
1: Tandaan po ninyo yan. Doon sa mga may papilyan, carrots, lemon, and ginger, o pwede po ninyong balikan yung live natin. And also doon naman sa mga mataas ang

0: casserole, cucumber, apple, celery, and turmeric.
1: Yun, yun po ang kuan. Puro ano yun? Puro talagang reliable na juices. Ano?
0: Ate, very, very good source po ng mga vitamins, minerals, and also antioxidants, mga katropa. No? So, also, banana, pineapple, moringa leaves, para naman doon sa mga, let's say, nangihinang katawan, para mag-boost po yung electrolytes production ng ating katawan. Red beets, turmeric, and kamote tops, especially yung pula, yung dahon, talbos. Ang iniisip ng iba, paano pa i-juice yung talbos? Isali po ninyo doon sa sa juicer. Ang iba is dinidikdik para ma-juice. And also that is also blood booster, production ng blood, especially doon sa mga cancer patients kasi bumababa talaga ang blood production kapag meron pong cancer problem. And also cucumber juice para doon, especially doon sa mga nangangasimang sikmura na diagnose po kayong merong ulcer and hyperacidity. And onion, garlic, honey, and calamansi.
1: Yun, para paborito po, ko yun.
0: Oh, mas masarap yun, lalo na pag inuubo.
1: Lung tonic.
0: Pag nangangati ang lalamunan, tapos magdidrain ka ng mucus mula doon sa respiratory system. Yan po ang combination. And also, grape juice and raw egg. Kapag doon naman sa grape juice and raw egg na combination, talagang ano po ninyo, kailangan po na yung raw egg is organic
1: egg.
0: Hindi na yung bibili nila ninyo dyan. Talagang alam ninyo na organic yung talagang well-cared hen para doon naman sa may mga problema na nanghihina and also may anemia, mga katropa.
1: Yan yung mga sample pa lang. Sa mga susunod na mga talakayan natin, magbibigay pa rin tayo ng ilang tips tungkol dyan. At ang mahalaga, mga katropa, na-realize natin na yung juicing, hindi lang ito simpleng bagay na iinom ka ng juice.
0: Yes.
1: Kakatasin mo lang. Kundi napakalaki ng kanyang benefit in terms of nutrition. Saka karamihan kasi ng tao may problema talaga sa absorption. Yan ang lagi natin.
0: Especially yung mga matatanda, Doc Algie. Nagkakaedad na.
1: Ngayon, paano naman daw i-compare? Paano kung wala akong pang juice tapos ang meron lang ako Santon Plus Gold? Anong equivalent nun? Ang kagandahan kasi ng Santon Plus Gold, Doc Ron, ang Santon Plus Gold is also extract. Kumbaga, kung wala kang i-juice, may Santon Plus Gold ka, mag-take ka na Santon Plus Gold kasi una, Santon Plus Gold, extracted siya.
0: Yes.
1: Hindi rin papahirapan yung digestion mo.
0: Yeah.
1: Basta kailang uminom ka lang ng maraming tubig after taking Santon Plus Gold. O kasi sa Santon Plus Gold, meron ka ng extract ng mangustin. Di ba? Meron ko ng extract ng malunggay. Meron pang
0: garlic.
1: May ampalaya. May spirulina, which is one of the best source of protein na sa plant kingdom. So, yun yung lagi nila tinatanong. Wala ho akong perang pang juice eh. So, may pwede na ho ba yung Santon Plus Gold?
0: Of course.
1: Oh, magkaiba siya ng ng way. Pero sa benefit almost the same.
0: Yeah.
1: Oo, ang ginagawa niya.
0: Mas less labor pa, Doc Algie. Kasi diretso take na lang. Pero maganda din, pwede ding pagsabayin yung Santon Plus Gold. At saka doon sa natin, sa si juices, kapag mag-juices po kayo. Pero doon sa mga kumbaga yung convenience sake, na wala na kayong panahon mag-juice, Santon Plus Gold, mga katropa.
1: Ayan. So mamaya po, mga katropa, ipagpapatuloy po natin yung ating talakayan tungkol sa benepisyo naman ng Santon Plus Gold at iba pang produkto po ng Yes to Health. At sasagutin na rin natin yung inyong mga katanungan. Kaya kung nais po ninyong magtanong, text lang po sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang ito pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
2: The secret of health.
1: Magandang araw po. Ako si Doc Algie mula sa Yes to Health Wellness Center. Naghahanap ka ba ng isang lugar na pwedeng matuto kung paano gagamitin ang mga natural na pamamaraan tulad ng naturopathy at iba pang natural and holistic healing modalities? Ikaw ba ay may sakit o nais mong makaiwas sa mga pagkakasakit? Alam naman natin na ngayong panahon talagang very prone tayo sa pagkakaroon ng karamdaman at kadalasan, minsan, hindi natin namamalayan, meron na pala tayong lumalalang sakit. Pwede kayong pumasyal sa Yes to Health Wellness Center. Napakarami nating mga branches all over the Philippines na pwede kayong magtanong sa ating mga trained alternative medicine consultant, mga naturopath, para mabigyan kayo ng recommendation kung anong pwede nyong gamitin ng mapamaraan, ano, gaya ng iba't ibang mga modalities. Meron tayong mga modalities gaya ng cleansing and detoxification, nutritional therapy. Meron din tayong traditional Korean medicine treatment na tinatawag na mugukbuyang therapy. Meron tayong biosupper therapy, which is napakagandang way para matulungan ang ating katawan, lalo na kung lagi tayong nagkakaroon ng mga infection. Meron din tayong synchro healing therapy, kung saan maikukondisyon yung ating mga kalamnan, litid, kasukasuan. At maganda rin itong gamitin, lalo na kung lagi tayong nagkakaroon ng mga back pain at kung ano-ano pang pananakit. Meron tayong nutritional therapy and herbal remedies using proven herbal medicine at mga food supplement. Marami pang pamamaraan na nakadisenyo kung ano ang ating problema ng pangkalusugan. Ang layunin ng naturopathy mula po sa sinaunang panahon pa ay matulungan ang katawan na gumaling gamit ang kanyang natural na abilidad na gamutin ang kanyang sarili. Ang katawan natin meron siyang tinatawag na innate ability to heal itself. Ika nga eh, prevention is better than cure, kaya mas maganda na rin tingnan natin yung side ng preventive healthcare. At nangunguna dyan ang tinatawag na naturopathic medicine. Ang Yes to Health ay may mga wellness center na sinusunod namin yung principles of naturopathic medicine, kung saan inuuna namin yung mga pamamaraan that will not cause any harm sa aming pong mga client, at ito ay nakatutulong sa kanila lalo na meron silang karamdaman na kinakailangan ng suporta lalo sa tamang nutrisyon. Maganda rin na isabay ang mga natural na mga modalities na binabanggit natin kanina para bukod sa umiinom na kayo ng inyong mainstream medication, meron pa kayong makukuha mula sa mga sustansya, more on antioxidant, mga phytochemicals na makatutulong para mas masustain yung mas mabilis na pagaling ng ating pong mga karamdaman. Sa Yes to Health Clinic, meron din tayong mga pamamaraan para malaman kung ano ang basic na problema ng ating pong mga pasyente. Especially yung ating high-tech screening procedure na kung saan inaalam namin kung ano yung mga basic na kahinaan ng isang kumukonsulta sa aming pong Yes to Health Wellness Clinic. Kung makikita natin yon, mas makaka-focus kami kung ano ang uunahin, lalo na pagdating sa nutritional approach. Meron tayong mga pamamaraan gaya ng ARDK o tinatawag na Automatic Reflexo Diagnostic Complex, isang way para ma-assess ang ating vitality profile. So malalaman natin kung saan tayo mahina, ano yung dapat nating bigyan ng pansin or bantayan para hindi lalala ang ating karamdaman. Meron din tayong Radotech. Ang Radotech ay halos kahalintulad din ng ARDK, pero simple, at malalaman dito kung ano yung mostly nagiging issues natin o nagbibigay sa atin ng mga discomfort. Meron din tayong live blood analysis o tinatawag na nutritional microscopy, sa ibang term. Dito nalalaman ang kondisyon ng ating dugo, freshly, pagkakuha pa lamang ng dugo natin, diretso sa microscope para malaman kung ano meron tayo. Sa totoo lang, ang dugo natin ay hindi nagsisinungaling. Kaya ang live blood analysis ay isang magandang way para makita natin firsthand kung ano talaga ang nagiging posibleng problema natin. Dahil naniniwala tayo na everything is in our blood. Either yung health parameters natin and yung ating weaknesses ay pwede natin makita sa pamamagitan ng pag-check sa ating dugo. Ginagawa lahat yan dito sa Yes to Health Clinic. Isa pa, ang Yes to Health Clinic ay may mga dekalidad na produkto na pwede mong gamitin sa iba't ibang uri na sakit, mapasakit man yan or prevention ng ilang mga karamdaman na talamak naman talaga sa atin, lalo na yung hypertension and diabetes. Ang ating mga product ay FDA approved. At meron tayong pamamaraan para malaman natin kung ano ang uunahin natin sa paggamit ng mga suplemento na ito. We have herbal, we have food supplement na talagang ginagamit specifically kung anong kondisyon natin o anong weaknesses natin sa ating katawan. Ang pinaka-importante lang talaga, malaman natin kung ano ang ating kondisyon in terms of vitality para malaman na ating mga konsultan kung ano ang recommendation para matulungan tayo. Yung mga programa gaya ng detoxification and nutritional therapy, isa sa pinagmamalaki naming program si Yes to Health na nakapagbibigay sa atin ng fresh start. For example, marami na tayong karamdaman. Madalas, sumasakit ang iba't ibang bahagi ng katawan. Nagkakaroon tayo ng mga bukol, tumataas ang ating pong presyon, tumataas ang sugar. one of the best way of Yes to Health is yung program natin ng detoxification. Ang detox ay naglalayon na matulungan ng katawan na matanggal yung hindi madaling ialis ng mga toxins na nakikreate sa ating katawan sa pamamagitan po ng environmental factors at yung ating metabolic process sa pamamagitan din ng ating mga pagkain. Using metabolic detox can help a patient na mas makabuelo yung kanyang sistema, especially yung organs of elimination katulad ng kidney, liver, yung ating skin, yung ating lungs, yung ating common na dinadaanan ng dumi palabas sa ating katawan para mas ma-free ang ating sistema sa mga toxins. Kaya kung meron kayong problema sa kalusugan na matagal yun ang pinoproblema, pwede kayong pumasyal sa Yes to Health Wellness Centers. Meron tayo mga wellness centers sa iba't ibang bahagi ng bansa na handa ang ating mga consultant para pakinggan ang inyong mga problema pangkalusugan at paano kami makakatulong sa inyo kung ano man ang makikita natin na specific problem para hindi lalala ang inyong karamdaman. So, and again, I'm Dr. Algie Bacla mula po sa Yes to Health. Magandang araw po sa inyong lahat.
2: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit.
3: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Pagkape, dapat Zalcon Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zalcon Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
5: Zalcon Plus Coffee Mix.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The secret of health. Live advice.
1: Okay, balik po tayo mga katropa sa lahat po na ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating pong programang The Secret of Health. At syempre sa mga nais po ano, na mag-text sa ating palatuntunan,
10: Ito na ho yung panahon para sagutin natin ang inyong mga text messages, ano? Ilagay lang ho ang inyong mga pangalan, ang inyong location, kung hindi maselan ho ang inyong katanungan, at sasagutin po natin yan, mga katropa, mga kaibigan. Siyempre, ako pa rin po si Doc Algie at kasama pa rin natin si Doc Ron sa ating palatuntunan.
0: The Secrets of Health.
10: Ayan, siyempre. Ang The Secret of Health po ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para laging kondisyon ang ating katawan at makaiwas sa mga pagkakasakit. Ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na alam po natin, limang sangkap yan, Doc Ron, mm-hmm. na talaga namang extracted at punong-puno ng sustansya,
0: mm-hmm.
10: especially yung mga mostly needed natin kapag tayo ay may karamdaman o kahit wala tayong karamdaman.
0: Mm-hmm.
10: Oh, at pwede po itong mabili sa lahat ng mga butika, especially sa mga major drug chain at sa mga local drug stores sa inyong lugar. Kaya kung nais po ninyo, ipagtanong po ito sa atin pong mga butika, sa mga partner distributors po natin. Ayan, so baka may gusto kang batiin, Doc Ron, at unang-unang eri natin to, nakasama ka namin dito sa sa Yes to Health, ano? At sa mga taga-subaybay natin, especially sa DWWW,
0: mm-hmm.
10: lagi nyo na siya mapapakinggan sa mga programa natin,
0: mm-hmm.
10: at makasama natin sa pagbibigay ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Kasi napakaraming practical tips, Doc Ron, mm-hmm. na kinakailangang malaman na ating mga kababayan taga-subaybay.
0: Yes.
10: Mm-hmm. At syempre, batiin natin yung ating mga listeners, ano, mga viewers natin sa Facebook Live.
0: Mm-hmm.
10: Si Ma'am Frances Dicho. And also, hindi ko makita yung iba dito na viewer natin.
0: Sir yata yan, si Francis. Si Brother Francis Dichos na, Ordaneta.
10: Oo, happy. Simple lang yung ating mechanics, ano. Kung gusto po ninyong marigaluhan,
0: mm-hmm.
10: ang gagawin nyo lang, mag-share kayo ng inyong good experiences sa ating mga produkto kung mm-hmm. gumagamit po kayo. At i-share nyo yung ating live streaming, lagyan po ng hashtag The Secret of Health.
0: Mm-hmm.
10: At pag nakita po natin yan, ay posible po kayong mapili at marigaluhan sa ating pong healthy katropa, gifts na gusto nating bigyan pansin. Sabi dito, from Ma'am Amelia Sabala, pangalan daw ng mama niya, 59 years old. Mm-hmm. Yung mata po niya nakakaaninag na lang pero di na po clear.
0: Mm-hmm.
10: O lalo na mukha ng tao, di na po siya pwede mag-isa palagi.
0: Mm.
10: 11 years na po itong ganito, both eyes niya. At nagpa-check up na din po kami, kaso wala po clear findings.
0: Mm-hmm.
10: Ayan, so ano may i-advise natin kaya dito kay Nanay Amelia Sabala, Doc?
0: Possible yan, nutritive deficiency kapag walang Doc Algie, ano, pagka walang findings. Let's say pag hindi siya na diagnose na katarata or glaucoma, mostly nutritive. So isa sa napakagandang ano po natin diyan, suplemento para sa mata, isa atin pong Vision X, Doc Algie, ano. Vision X, and also kumain ng mga prutas na mataas sa bitaminang A. Ano po yung kalabasa?
10: Yan ba yung makukulay?
0: Yan yung makukulay, mga bright colors. Kalabasa, yung tinatawag natin yung carrots.
10: Mm.
0: Yung tisa. O, napakasarap
10: ng tisa. Yung ba yun yung ang tawag sa amin sa Tagalog ay chisa?
0: Chisa.
10: Na parang...
0: dilaw siya.
10: Dilaw na dilaw.
0: Mm-hmm.
10: O, paborito ko yun. Inaakit ko yun. Nagkandabali-bali ang buto dahil sa kaakit ng chisa. No?
0: Masarap po yung chisa. At napakataas po yun sa vitamin A and vitamin E.
10: Oh.
0: And sabayan ng of course, ganyan, mas maganda din na early in the morning is pasikatan ng araw.
10: Mm-hmm.
0: So, magpasikat po siya ng araw, early morning. Huwag naman po tanghaling tapata. Mas lalong masira ang mata. Early morning, mas pasikat po ng araw. Pasikatan po ng araw yung mukha at mata. Kasi yung UV rays mula po sa sikat ng araw kapag kaumaga is nagpe-penetrate po yun sa mata natin at tumutulong na ma-enhance yung tinatawag natin yung function ng distribution ng mga nutrients, especially mga antioxidant na para po sa ating mata. And of course, yung ating Vision X. Ang pagtitake po ng Vision X natin na Doc Algie para po dun sa mga hindi pa nakakagamit and may problema po kayo sa mata is isang soft gel.
10: Mm-hmm.
0: tatlong beses sa isang araw, 30 minutes bago kumain. Ayan. So tandaan po ninyo ang pag-take 30 minutes bago kumain, hindi po after ng kumain. Kasi para po mas mabilis na ma-absorb ng ating katawan and yung mga benepisyo, yung 100% na benepisyo ng Vision X ay ma-absorb po talaga ng katawan natin.
10: Oo, kasi sulit 'yon, hindi lang

0: hindi lang dalawang nutrient for the eye.
1: Mm-hmm.
0: Apat yan.
1: Apat.
0: O, namely, lutein, zeaxanthin, mm-hmm. vitamin E, and beta-carotene.
1: Mm-hmm.
0: Just imagine, isang kapsula lang yan, pero apat na direct nutrients for the eye ang makikita natin
1: mm-hmm.
0: sa Vision X Plus Softgel Capsule. Okay, thank you, Doc. Mm-hmm. Sabi dito, Doc, gandang hapon po. Bati mo naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan. At aking mga anak na sila Michael, Madnor, Madjinor, Noriam, Madhamli, Hamnalin, Norba, Aliudin po ito.
1: Okay.
0: Ayan, binabati ko po sila. Kakaiba yung mga pangalan nila, ano?
1: Parang I think mga Muslim po, mga kapatid natin na Muslim dyan sa Rizal.
0: Ah, oo,
1: sounds
0: Rizal.
1: Like mga Muslim. I don't know kung Muslim, pero sounds para sa akin.
0: Yung pangalan,
1: yung, ano? Yung tunog ng pangalan.
0: Ayan.
1: Magandang tanghali po sa inyo, mga katropa.
0: Oo. Sabi dito, good PM Doc, ano po ang gamot na lagi lang ako nahihilo? At minsan lagi ako di makatulog.
1: Mm-hmm.
0: Hulyo Katadaman ng Palawan.
1: Pag palaging nahihilo,
0: mm-hmm.
1: kapag hindi mataas ang blood pressure, kalimitan po niyan is may problema po sa tiyan. Kaya kung nasaan mang location ninyo, mas maganda po na pumunta po kayo sa clinic para ma-assess po ng ano ng ating ano no, ng ating mga
0: consultant.
1: Kasi pagka magbigay tayo ng advice tapos hindi tugma doon sa ano, para makita po natin ano yung pinagmumulan.
0: Tama.
1: So let's say for example, kapag doon ang problema is nasa tiyan, nahihilo kaya dahil nasa tiyan, maraming dumiyan sa tiyan, bibigyan po kayo ng mga ano natin, ng ating mga consultant doon, ng isa po dyan, bibigay is ating pong sporbiotics and also yung mga pangpadumi po na ano, pangpadumi po. And also bibigyan din kayo ng combination ng ano, ng combination ng mga juices na inyo pong gagawin para malinis ang tiyan at para po matanggal ang panghihilo po ninyo. So mas maganda po dun sa mga texture natin, advice po natin Doc Algeno na ilagay po ninyo yung location ninyo. Kahit na hindi na po yung pangalan, yung location po ninyo para ma, let's say ma-connect namin kayo agad kung ano yung saan yung pinakamalapit na ano na clinic na meron po tayo sa Yes to Health, mga tropa.
0: Ayan, thank you. Sabi dito, good DM. Nagpabakuna po ako ng anti-rabies dahil sa scratch ako ng pusa. Mm. Na-scratch ako ng pusa. Pwede po ba isabay ang Santon Gold at Premium D3 at Vitamin C? Hindi po ba magkontra?
1: Of course. Wala pong counter, yung tinatawag contraindication po yung ating mga supplements kasi 100% natural po yan, mga katropa. Nga lang, kapag may tinitake po kayong mga, ano, let's say for example, may tinitake kayong maintenance liban doon sa bakuna, ang mas maganda po na pag mag-inom po kayo ng supplements po natin is meron siyang agwat na 1 hour after or before doon mm-hmm. po sa mga maintenance ninyo. Hindi po pwede ninyong pagsabayin kasi kapag ka pinagsabay po ninyo doon sa mga synthetic medicine na iniinom po ninyo, is na-neutralize po niya yung mga benefits na makukuha po ninyo. Kaya marami po sa mga katropa po natin, kung minsan bakit yung iniinom natin, namin parang hindi naman gumagana sa katawan. Baka po mali yung pamamaraan ng pag-inom ninyo, mga katropa. Kaya mas maganda talaga bisitahin po ninyo ang clinic para mas mabigyan kayo ng specific advice kasi bawat kaso po, kaso Doc Algy is iba-iba. No? May mga, let's say, psychological cases problem in connection doon sa mga simptomas na nararamdaman nila. Meron namang emotional, meron namang iba doon sa lifestyle nila para po mabigyan kayo ng specific advice para po doon sa problema ninyo.
0: Oh, saka itong ano eh, enhancement nga ito ng immune system eh.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ikaw eh, ano?
1: Nagtitake ng, ano, ng
0: itong mga binabanggit natin, Santon Plus Gold, Premium D3,
1: at saka vitamin C.
0: Oh, eh, malaking tulong nga ito.
1: Yes.
0: Hindi ito lalaban, hindi niya lalabanan yung anti-rabies na binigay sa inyo. Mas maganda nga, kumbaga eh, complementary doon sa inyong tinitake na, tinitake na bakuna.
1: Yes.
0: Ayan, yun yung sagot natin ha. And of course, another dito, nakakabababa ng blood sugar ang Santon Plus Gold Capsule from G of Quezon City.
1: Nakakatulong po yan, mga katropa. Lalo-lalo na kapag may, ano, may problema kayo sa mataas ng blood sugar level. Ang gagawin lamang po ninyo is titake po ninyo kapag let's say umaabot na ng ano, umaabot na ng 150 to 200 yung blood sugar count, double dose po ninyo yung ating ano, yung ating Santon Plus Gold, 2 capsules 3 times a day para mas ano, para mas mabilis ang absorption. Tapos sabayan din po ninyo, of course, babaguhin yung lifestyle. Babaguhin natin yung lifestyle, babaguhin natin yung mga pagkain na kinakain ninyo, tuturuan po namin kayo how to judicious consciously, kasi kung minsan healthy yung mga pagkain na kinakain, kung minsan napapasobra naman ang consumption, Doc Algie.
0: Oo. Oh. Ilan nga ng ano, lahat daw ng okay, kung sobra hindi okay.
1: Yes, hindi talaga okay kung
0: sobra. Tandaan natin yan. Kasi, bawa, okay yung mangga, isang kaing yung isang kilo. O di ba? Eh talagang hindi okay on.
1: Kapag kapag may ano, may diabetes po kayo, of course, meron pong mga klase ng mga healthy na pagkain na alam natin na hindi mo nakakainin kasi siya ay nagpapataas ng blood sugar ninyo. Let's say, for example, fruits, kailangan muna nating i-regulate. At especially doon sa pagkain po ninyo ng rice consumption or carbohydrate consumption, ay kailangan po nating i-correct yan. That is the reason why dito po sa Yes to Health, talagang in-encourage po namin kayo na pumunta po kayo sa clinic natin para magpakonsulta, para mas mapabilis. Mas mapabilis.
0: Speaking of clinic consultation, today, nakalimutan ko sabihin kanina, no? Dahil na-overwhelm tayo sa bagong setting natin. Ayan, nabaguhan, kumbaga, nagpalitan ng posisyon. meron po ngayon ginaganap na consultation kasi ngayon yung monthly seminar ng Yes to Health Quezon City Branch.
1: Yeah.
0: So kanina si Doc Wendell doon nag-lecture, then ongoing pa ang kanilang, kasi wala pang 12 eh.
1: Oh, pwede pa kayong humabol kung malapit kayo sa Quezon City.
0: Hanggang alas 5 po ng hapon, eh pwede po kayong mag-walk-in sa Yes to Health Quezon City Branch. Mm-hmm. Diyan lang po yan sa EDSA Corner Mother Ignacia. Meron po diyang building sa tapat po ng MRT Quezon Avenue Station na pwede po kayong mag-walk-in for consultation. Nandun pati si Doc Wendell for Natural Therapy at iba pang mga modalities natin. So hanggang alas 5 pa po yan ng hapon.
1: May libre ba yung lunch doon, Doc?
0: Meron.
1: Actually, kaya doon sa mga hindi pa nakakain, pwede pa kayo maghabol pumunta lang mas maaga.
0: Yan nila eh. Lunch pa lang, paldong-paldong. ginagawa naman natin, tradisyon na yon na magpapain tayo kasi nga, ang hirap kapag lalabas ka pa at kakain, minsan ang kakainin mo hindi rin healthy. Kasi kung saan-saan, ano. So,
1: servisyo pa, sasalamat din natin ng Yes to Health yan sa mga patron ng atin pong clinic and also ng mga nagagamit po ng ating products. Kasi advocacy po natin yan sa Yes to Health na matulungan po lahat ng mga katropa natin na mapagaling po kayo sa inyong karamdaman. Yan po ang advocacy natin. Kaya po palagi tayo araw-araw ay meron po tayong programa dito sa The Secrets of Health para mag-share po sa inyo.
0: Anyway, katropa. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig dahil wala na po tayong oras, panahon na ng pamamaalam at sana po ay muling pakinggan itong ating palatuntunan na Secret of Health. Siyempre, kasama pa rin natin ang pinakabago nating katandem sa palatuntunan ito, si Doc Ron. Doc Ron, anong masasabi mo sa ating mga taga-subaybay?
1: Panatilihin pong makinig at sumabaybay po sa ating programa para po sa mga kaalaman, especially sa pagprevent ng mga karamdaman, mga tropa. And also, para sa mga bagong updates with regards sa mga bagong health updates na information, kasi dito po sa ating programa, The Secrets of Health, updated po palagi ang information na binibigay po namin sa inyo para po tayo makaiwas sa mga karamdaman.
0: Ayan, so maraming salamat. At siyempre, si Doc Algie po ito mula sa Yes to Health, ang inyong bantay kalusugan. Hanggang sa muli. Sa mga taga-subaybay po natin, sa lahat ng ating himpilan, kung saan nakikinig po ngayon o sumasayang papawid ngayon, God bless po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sana pagpalain po tayo ng Panginoon ng malusog na katawan. At syempre, sa susunod, magbabalik pa po ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret, The Secret of Health.
4: Sa matatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalaga.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
1: Exciting.
3: Ting paniod to na katropa. Oras na to alas 12:03 na sa kaudtohon.
0: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Ang Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro.

0: Una sa tanan, dalaygon ang Dios sa walay katapusan, katropa maayong adlaw, kaliutanan may pagpaniod to sa itong makaigsuunan nga naminaw naning mga orasa, mga igala. Ang walay puas nga mga pakiguban sa ito ang nagkanayang mga programa dinhi sa XFM 89.1 Davao City, mga katropa. Sentro. Ayan, maayong adlaw kaniyong tanan mga igala, kutob sa mga maabot ninyo pagsibyan ning mga orasa. Ning adlaw kita mga katropa nga Domingo. Uy, sa ato makaigsuunan ha, nga naminaw karon o sa ato makaigsuunan, nga medyo naghatag sa panahon alang sa tibuok pamilya, nga makabanding magkauban-uban mga katropa. Ayan mga igala sa mga nagapaminaw karon naglantaw sa ato ang programa. Mga katropa, ako inyong makauban sa ngalan ni katropang Andy Causo na inyong ang katropa, katropang Marvin Ebano. Sentro. Uban-uban ta mga katropa, hagikan alas 12 hangtod alauna sa kahaponon mga katropa. Inato ang programa, gipaluyan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, atong Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap, ug atong bag-o nga kape mga katropa, bisan bag-o kini apan, ana kini panglasa nga makaingon jud kag pertigyong lami ang mga higala. Yan mga katropa, itong Xanthon Gold Coffee Mix mga katropa. Hindi nga mga produkto ha, mapalikini sa nagkadaiya nga mga butika sa ato ang mga lugar. And of course, available kini sa Yes Health Clinics. And one click away lamang mga katropa sa Shopee o Lazada. Sa gyapon mga igala ha, kinato ang programa. By the way, kumusta di ay sa itong makaigsuunan ha? Nga grabe, way puas ang pagpaminaw. And sa mga nakadaog, ani atong free ticket alang sa Tanduay First 5 mga katropa. Kumusta man atong mga kaigsuunan? Dalti bang lingawa mga katropa? Kaya pag-abot na ako dali sa station mga igala, na ako'y kauban, na perting lami as ngisi. Sa may nakapagana ani ha? Mga katropa, ato ng himay-himayon ang mga panghitabo sa ato ang palibot mga katropa. Magawin ato sa ang lakbitan mga galatong sitwasyon sa panahon dali sa ato ang syudad sa Davao mga katropa. Sa ito makaigsuunan nga nagalabigar na, nagabiyahi na. O sa ito nagabaktas mga katropa, amping-amping kanunay ha, kailangan mahimong hydrated kanunay mga higala. Ay as of 11 a.m. mga katropa, nakasinati na ta mga katropa, huwag anasa. Doon lang kita'y heat index nga natala sa CDRRMO Davao. Inabot nag 36.5 degrees Celsius ang kainit sa ato ang syudad sa Davao mga katropa. Sentro. Masabot nga na may gala, adunay air temperature nga nasa 31 degrees Celsius, samtang relative humidity 66%. Kining 36.5 degrees Celsius katropa, anaan ni sa caution. Kinahanglan mag-amping mga higala, di magkumpiyansa ilabi na kining heat cramps, heat exhaustion mga katropa, nga posible kininyong masinati kung mabulad ka mo sa init sa pipila ka mga oras mga katropa. Yan may galaw, ban-uban ta ninyo ha sa mga buot, magpadangat sila mga mensahe. Alam mga katropa, ipaabot ka na ninyo din sa ato ang XFM 97.9. Una kita, kay wapa magyud intaw na ilise. Mga katropa ha, pero ato nang basahon, timbawaso na to. Ato siyang i-great mga katropa. Ato ang mismong mga katropa na minaw din partikular sa may kalinan. By the way, na nag-birthday mga higala.
1: Kasi nag-birthday?
0: Atong i-great mga katropa. I-great, grabe nga great katropang Marvin. I-greet nato mga higala ang nag-birthday karon. Again, unsa to gani, bibi?
1: Kinsa ang birthday?
0: Happy, happy birthday, John Patrick Maningo. Here's a birthday song for you.

0: Again, happy happy birthday, Sir John Patrick Maningo from Papa Bobby Maningo. Ayan mga katropa.
1: Kinsa
0: na birthday? O, di ba basta ha? Mga higala sa tanan ng mga nag-celebrate sa ilahang adlaw nga natawhan karong adlaw mga katropa June 28 mga higala. Happy happy birthday kaninyong tanan from XFM Davao.
2: Happy birthday to you.
0: Ayan mga katropa, alas 12 jes na gyud. Ay, mayong unto usab ka, Sir Carlo Jose James Torre Franca. Mayong unto ka, tropang Marvin. Dagang salamat, Sir Carlo. Ayan, ayaw kalimot, sir, ha? Ipadayag ka na yung mga komento o reaksyon sa mga atong hisgutanan, mga katropa. Ito maglangay, ito ng ambakan. Aga to ang sentro sa balita, mga katropa, ning alas 12 na gyud, mga higala.
3: Sentro sa balita.
0: Kini, mga katropa, sa to ang sentro sa balita, mga katropa. Kaisanglit mga higala, very exciting. E nasayod ba kamo pila karoy gidoso mga katropa sa Administrasyong Marcos alang sa tuig 2027 National Budget mga higala? Gamay raman din noon. Ha? 7. Murabag magnitude nga linog niabot og 7. 7.2 trillion pesos mga katropa.
3: Sentro.
0: Sa itong makaigsuunan ha, very exciting kini mga katropa, unsa ba ang mga unod ni ini mga higala. Kini mismo ang gidusok mismo sa Administrasyong Marcos ngadto sa Kongreso nga mo allocate o kapin 7.2 trillion pesos alang kina sa 2027 National Budget mga higala. Kung ang lehislatura mag-convene kini alang sa ikaduhang regular session karong July 24 mga katropa. Kana mismo ang gibutyag sa Department of Budget and Management mga higala. Of course mga katropa, daghan ang mga maglangkob ni anak ng mga proyekto, ang mga programa sa gobyerno na angayan gahinan ni ini mismong dinagko ng mga kantidad mga katropa. Oga subala sa DBM, naga-expect na sila mga katropa ilang masayran ang kining key items ani ining agency's budget. Ugo uban mga katropa nga matud pa na mag-feature sa President's State of the Nation Address karong July 24 mga higala. Kini mga katropa ha, isang kinigipropose sa mga katropa alang kuni akini mga higala sa pag-funding, pag-finance sa mga programa sa gobyerno. Labi na mga nag-unang programa mga katropa kining edukasyon. Kana number one yun na may gala ang kining panglawas sa Department of Health mga katropa. Atong pangsiguridad. Pero kinid yung health o education mga katropa, maugin yung mga nag-una sa gahinanan o budget dito sa atong dasod mga katropa. Kana mismo ha, kaya nagpadangat po pod o kining paglaom ang atuang national defense. Naunta madungagan pod o pila ka porsyento ang ilang pondo sa pagpaligun sa atong depensa sa ato ang nasod mga higala. Ato nang atangan mga katropa kung malakip ba na sa kining mahimong key items mga higala ni mismong gisugyot nga kapin 7.2 million pesos nga budget nga i-allocate alang sa tuig 2027.
3: Sentro. Sentro sa balita.
0: Oras katropa, alas 12:13 na may gala sa Pikas Bahin mga katropa. Ang mismong si Deputy Speaker Paulo Ortega V mga katropa. Ananawagan kini may gala alang sa patas nga hustisya sa tanan. Kini mga katropa, buot pasabot ni Ana may gala ang buot ni Ortega. Patas nga hustisya, dili lamang ang hustisya para sa akining mga kwarta.

0: na'y mas labing kwartahan. Ano ni pa'y una mahatagan o gustisya mga higala? Sentro. Mga katropa sumala, mismo ni Deputy Speaker Paulo Ortega V, dapat mahimong pantay ang balaod sa mga ordinaryong Pilipino o ngadto bisan sa mga opisyal sa atong panggobyerno mga katropa. Agipunto ni Ortega nga kung kanhi mga higala na aresto ang usa ka public school teacher nga si Ronel Mas tungod matod pa sa pag-post og joke-joke nga maghatag kini og 50 million pesos para ipapatay si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, mas lalo matod pa nga di dapat himuong simple lamang og daw sa waay ang gihimo pod nga pamahayag ani Vice President Sar Duterte mga katropa. Kanamis mo ang gihatagag ibukaton ni Ortega mga higala. Kung wala matod pa ni inigi kining gimaliit mga katropa ang katungod ni ining freedom of speech. Apan kung ang joke-joke matod pa kining posting sa social media sa usa ka matutudlo kaya gilayon kining gihatagan og seryoso mga katropa nga aksyon mga higala, ngano matod pa karon buot lang nga pa ipagawas mga higala nga dili seryoso nga kining hulga ang gibuhian matod pang bugat ng mga pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Akana mga katropa kay kining si Ortega mga higala, isa po ni Maygala gakahinam-hinam sa impeachment trial. Oy, by the way, hapit na kayo mga katropa ha. Karong July 6 na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga katropa. Kung asa itong mahinumduman ha, na nahimong kontrobersyal ang nahimo mismong pamahayag ni VP Sara. Kung asa why lipod-lipod ni ini mga katropa. Ako inyong mahinumduman mga higala, katong iyang giingon nga kining kung mamatay man ako. Patayin nyo rin. Ayan na mga katropa. Kapatoy di pang sangpit nga mga kining gipang name drop no si VP Sara mga higala nga posible dapat matud pang maoy itumbok kung galing kining mamatay siya mga katropa or pat yun si VP Sara mga higala. Ay mga katropa, itong atangan may gala kung hangtod ka nusa, hug hangtod asa taman, ining panawagan na ni DS Ortega mga katropa, na pakigbatok ni ini sa mga pamaagi ni Vice President Sara Duterte. Labi na sa nahimo matod pa nga hulga, no? Agi ilang gikonsidera nga hulga ka to, batok sa Pangulo o sa kanhi House Speaker mga katropa o kang First Lady Liza Marcos mga higala. Sentro. Yan mga katropa, coming from you. Ortega, burit ni... nagbinurita po, ha? Kami di basa-basa, Sir Carlo. Lupig pa ninyo ang kangaroo court sa mga komunista. Agoy! Grabe mga igala. Basta-basta bubakbak ni si Sir Carlo, mga katropa. Alawa pang bulls ay Sir Carlo, di basta-basta. Ayan, nagsasalaba sa pagbinsay, Sir Carlo. Pagla alas 12:17, nagyod mga katropa.
1: Sentro sa Balita.
0: Hindi sa bigas bahin, mga igala, ha? Kaya nasayod ba kamo mga katropa nga lauman matud pa ang kining season sa mga bagyo mga katropa. Sentro. Kaya kung inyohang masayran mga igala sa mga update diri sa to ang pag-asa. Matag karon ug unya pagawas pa lang gani sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Kung inyong mainumduman si Bagyong Francisco, nakagawas naman yun siya mga katropa. Dipulihan na po ug bagyo mga higala. Kung inyohang mahinumduman mga katropa, kinsa ganit ning kining bagyo. Pero ato aso ang pangutanon si kini mismong DOST pag-asa baga katropa. Kaya kinimanggong padayong ginamonitor ang bagyo mga higala nga nasunod sa Philippine Area of Responsibility baga katropa. Padayon man hinuon ang paghinay niini o sumala pa mga katropa. Gawas ni ini na napoy low pressure area ang na-monitor. Ini mga katropa ha kay gilauman mga higala na maapektuhan na ni ini. Magdala kinig mga pag-ulan nasa bisan asang bahin sa atuang nasod Pilipinas mga katropa. Kaya kini mismo nga na-monitor sulod sa Philippine Area of Responsibility, low chance noon mga katropa nga ma-develop kini ngadto sa tropical depression sulod sa 24 ka oras mga katropa. So kana mao ang low pressure area mga igala. Apan ang pangutan na asa naman tunay mutang karon. Aga kini mismo nga mipuli kang Bagyong Francisco mga katropa. Kung inyong mamatikdan may gala, grabe ba yung mga kusog-kusog na hangin na to ang nasinati mga katropa. Before pa man mubundak ang pag-ulan, bugat or kusog na hangin ang mukusukuso po daan mga katropa. Sentro. Kini may gala, ito na lamang atangan ang dugang pang mga update. Apan na kini mismo ang to ang maobserbahan, mga katinawan sa mga pagulang update sa pag-asa. Nga matagkaroon ng gunya na ay musulod nga bagyo. Bisan pa man dili ang nakakusog mga katropa. So dili mag kinibitawng dili tantong para sa atong mga bagyong Pablo, bagyong Yolanda, nga grabe yun og epekto mga igala. Pero di kakumpiyansahan gyapon kini nga mga low pressure area or tropical depression or tropical cyclone mga katropa. Kini mismo mga igala kay ato ang mga kusunduluhan na abayag yung ipang deploy dito sa West Philippine Sea. Ang naitabo mga katropa, taliwala pa manini nga open sea kaayo na West Philippine Sea. Iklaro sa admin or ADM Trinidad mga katropa sa tuang Armed Forces of the Philippines mga katropa nga kanunay andam. Ang ato ang kasundaluhan nga nakabase sa BRP Sierra Madre. Mga igala labi na niining pagsulod, gilaumang pagsulod sa typhoon season sa tuang nasud mga katropa. Sumala mismo ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Regular matod pa nga nagabantay ang armed forces mga katropa sa sitwasyon sa mga sundalo og naval forces nga nakabase sa West Philippine Sea mga igala. Samtang gipalig unusab niini ang communication lines nga ginagamit sa AFP aron na monitoron ang ilaha mismong kahimtang sa ilahang deployment area mga katropa. Sabi kas bahin mga igala, gibutyag ni two-star admiral nga dili matod pa ingon ni ana nga ginaagian og bagyo ang West Philippine Sea o ang kasamtangang lokasyon sa BRP Sierra Madre o nang minimal lamang ang mga bagyong nasinati sa mga sundalo mga katropa. Kaya po mga igala, gipasalig sa Armed Forces mga katropa na agin ni Trinidad nga padayon ang paghatod og serbisyo labi na kini mga supplies sa mga Navy personnel nga nakadeploy sa baog BRP Sierra Madre at taliwala ni ining typhoon season mga katropa. Labi na, ing-anat na lamang kaimportante nga maprotektahan ang atua mismo nga kining teritoryo sa Pilipinas kay naay gakahinam-hinam in taon mga katropa. No, di na kay tantong init ang sitwasyon sa West Philippine Sea kung atong itandi sa nakalabayng tuig mga katropa nga pumbahan og tubig pinakalit. At kami taong mag-trigger mga katropa, kami taong magsugod og tensyon ang kinikasikbit nga nasod China mga igala. Noon, aning kasamtangan dili na tantoing ana mga katropa katensyonado ang West Philippine Sea mga katropa. Sentro. Ayan, maayong udto sab, Sir Romeo Tan. Good PM sa Waypuas na Minaw, Midiri, Madayon, Judgaha ang eleksyon sa barangay. Kaya muramang good og nalingaw sila sa impeachment ni Ma'am Inday. O kanang nag-inilugay o kinsa ang mupreside sa mga blood control. Asa katinuod na nga dili sila makamao mupreside. Ay, di kamao na. Ay, Sir Romeo, grabe po na. Ay, awa pa ang kabalo, Sir Romeo, ang mga magbabalaod ni. Presiding lang, di kamao. Grabe na po. Oy, sila makagikan ni Kagawad Romeo Panguitan sa Barangay Sirib. Ayun! Ayan mga katropa, Sir Romeo, maayong unto o maayong tigpani unto din ha sa imuhapod nga mga constituents, sir. Daghang salamat sa pagminsahe. Kada sir, ato ng atangan ha. Kay July 6, maog yun igiatangan sa kadaghanan. Ang impeachment trial na mismo. Kaya nasayod ba mo nga gitapos naman good mga katropa ang pre-impeachment trial mga higala. O kini gitawag ko pre-trial hearing mga katropa. Okay, naanamatod pa ang mga ebidensya dito. Ilan ang gihanay sa prosecution panel o mismo sa depensa mga katropa ni Vice President Sara Duterte. Kana mga higala kay kinimanggoda ang pinaka-exciting part din ha, Sir. Sir Romeo. Kaya gibutyag mismo, gibutyag mga katropa nga pwede ang both party nga maka kini bitaw aduna sila ipresenta nga pina-surprise bisan wala kini nalakip mga katropa sa pre-trial hearing o gusto silang na ayo mga witness testigo nga i-surprise silang pakita pwede kayo na kana isa na sa kung giatangan mga katropa kinsa kay ang pinaka-exciting kinsa nga party ang pinaka-exciting kayo ang mga pamaagi ni anang higayon na may gala ako namang nasairan nga ang kakatong sheriff nga gisuntok ni VP Sara apil matud pa sa magtistigo mga katropa batok ang VP Sara may gala kini ato ng atangan kung unsa mga ipabuhagay ni ini mga katropa o kung unsa kabugat ang iya mismong dala nga baga akining testimonya batok ang VP Sara uban pa may gala ato na lamang atangan kay sunod sabay na June 28 mga katropa so ang July 6 mga higala kanun sa maribi atong tanawon mga katropa ang July 6 uy sunod simana kini mga katropa adlaw kana nga Lunes mga katropa bara kana ha kunang atangan na lamang mga higala maayong utusab Sir Martin Navaris Manggira na vlogger sir maayong udto kaninyong tanan mga higala
1: sentro sa balita sentro
0: kana mga katropa uguban pa nga mga hisgutanan ato ka ng himay-himayon mga katropa pagbasa sa inyo ha mismong mga reaksyon diri sa ato ang pagpanaguban-uban mga katropa. By the way ha kay before ta mag-commercial mga galatos ang ihatag kaninyo ang pipila ka mga update sa ato ang palibot mga katropa. By the way, ang Duaw Davao mga igala sa mga buot mo bisita sa Davao City, musaksi sa nagkadaya mga aktibidad. Kay kato mismong Tanduay First 5 mga katropa, lakip to sa mga aktibidad sa Duaw Davao mga igala. Kasi nakuwato kay lima ka mga grupo kang parokya ni Edgar Kamigazi, December Avenue, Flow G, Ugzak, Tabudlo mga katropa. Ay grabe yun ang mga konsyerto nga kinigbandahan ni Maygala, daghan ang naghugyaw, daghan ang nangalipong, ang anong nangalipong man, Tanduay Guda. Ay ka na mga katropa ha? Grabe mga katropa nga hugyaw kay diri sa Davao City. Sa ato makaigsuunan nga buot pa mubisita sa uban pa nga mga aktibidad mga katropa ayaw kalimot nga mutuman lamang kita sa nagpadayong ginapatuman security measure labi na sa pagsiguro nga mahimong luwas ug malinawon ang kinatibuk ang selebrasyon ang maong aktibidad mga katropa. Sa ato pagbalik may gala ato ning siren ha. Kay mga katropa sa gunso na nga mga insidente mga report ato nahipo sa social media. Ay kalambigitan ni ining mga minor di edad nga nakuhaan og armas mga hinagiban mga katropa.
1: Sentro.
0: Ato nang sire may gala. Ako nga unsabay angayang himuon sa tong gobyerno, unsabay angayang himuon sa mga ginikanan. Ako nga unsabay

0: Bali sa lawas, free dietary guidelines para may baluhan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Nak, merienda time na.
2: Wow! Akong paborito na merienda sa Dian Bake Shop. Lami, humo, ug humo.
1: Tinuod na ora, lami gid ang mga pine sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pine. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa na itong cake sa imong birthday ora.

na sa pinaka-astig na tambayan. Kini ang TSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika.

0: pa-spice sa inyo ha. Maminaw na tang DJ Sexy Angel sa tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga Katrupa.
0: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Domingo hangtod Huwebes, dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.

0: dede mga katropa. Ayan mga katropa, happy happy Sunday kini tanan once again mga igala. Here's a song for you, Beautiful Sunday by Daniel Boone. Ayan mga katropa. Alright mga igala, dito maglangay mga katropa. Uy, kayo lami na kayong paminsyar sa itong mga kaigsuunan. Kaperting humana na yung paniod to mga katropa. Kung sa may mga sudan in town ninyo, uy, pang share in town mo. Kung sa may pinakalami bang sudan pag-adlaw nga Domingo. Kung sa may pinakalami nga pagkaon pag-adlaw Domingo mga katropa. Alabe, sige daw, i-share na ninyo din mga katropa. Kaya kung naanda na yun mga igala, malunggay pandisal. Ay ka na mga katropa mo, oray anan mangod og kusog kaayo mo bisita sa amo ang lugar. Ah oh, mga katropa ha, mayong pagpaniudto kaninyo sa mga karon pa lang gyud naka hungit mga higala. Oray gitawag mga katropa amping-amping kanuna. Ay, anong amping man katropa ang Marvin? Di ba intaw na limatukan mga katropa. Ana mga higala ha. Nag-enjoy ang moment, ayaw pagdali mga katropa. Ay usahay mo na hinungdan nga matukan ang usaka tigaon kung magdali-madali mga katropa. Ang advice sa mga eksperto, at least mausap ni mo nag-ika-bainte. Ala, sug di nag-ihap mga higala. Ayan mga katropa, maayong pagpaniudto kanunay. Ayan si Sir Tristan Yat Gulay, maayong udto katropang Marvin. Ayan! Dagang salamat Sir Tristan, si Ma'am Lea Manlaysay, good PM Sir Marvin, updating of course. Si Sir Manoy Alonz. Maayong udto Sir Marvin, may udto ni Aitan na minaw sa imuang programang Sentro. Sentro. Basta-basta si Sir Manoy. Uy, moraga, Manoy po ba itawag sa ako, sir? Ano ba itawag yun sa imo, sir? Manoy ba di yun, sir? Or ikaw ra po'y nagbuot-buot? Ayan mga katropa, mas nindot mangod ng mga igala nga kining Manoy, no? Kay daghan naman kay Guya. So ang uban, Manoy na. Nara na din na pag-discarte mga katropa. Dagang salamat, Sir Manoy. I love sa imuhang pagpangagda. Dito maglangay mga katropa. Alas 12:37 na gyud sa kaudtuhon. Sentro. By the way, maayong pagpaminaw sa itong makaigsuunan from General Santos City. Kumusta man in town ka mo din ha, mga katropa ha? Hinaut ana agyapon ka mo sa luwas nga kahimtang kay taliwala mga katropa nining aftershocks. Ha, in town mga igala kay subala sa update mga katropa. Sa FIVOX, lain na pod nga linog mga igala ang miigo. Kinibitaw nga miigo Davao Occidental matod pa ang nahimong sentro ni inimbaga katropa. Kusog-kusog ba yagyo din taon mga igala? Kining miaging Biyernes, nabati po namo diri sa Davao de Oro. Kay di uli manggod ko mga katropa. Kining linog mga igala. Aguy, medyo ni action magkalipong. Aguy, linog na dai mga katropa, no? Mga amping-amping kanunay mga igala sa matagkarunog unya mga katropa. Oga, katong mga kaisuunan nato nga nimuyo sa kabukirang bahin mga katropa. Di magkumpiyansa mga higala. No, kaya kagabi ilamang subala sa report mga katropa ang kining sa Davao Occidental. Ang mga igala linog kagabi di basta-basta ang kini mga katropa kay kusog-kusog subala sa report mga katropa. At usaga i-confirm gikan na mismo sa FIVOX baga katropa asang mga linog ang kining miigo mismo sa tuang bahin sa tuang nasud Pilipinas mga katropa. Umunang maki-update kanunay mga igala aron makumusta ninyo ang inyohang mga kaigsuunan ang nahimutang sa mga apektadong area mga katropa. Ayan mga katropa, subay sa kiniha kay every now and then nag-update ang FIVOX mga katropa asa ang giigo sa baong linog. Dari usab sa mga area sa may Sarangani Island mga katropa. Amping-amping kanunaya Sarangani na ay niigo nga ginagmay lang hinoon 1.3 mga katropa. Bukid no, naapoy giigo mga katropa, tayog lang hinoon na ginagmay mga igala. Ato magugipangita mga katropa, aga kini mismong update mga katropa sa linog sa Davao Occidental. Niigo matupaan na sa 6 point kapin mga katropa. Ato sa gisubay, kana mga igala, kay medyo. Ayubay magunga mga update every now and then every minutes mga katropa. Nag-update ang FIVOX mga katropa. Medyo wala kayo na ito napsan. Sige lang, may gala, keep updated lamang mga katropa sa mga posting sa FIVOX aron yung masayran kung sa mga pagpakining update sa mga earthquake gitayog sa linog ba katropa, mga katropa nga mga lugar aron na dapat mahimong mainampuon kanunay kaya di magsilbi mga igala maki-update kanunay pero walay mga pagpangandam sa mga katropa. By the way, ninilamang buntag mga katropa. Naisunog na hitabo din siya by Vinson Street, the Dacudao, Davao City, mga katropa. Sentro. Amping ka nun eh, mga igalaha, kaya niinilamang tunga sa tuig mga katropa, nakatala na ang Davao City Fire District o anaasa kapin 500 ka mga fire incidents sa Davao City, mga katropa. Sentro. Samtang mga higala ang nagpahigayon o protesta ang kini mga residente sa Barm. Ang nagpahigayon kini protesta mga katropa sa Cotabato City alang sa panawagan sa pag-resign ni Special Assistant to the President Antonio Anton Lagdameo Jr. tuhod matod pa sa giingong pag-pag-ialam sa sistema sa ilang rehiyon katropa. Sentro. Ano naman na in town mga katropa ha? Agrabi ang mga panghitabo karon sa tuang nasod nga daw na wad ang nagpagsalig ang mga ang publiko labot nini sa tuang mga gipang pili ang mga opisyal sa tuang nasod mga katropa. Manay mga igala, dili lamang kita kayo pa stress. Paano dili pod pwede nga maghilom-hilom lamang mga katropa? Kayang imong tingog mga higala, dako kay nag-ikatabang sa kabag-uhan sa tuang nasod mga katropa. Labi na sa butuhan, panahon sa eleksyon mga katropa, ipa or i-share in town na inyong katungod. Ang makabutar kay sa isa ka boto mga katropa, ikaw ang makapadaog sa mga opisyalis, sa mga individual nga angayang mo serbisyo sa itong nasod mga katropa. O nang vote wisely, ayaw pa kining pailalom sa mga kwarta nga gipang plaster, gipang stipler, ipang tunol, ipang sud sa sobre alang kaninyo mga higala. Maong paghatag. Ayan mga katropa, maayong paglantaw. Uy, ako ang misis na minaw karon, ha? Si April Joy. Ayan na Ibano. Ayan. Maayong pagpaniod to diha. O, marag natog in town eh. Grabe nagtanaw nga natog. Karang mga katropa. Ayan, mga igalay, tamag lang ito ng baka na itong hisgutanan na niining baga oras. Sentro. Kini mga katropa, kay ang mga bata kinahanglan matod pa idistansya sa social media. Uyon ba mo niini mga katropa? Kay duha mismo ka mga medical groups ang nagpadayag or nag-warning ngadto sa ang mga ginikanan o bisan ngadto sa gobyerno. Nahatagan o pagtagad i-regulate dapat ang pagpagamit o kining social media sa mga kabataan. Inabi na kining mga bata nga nag-edad o 16 anyos paubos mga katropa. Subala mga igala, ang kini mismong pagtutok sa social media naghatod kini og risgo ngadto sa mga sa mental health sa kabataan, ilabi na mga katropa kining pangidaruna minor de edad mga higala na apa in town sila sa stage of development mga katropa. Pinagi sa usa ka statement mga igala sa Philippine Pediatric Society kung PPS, wala nila girekomenda mga katropa ang social media alang sa mga kabataan ng edad o 16 anyos paubos mga katropa. Inay mga higala, hatagan sila o kining access mga katropa dili sa social media. Apan sa ubang mga butang nga kinibitang magpalambo sa ilaha mismong pangutok. Mahimong mature dili sa social media apan mga katropa sa ilaha mismong talento, sa ilang skills mga katropa. Subala mismo sa PPS mga igala, accounts should be co-managed by a parent or guardian with active supervision, clear boundaries, and age-appropriate guidance particularly for individuals with developmental and psychosocial vulnerabilities. Kung di matod pa, mapugngan mga katropa nga makabaton og social media ang mga minor de edad 16 anyos paubos. Kailangan ang hugot nga monitoring sa mga ginikana. Sentro. Kini mga katropa, asa manunukad ang kini mismong panawagan sa mga eksperto. Ang dili paggamit og social media ang mga kabataan, gumikan na niini mga katropa ang mga nahitabo sa mga tulungaan. Bullying mga katropa. Unsa bay naa sa social media? Mga katropa, mo na'y pangutana mga igala nga nagtangag og dakong ganti unsa bay naa sa social media nganong dili maniangayan alang sa mga kabataan mga katropa. Karon, mangutan ako sa itong mga kaigsuunan nga naminaw katropa kini ha. Unsa ba, pwede ba mo makahatag o mubo lang nga sentence? Unsa bay kalahian ha? Kay ako namang ko apil na ko sa millennial. Dili na ko apil sa Gen Z. Kaya medyo taod-taod man. Pariyamin eh. Katropang Arki. Millennial po ba ka katropang Arki? Dabi-dabi-dabi. Iyapang gi-process mga katropa. Kung millennial, sa mga millennials man good, nakaabot pa minia na may gala kining Julie Nay. Julie Nay. Kinibitong Chinese Garter. Uy, napili ka katropang Marvin. Saan man nga wa may lingaw? Pura maglingaw mga katropa ni Apil-Apil ko. Kinipong gitawag og lastiko. Na kining dampaan ay mga katropa. Kung sa pagyod magala, kining tigso. Ambot lag na apabana karon sa mga kabataan mga higala. Kung sa pabanga mga duwa mga katropa, inyuha mismong namatikdan nga wala na karong mga panahuna mga katropa. Ha? Atong siron nga numang yun umsabay kadelikado. Ang kini mismo mga katropa nga pagunito na o pagpatuno nag social media ang mga kabataan, edad 16 anyos paubos mga katropa. Sumala sa PPS, ang children o adolescents mga katropa, anaa kini sa sensitibo o critical ang period of neurodevelopment mga katropa. Itong giingon mga igala, talking about sa mental health mga katropa. Under development pa sila nga stage mga higala. Ang ila matudpang kapasidad alang sa impulsive nga control, emotional regulation o judgment o social functioning is still maturing mga katropa. Dira na po! Under development na po mga higala. Kinahanglan matud pa sila o meaningful guidance alang niining gitawag niining spaces safely mga katropa or kinimitang mga espasyo alang sa ila mismong pagtubo mga katropa. Sa pikasbahin mga igala ang mga parents o guardians matod pa naagyod sa best position sa pag-assess sa ilahang kabataan partikular sa panginahanglan sa pag-provide kanila sa mga kinahanglan nga proteksyon mga katropa. So lakip na matod pa sa proteksyon ng kinahanglan sa mga kabataan mao kining pag-engage proper engagement to social mga katropa society mga higala. Sa man, kinahanglan ba silang pag-engage pa sa society? Kinahanglan ba nga personal or physical? Mga katropa, lakip na din ha mga katropa ang paggamit sa social media mga higala. Nasayod ba ka mo nga sa 2021 study by UNICEF Philippines nga gi-interview mga katropa mga kabataan edad 9 anyos ngadto sa 17 anyos mga katropa. Nasuta nga ang Facebook. Alakip matod pa ang Facebook Messenger. Mao kini ang pinaka-popular nga social media app sa mga kabatan-unan sa tibuok nasod karon mga katropa. Is nagsunod lamang sa Facebook ug Messenger mga igala ang YouTube, Instagram, X ug ang Wikipedia katropa. Sentro. Kamu ba mismo mga igala, nasayod ba kamo nga maunay mga katikaran karon sa tuang nasod mga katropa nga kung inyo makitaan, bisan pa man mga estudyante ka na mga igala, tanawa sa matag eskwelahan, talagsa ra kayo mo'y makitaan mga estudyante nga way cellphone bisan ing ana pa kabata ang ilang mga pangidaron mga katropa. Sumala pang Ma'am Jing Pegarido. Dapat lang jud na ipalayo ang mga bata sa social media kay dako kaayo nagkadaot sa mga kabatan-unan mga katropa. Tanawa ra lang si Ma'am Jing Pegarido na sayod kung unsay epekto sa social media ngadto sa mga kabataan. Si Sir Uncle Dars mayugod to watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Kani jud si Uncle Dars wala joy pagbag-o. Kanayon. Very supportive kanunay Sir Uncle Dars. Dili lang sa imong mga message apan kanunay jud kang active sa pagminsahe. Ayan. Ano yung mga katropa ang sitwasyon mga higala? Kini mga katropa ang majority matod pa sa mga kabataan nag-ingon mga higala nga aduna sila'y access sa internet. pinaagi sa smartphone, gisundan ka na sa desktop computer o feature phone, tablet, laptop o game console, mga katropa. Grabe ka mga dato, nabas mga bata in town ron. Amo arang naabdan sa una mga katropa? Pinipagin in town na'y antina. Ako lang na nakitaan siya akong amahan. Di wala ako kagamit, ana. Aka na mga katropa. Pero karon, aka na mga touchscreen mga igala, makita miya na sa una, perting dato ananimog na akay touchscreen. Pero karon mga katropa, na akay touchscreen. O niya mga igala, pag tuplok ni Momo, muhulat pa ka o 2 seconds, 3 seconds? At least na kay touchscreen. Pero dali na lang kaayo maka-access ni ana ang mga kabataan karon mga igala. Nga naman, unsabay hinungdan nga nung ing ana man ang mga kabataan karon na anag ipanghuptan ng mga cellphone kay ipanghatagan sa mga gidikanan. Muna gingon, nagtanaw sa kokomelon. Nagtanaw sa diha o ayaw sa kudistog buhan rin labako. Kapag cellphone diraa. Nag-silpon-silpon in town mga katropa. O niya, pag-abot sa panahon mga higala. Nga, kada bitang wa nakabalong ginikanan, naanay kabaguhan sa kinaiya sa iyang bata. Sahid baka mo mga katropa, may gula mismo sa investigasyon sa to ang kapulisan sa to mga otoridad. Nga isa sa mga suspek sa pagpamusil sa Tacloban City. Tungod sa pagdula-dula nining Goribax. Ah, mga katropa, ang among nadula sa una, encounter. Ay, encounter ba to? Ah, counter strike. Ang nasantop sa ako sa una, actually sugod mga katropa, nagduwa-duwa yung kog duwa ana. Ha? Kin-encounter strike, nga naman. Sa wa pa ko nakasugod og duwa ana nga computer game mga katropa. Ah, isa yun sa gipahimang no sa among mga ginikanan, ayaw or kining dautan yun ang pag-pusil. Ang pagpatay, dautan yun. Ang pagsakit sa imong isig katao, dautan yun. Muna nakakita ako mga katropa, to tell you honestly. Muna ako ang reaksyon. Pagkakita na ako mga kabataan unang, lami kayo ilang paminsar nga makapatay. Computer games mga katropa. So, wah, nang gawas ng mga angkol-angkol dito mga katropa ng mga pinulungan. Anak ko nga, di man intaw na maayo. Ano inyong mananggibuhat patay-patay? Gi-invite ko. Dili apil, ha? Akining, ayaw, di ko anak, patay-patay man na. Sa dihang naka-inter mga katropag kasa. Ala, oy, shotgun ba? Shotgun. Oy, kini, nainimim. Oy, kini, kagrabi nga mga machine gun. Giganahan mga katropa. Minor de edad pa ko ato. Karon bago lang ko nag-18. Kada mga katropa, ha? Based sa akong kaugalingong experience mga higala. Kana mga katropa, musangko, di nyo na malikayan, musangko sa panghuna-una sa mga kabataan. Ang curiosity mga higala sa baong mga butas. Sentro. Sampo lang to computer game. Unsa bay sulod sa social media karon mga katropa. Ang meta, grabe ka istrikto ni ining mga minor de edad nga kining mga masilan kaayo mga katropa ng mga sitwasyon. Gipatay mga katropa, grabe ka istrikto. Pero ga, kinibitang siksi-siksi, di man istrikto. Ano man in town na? Ano mga katropa ha? Masayod baka mo mga igala nga, kining akong gipaabot yun ha? Kung pila baka porsyento sa social media ang dili maayo alang sa mga kabataan nga magamit. I-try ninyo nag-search mga katropa. Kay kini mismong internet, na ako'y nadunggan kas ang mga katropa sa India kini nga researcher. Nasuta sa iyang pagtuon mga higala nga 80% sa internet mga katropa dili maayo mga higala or a bad influence mga katropa. Sentro. Na nadunggan lang po ko to ha? Nasayra na nadunggal na po na ako sa social media mga katropa. Kanaapan, nasutaan ninyo mga igala ha? Mismo dapat ka mo mangilabot mga katropa makiglambigit kung unsa ba ang mga butanga inyong ginasudlan karon mga igala. Naghatod ba na og ikaayo sa inyong kinabuhi? Naghatod ba nag ikaayo sa kinabuhi sa inyong kabataan? Kana mga katropa, kinahanglan yun na masabdan sa matag-usa mga higala. With support ni mga katropa tong Siron B, kay nagpadayag usab og kabalaka si Pangulong Bongbong Marcos mga katropa, isip usa ka amahan. Labot ni sa gunsong krimen nga nahitabo sa tong nasod Labina nga nahitabo sa tulunghaan mga katropa. O, basically siyang BBM Vlog number 282, proteksyonan ang kabataan. Palihog ko, Engineer.
1: Ngayong araw, hindi lamang bilang Pangulo ang aking pananalita, kundi bilang isang ama, bilang kapwa Pilipino, at bilang isang taong lubos na nag-aalala sa kaligtasan ng ating mga anak. Sa mga nakaraang linggo, nasaksihan ng ating bansa ang ilang nakakalungkot at nakakapangilabot na trahedyang kinasangkutan ng mga kabataang Pilipino. Sa Tacloban, may mga buhay na nawala at madami ang nasaktan sa isang nakagigimbal na insidente na pamamaril sa loob ng paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Sa Cavite naman, dalawang insidente ng paggamit ng patalim at pananaksak sa loob ng paaralan ang naitala sa loob lamang ng isang linggo. Ayon sa mga paunang ulat, posibleng may kaugnayan sa bullying ang mga pangyayari. Isang bagay na kinakaharap ng maraming kabataan ngayon. Nagpapatuloy pa rin ang imbestigasyon. Ilang araw lamang bago nito, dalawang mahuhusay na student-athlete naman ang nasawi sa pagkalunod habang nasa isang team-building activity. Ang kanilang pagpanaw ay nagdulot ng matinding dalamhati at pati na rin galit, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa marami nating kababayan. Nakakadurog talaga ng puso. Magkaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa ang mensaheng ipinapakita nila sa atin. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila.

pagkatuto, pangarap at pag-unlad, hindi lugar kung saan nangangamba ang mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Kaya naman, inatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang mga hakbang. 95.9 XFM Jensen. XFM.

0: FM.
1: Exciting!
2: Oy, na yung gamugot mo na imong dagway.
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nga naman.
3: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
2: Mali na nga

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: X FM.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Kalahian?
5: Oo. Kalahian ba sa supper o dinner?
4: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
5: Oo.
4: Pero kanang supper,
5: sige, unsa man na?
4: Kanang luto sa imong mama, unang supper.

0: Exciting!
1: It's always your better choice in Jensen.
2: XFM, Gabriel Santos City.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Texted by 33 years, tagamako din. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganito tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pong kugtarong karun.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sandown Plus Gold! Mag-Sandown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sandown Plus Coffee Mix.
8: Sandown Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: XFM.
10: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Sandown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
11: Tilapia! Tilapia mo diha!
12: Uy! Miss!
11: Kuya! Tilapia?
12: Tilapia?
11: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
13: Kuya, daddy!
11: Hala, yung tilapan mo, kunin mo ya!
12: Tilapia! Munang nitilap ko!
11: Bastos juga!
4: Exciting!
8: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
4: Exciting!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Wake up! Luya, lagi ka kap. Unsay problema?
2: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
1: Ah, uyab raman na.
3: Mm?
1: Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
2: Ha? Ah! Unsay Tiramid 500?
1: Tirahi imong maid. Bayarig 500!
4: Exciting! 95.9 XFM Jensen. X.

0: Dental Plus Gold.
1: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog sa Dental Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Dental Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Dental Plus Gold.

0: pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagduon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
5: XFM.
6: Exciting!
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
10: Saman? Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
11: Di ko under the saya eh. Huwag balo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
10: Ay, yan naman.
11: Isaw ko magunya nga mamalansya.
10: Ah.
11: Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold.
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
0: X FM.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handog mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Send money abroad quickly and easily with Envoyer to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoyer. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
6: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
8: Exciting!

0: XFM.
1: Exciting!
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
4: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaw ng mga junk foods. Unya, di ko nagainom ka.

0: Mao to na yuti ay ko. May gani kay na tumaran jud na ko santong plus gold. Karon okay na ko. Di na pod nagsakit akong puson.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santong Plus Gold ug Santong Vitamin C.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Santo Blasco. Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Santo Plus Gold. Barato kang epektibo.
3: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Jason.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
3: Ako si Licky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga, mabibili sa malapit na butika.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na-diagnose ba? Mauto akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung kugdako sa Santon Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
8: Send money abroad quickly and easily. With Edlul here to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
10: Balo garong, kanyan to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
11: Ha? Karon di pa?
10: Karon, dili na. Kanyan ay CCTV.
2: Exciting!
1: X!

0: FM. Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold.
3: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Atong paminaon ang nakainom sa premium

0: Nagtri ka pa.
1: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Teco 2.

0: FM. Handumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko Santon Plus Gold. Karon okay na ko. Di na pod nagsakit akong puson.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: rin siya sa pobre ug dato.
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag na allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag na kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre,
2: gawatan.
0: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayon na nilag napas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag na migraine.

0: Ton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Sanpon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamud

0: may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Atong paminaon ang nakainom sa premium.

0: FM.
1: Exciting! Santo
2: Blas Gold. Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
6: XFM.
5: Exciting!

0: FM.
1: Exciting! Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santone Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Epektibo jud ang Santone Plus Gold.
3: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santone Plus Gold. Nauli ang ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santone Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
6: Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot ka. Kayang halaga, mabibili sa malapit na butika.
7: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
8: XFM.
7: Exciting.
0: XFM.

0: FM.
1: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Handumo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp

0: pagkakataon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Blas Gold. Ako di ay si Robert, kamubulog Pio, Santalisay, Cebu. Naay ni tubo kada kumbukol o hubag sa

0: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
1: XFM.
0: Exciting.
2: XFM.

0: FM.
1: Ako Daisy Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iipin na lang, grabe kapiktibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: X-FM.
3: Exciting!
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Extel by 23 anyos, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangok ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: John Mark ni, 23 anyos sa Madang Mati. Napoy bukol driser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko og upat ka sa singa Santon Plus Gold. Namatigdan na ko sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako a kanilang.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Uy, ang pagani, mura na giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety? Exciting!
2: XFM.
1: Ka-exciting, oy!
3: XFM.

0: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
1: XFM.
2: Exciting.
1: XFM.
3: Exciting.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian. Tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
7: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Di

0: Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
1: Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: all sa inyong mga lugar.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
7: Jan Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Napoy bukol dresser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Santone Plus Gold. Namatigdan na ko sir nga ninggamay ang bukol o niya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santone. Maayog yun. Epektibo gid kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako kanilang.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
8: Palit na kubra. Uy, bra.
9: Magbra-bra, pagka nga.
8: Mm-hmm.
9: Pura magag nagkugtutoy nga. Masker, magamaya ni magtutoy.
8: Wow. Wala, pagunin mo, no?
10: Nani?
8: Brief, brief. Pagka nga, gamay mo kay kagtabadidoy. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Exciting!
1: Sa ako si Roy, o sa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni mama o Santon Plus Gold 3 times a day. Na-feel na ako na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naini tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santon Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: XFM
2: Gold, mas pinalakas, pinagaling.

0: exciting!
1: Ako si Jubilee. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Gold.
5: Isira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM.
2: Santon Plus Gold.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
11: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na-diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
12: Kung kinsa ay mong idol.
13: Si ano si Iggy?
12: Arnold Schwarzenegger?
13: Ano? Schwarzenegger?
12: Iggy, ano siya spelling daw ba?
13: Ay, kwan, pitaw. Si Chichli man. Ako ay idol.
12: Si Chichli, na ko mong idol?
13: Oo, si Chichli na ko ay idol.

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong ipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata, usahay. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata, usahay.

0: Visionex Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Visionex Plus. Ang Visionex Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
3: Dado galyo, debay. 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Gold.
5: Ito si Mirasol. Ako ra gyud isulti ang kamay sa Sandown Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako ra gyud giantos og daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga.

0: Miss
1: naman.
0: Papalita ko cooks.
1: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
0: Papalita ko, anabi.
1: Okay, sige. Unsa man ang imo, ha? It's on or 12's on?
0: Kailangan. Di nga sa akong palit, miss. Sun na lang, ha? Ha!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: XFM.
2: Santon

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Erichloremia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santong Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga dunay sama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo Santong Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santong Plus Gold o Santong Vitamin C.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Uy! Wake up!
6: Hala! Tapa di tag kwarto?
5: Gani, no?
6: Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday rabak ko.
5: Damanunong pagbaya ko, kap. Kay kung damanon ko, mangumot, baya og itlog.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide!
1: Santon Plus Gold! Mas pinalakas, mas pinatibay!
2: Ex-Telbay, 33 anyos, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pong kugtarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised.

0: LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans. Ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: Tagna, tagna, hakit sa ko. Tagna, tagna.
2: Sani!
1: Kanang, kanang, gusto kayo butilap. Yagigihulhul butilap. Sige.
2: No, no, no.
1: Kanang, pirmi na ka turbo. Kitsa ni.
2: Ikaw lagi ni kumpare

0: XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.

0: FM.
1: Exciting!
0: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindo, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
2: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Santo Blas Gold.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santo Blas Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santo Blas Gold.
2: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: X FM
6: 95.9 XFM Jensen
0: XFM
7: Exciting.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santo Blasco.
3: Ako Daisy Gary. Grabe kita sa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santo Plus Gold. Akong gibanata na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa akong mata. Magsinig, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood na niya akong mata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ipalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na UTI ko. May gani kayo na tumaran. Jud na ko Sandown Plus Gold. Karun, okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
1: Sandown Plus Gold.
6: Ako si Andrew. Ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kung nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Sandown Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks, sa pag-inom sa Sandown Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Sandown Plus Gold.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Tay! Sige lang ko sungugon sa classmate. Anak daw ko, talikeng kawayan. Saday akong amahan.
8: Ma, wajud ko kabaludong. Pagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
9: Exciting!
0: X FM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hines. Makakasama mo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman. Magbabahagi naman po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre, katuwaan po natin ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health. Ayan po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto. Okay, sa programa po natin, makakasama pa rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa ating The Secret of Health. Pag-uusapan natin yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog araw-araw para makatulong po sa ating family at ganun din na katuwang natin dito yung mga produkto ng Yes to Health.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, samahan ninyo po mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, i-text nyo lang po yan sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yeah. Para updated kayo lagi sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon na rin sa mga bagong launching ng mga produkto po ng Yes to Health. Ha? At pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin post dyan, mga kaibigan, no? Sa atin pong Facebook page. At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Black 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at mabigyan kayo ng complete health assessment, mabigyan kayo ng dietary guidelines. Lahat po na yan ay pagkakaloob dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya samantalahin ang pagkakataon at bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
3: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin itong isang karamdaman, no? Na kung inyo pong napapansin o naobserbahan ninyo na madalas nagpapawis, mga kaibigan, ang inyong mga palad at talampakan. Minsan po may kasabay pa yan na hindi kaaya-ayang amoy, mga kaibigan, no? Eh maaaring symptoms na po yan, ha, ng karamdaman po na hyperhidrosis. Atin po i-konsulta kay Doc Algie kung paano po ba nabubuo ang ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Oo, familiar tayo dyan kasi marami tayo minsan pag nakikipagkamay tayo, mm-hmm, no? Medyo malagkit na medyo basa.
1: Yun,
2: ano?
1: Na nga.
2: So ito po yung hyperhidrosis, ito po yung labis na pagpapawis na maaring sanhin ng ibang medical condition. At ang mga taong may hyperhidrosis po ay nagpapawis na talagang matindi, ano, literal, mm-hmm, na pwedeng tumutulo o nagmo-moisture yung kanilang mga kamay at mga paa. Normally, ang ating mga sweat glands ay gumagawa po ng pawis dahil ang ating skin, mayroong mga sweat gland na siyang nagko-control ng temperatura ng ating balat. For example, iniiwasan natin na mag-overheat yung sistema natin kapag sobrang mainit ang katawan, automatic yan. Magre-release sila ng pawis na magko-cool down naman sa ating sistema. Kapag ikaw ay nilalagnat o kahit na tumataas lang yung temperatura mo, nilalagnat ka, nag-i-ehersisyo ka o nakakaramdam ka ng stress, kinakabahan ka, nababalisa ka, or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo, ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Michelle, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung ang iba, nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may iba pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan sila.
1: Pinagpapawisan pa rin.
2: Grabe, ano?
1: Abnormal talaga yung sweat glands.
2: Oo, hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na ito yung mga uri, ano?

0: Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Mm-hmm. Ang sanhi po nito, yung saniyan ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha at ito ay walang malinaw na dahilan. Mm-hmm. Ano? Kung ang iyong mga gland ng pawis ay may on, kumbaga, na switch, imagine ninyo, may switch on. Mm-hmm. Ang may primary hyperhidrosis ay laging naka-on, hindi ma-off. Diba?
1: Yung switch ng ano, nalasa at glands.
0: Sabihin na natin yung switch. Mm-hmm. Oo, para mo sa ilaw. Laging mm-hmm. naka-on siya. So, ang mga taong may primary hyperhidrosis ay karaniwang pinagpapawis mula sa isang uri ng gland na tinatawag na eccrine sweat gland.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Yung mga gland na ito ay bumubuo ng karamihan po sa 2 milyon hanggang 4 na milyong gland ng pawis sa ating katawan. O yung eccrine sweat glands ay maaring marami yan doon sa ating paa, palad, mukha at kilikili. Kapag yan ay sobrang nagiinit ng katawan natin o gumagalaw tayo o may emotional na hindi maganda sa atin o dahil na sa hormone, okay, ina-activate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis.
1: Okay.
0: Yan. So yun. Kaya minsan pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga, hindi na ito normal, merong ginagawa dyan yung mga doktor, merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy,
1: mm-hmm.
0: na kung saan yung nerve, may binabawa silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawi sa, pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero, ewan ko lang kung kayo gusto nyo magpapa-opera, no? Yung iba talaga, nagpapa-opera sila dahil hindi na maganda yung buhay nila.
1: Mm-hmm.
0: Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel.
1: Mm-hmm.
0: Matindi, ano? Yun namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, itinatawag din na general o pangkalahatang mm-hmm. hyperhidrosis. Nagdudulot ito ng labis na papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis kahit na hindi ka naman talaga kailangan magpawis. At
1: mm-hmm.
0: ito po ay isang kondisyon sa pangkalusugan na. Mm-hmm. Masasabi natin na ito ay dahilan sa ilang mga kondisyon gaya ng menopausal,
1: mm-hmm.
0: di ba? Yung pregnancy, yung thyroid problem, mm-hmm. yung iba naman pag may diabetes tayo, alcoholism, pwedeng infectious disease katulad ng TB, mm-hmm. tuberculosis, Parkinson's, rheumatoid arthritis, yung iba pag na-stroke ka, may mga ganung resulta, no? Heart failure or yung iba na may cancer katulad ng leukemia at lymphoma. So ito yung mga nakapaloob doon. Generally, yung hyperhidrosis, yung primary hyperhidrosis, hindi naman nakakamatay.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ito delikado sa kalusugan. Kaya nga lang masyadong hassle.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Very ito, frustrating na problema.
0: Frustrating, oo. Oh. Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit
1: mm-hmm.
0: na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa na mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection.
1: Mm-hmm.
0: Although yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo.
1: Mm-hmm.
0: Pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences na iba mm-hmm. sa ating sistema.
1: Sayo po nga, lahat ng sobra ay hindi maganda sa katawan po natin, mga kaibigan, ano? Yung iba, Dok, pagka nakakaranas ng anxiety, mm-hmm. ano, or yung babalisa, ano? Pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis.
0: Mm-hmm.
1: Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, ano, yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kesa dun sa pagpapawis dulot ng actual anxiety disorders. Ano? Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang. Ano? Halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila. Ano?
0: Malalapot daw na pawis na malalamig.
1: So yan ang naobserbahan ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangangatuan. Ito ba daw ay hindi naman nakaka-dehydrate?
0: Nakaka-dehydrate ito mm-hmm. pag sobra na. Kasi syempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan tapos wala kang replacement.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kadalasan din ng mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila.
1: Mm-hmm.
0: So, inom sila ng inom ng tubig. Kasi mm-hmm. nga, para kang gripo na hindi maklose, tulo ng tulo.
1: Ayun
0: yung nangyayari. Oh.
1: Nako. So yun na, sa mga kababayan po natin na mayroong ganitong uri ng karamdaman, dapat po wag ipagpawalang bahala. Ano? Bagaman hindi siya ganun ka-fatal, Kaya hindi, yung iba, parang normal na lang sa kanila, Doc, ano?
0: Oo.
1: Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pamumuhay, mga kaibigan, no? So kung meron man mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung meron mga way, ano, na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba, Doc, yung mga tips na pwede nyo maibahagi sa atin po mga kababayan?
0: Yeah.
1: Kahit pa paano, eh, ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
0: Oh, unang-una sa lahat, huwag kayong magsuot ng ano, masyadong makapal na damit. Saka pumili kayo ng ano, light and breathable fabric katulad ng cotton.
1: Oh, marami
0: silk
1: na ngayon yan.
0: Kaya lang mahal yung silk. Ano?
1: Oh.
0: Ayan, so maligo araw-araw, at least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit papaano, ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin, katulad po ng Santon Plus Herbal Soap, di ba, na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Ayan. At iwasan yung mga spicy food kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan. Ano? Pati alcohol. Na
1: ayan,
0: pag kinain mo yung maanghang, talagang pagpapawisan ka. At saka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat. May mga ganyan.
1: Magkakape pa.
0: Katanghali ang tapat. Ano? Mga tsaa at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
1: Ayun.
0: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto eh. Kasi nerve nga ito eh. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, eh pinagpapawisan ka. So iwasan yung ano, stimulant.
1: Ayun ha. Sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung pagpapawis po nila, eh mas maganda po, mga kaibigan, iwasan nyo anything na makakapag sira dun sa mga nerves sa atin pong pangatawan.
0: Saka mag-take kayo ng, ano, ng mga supplement na mataas yung minerals, antioxidant, yung mga vitamins na nagpapaganda talaga ng skin. Ano? At meron tayo yan sa ating mga produkto, yung ating Santon Plus Gold, may limang herbal extract ito na mayroong malawak na benepisyo sa buong sistema, sa daloy ng dugo, sa balat, sa ating hormones, sa nerves, o ganun din yung ating premium D3. And of course, vitamin C. Napaka-importante niya sa ating mga skin, ano, yung ating vitamin C.
1: At sa mga kababayan po natin, pwede rin niyo yung ano, gamitin ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. Ano? Lalo na pagka medyo pagod.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nagbasakan ng kamay mo, pwedeng mong haplasan ng Santon Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Doc, ano, sa mga nerves, nerve endings ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues. Ano? So napakaganda yan, ano, para sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit ni Doc kanina, eh gawin niyo po yun, ano? Especially sa clothing. Iwasan yung mga masyadong pag sinuot mo, talagang pagpapawisan ka agad.
0: Oo, hindi ka pa nga hindi pa pumupunta sa lugar na pupuntahan mo, pinagpapawisan ka na.
1: Oh, pero wag naman din yung ano, Doc.
0: Sobrang ikli.
1: Yung halos labas na lahat.
0: Oo, pa na yun.
1: So sa mga kababayan po natin, ha, na meron ganitong uri po ng problema, eh maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakuha pa yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit, ha? Puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang, ha, sa ating pong numero, at yung pong text line 0969-609-6545.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system.

0: ng Sandtown. Mabibili sa mga butika.
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo, sa subok na!
2: Samsung Plus Gold! Samsung Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Samsung Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Samsung Plus Gold! Kalusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado! Samsung Plus Gold!
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar!
2: Samsung Plus Gold!
4: Yeah!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sandown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
0: Sandton Gold Live Testimony.
9: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
10: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision. For almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
9: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
10: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Sandton Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako pag ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Sandton Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days na pag-inom ko ng Sandton Plus Gold, nawala yung magaan ang paa ako. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ko. So, kaskako, nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan na mamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Sandton Plus, siguro yung mga nakasubok na.
9: Wow.
10: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
9: Opo.
10: Nang ako'y subok ulit na bumili ng Sandton Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung tapot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
9: Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
10: sa kanila? Advice ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774.
9: Opo.
10: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuhan na itong mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na nga itong anak ko sa kayo manulang ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-today ko ako ng ating classmate yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso, nagpa-today ko ako last Saturday, maganda ang resulta. Sabi ni Doktor, wow, ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatawid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga, kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na, siyempre no, nag-alaala ko, baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
4: ayos na.
10: Oo. Yun nga lang, may panahon na, may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
4: Opo.
10: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc para yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, okay. Second time ito.
4: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
10: Henry Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
11: The Secret of Health.
12: Inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kaubayan, si Nanay Enriquita Cruzado. At nung unang punta niya, Doc, namamaga, ano, yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal, parang ano, bruises, ano, sa kanya pong mga braso. Oh. Parang tattoo nga daw. Pero malaki. Pagbalik, Doc, ayos na.
13: Malaki
12: nawala.
13: Malaki ng pinagbago. Although si nanay, nasa 80 na ang higat na mahigit, ano. Pero sabi niya, maganda yung, mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
12: Tama.
13: Hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga, yung mga discomfort mo nababawasan dahan-dahan at nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
12: Yun, ha? So, sa mga kabayang po natin, ha, na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, ano? Ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic at subukan nyo, ano, yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa iyong pangangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na, Doc, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan iba, katulad din nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So kung kayo po ay meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin. Ito pong premium D3, mga kaibigan, no? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano, kung gaano po kaganda ito sa atin pong pangangatawan, ha? So ang atin pong ultimate trio ay pwede na yung mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin nyo po sa mga butika malapit sa lugar po ninyo. At lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyong pong inumin, yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. May nagtanong po dito, Doc. Ask ko lang po tungkol sa product ninyong Santum Plus Coffee Mix. Wala ba ang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw? Salamat po.
13: Wala naman. Kung kaya naman ang budget mo, walang side effect yan. Ibig sabihin,
12: yung budget lang ang
13: budget
12: ano.
13: Mo ang, ano. Pero sa health, wala. Walang, wala po tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan. Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya kapag ininom mo ito araw-araw.
12: So sa mga kabayan po natin, ano, ang ating Santong Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of nutrients, ano, na makukuha po natin. Imagine niyo yung one sachet ng ating pong Santong Plus Coffee Mix. Eh parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santon Plus. Ang Santon Plus Gold, mga kaibigan, no? Dahil yung base ingredients nila ay halos parehas po, mga kaibigan, ha? So, hindi ka lang basta nagkakape, nagbibigay ka pa, nagpapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong, ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin, ha? So, yan. Para sa mga kabayan po natin, Wala pong ano yun. Wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro, hindi mo naman kaya umubos ng 5 siguro sa isang araw, ano? Grabe ka naman makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano? O baka mahilig talaga magkape. Pwede po, mga kaibigan. Wala pong problema. Yun nga, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano? So mga kaibigan natin, mga kababayan po natin, ha? Masarap yung coffee, Doc. Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon. Umuulan-ulan, no? Pwedeng-pwede to. So mga ano, Doc, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
13: Oo naman, wag lang talagang yung sasabayan mo yung init ng panahon sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger yung nerve mo.
12: Yung papapawis mo ng gusto.
13: So, pwede yan. Pwede mong gawing malamig yan.
12: Mm-hmm.
13: Di ba?
12: Oh, pwede.
13: Wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw matitrigger yung init at yung stress sa yung katawan.
12: Oh, pwede yung gawin yung cold coffee, mga kaibigan. No?
13: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig.
12: Mm-hmm.
13: Kasi yung mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit.
12: Oo nga.
13: More on cold drinks sila.
12: So yan, sa mga kababayan po natin, ha? Pwede yung gamitin ang atin pong Suntone Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanila pong mga mata, huwag nyo kalimutan, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito po yung pinakabago na produkto ng Yes to Health na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata, para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin, at ipanatili na healthy yung bawat parte ng atin pong mga mata, especially sa mga medyo nagkakaedad, no?
13: Mm-hmm.
12: Yung madalas makaranas ng age-related macular degeneration, ano?
13: Ngayon, halos kahit hindi na umiedad, may problema na rin sa dami ng blue light.
12: Mm-hmm.
13: At saka yung sobrang stress na ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. Ayan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
12: Yes.
13: So, kailangan natin gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, clear skin.
12: Yan.
13: Gamitin po niyo yan. Mabibili na yan sa ating mga clinic.
12: Okay. So, paano, Doc? Napakabilis ng oras sa atin. Baka may pahabol ka pa na minsay sa atin po mga avid listeners.
13: Always, thankful tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, ano, sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo, at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
12: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon po tayong dalangin ang Panginoon Nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
14: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Suntone Plus Gold, Suntone Plus Coffee Mix, Suntone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9.
15: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here.
16: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
15: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
16: Choose your challenge.
15: 6K,
16: 12K,
15: or 16K.
16: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
15: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
16: four iPad A16 tablets,
15: four Sony wireless headsets,
16: four Huawei Watch Fit,
15: four smartwatches,
16: four JBL Go 4 speakers,
15: four Huawei FreeBuds,
16: and many more exciting prizes.
15: Register now.
16: Visit our registration booth at Avalana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
15: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
16: Run, celebrate, win.
17: Send money abroad quickly and easily with Evlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evlulier.com. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans. Ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
19: 95.9 XFM Jensen.
20: XFM. Exciting.

0: Good morning.
1: Hello, good morning.
2: Good morning.
0: Bang, buntag na ka rin yung tarama, katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning,
2: good morning.
0: Arena sa karama, kikilaan ang atuang pagparekuban sa doon programa. Tulumanon, kini ang exciting Pilipinas.
3: Exciting.
0: Siyempre, ikaw ba niyong katropa ang Ruel Tumantay? Kutob kita na sa isniring sa iyong kabuntagon, mga katropa. Alas 4:40 na, pang mata ng tawon na.
2: Good morning.
3: Exciting.
0: How are you doing today? This is Monday. Og happy birthday na sa akong kumparing Tata Binros. You have many more birthdays to come in your life. May have a blessed life ahead. Di ba? In English na ito rin. Bisa pagwa ng kandimao mga kaigilaan. Di ba tao ay may buntag niya kanin yung tanang mga kaigilaan? Oy, Chip, muragwa pa nimo na live, Chip. Double check the chip. Ha? Wala pa. Bagura? Nangita ko. Tiyala ko, Wakman. Well, anyway. Naibuntag mga katropa. Good morning. Diyan ka rin yung taran. Sa ito mga kikinagba, kay Sunang Garigapamino karon. 26 kabarangay nila ng atong syudad. Naibuntag, kumusta ka mo mga katropa? Kinautuntang anak kita kanunay sa mga panglawas. Siyempre, diapot sa may probinsya sa Rangani. Diyan sa may Makima area. Good morning, diyan ka rin yung taran. Maasin, kemba, maitum. O good morning po sa ito mga katropa. Diyan sa may Balugon, Alabel, Malapatan ng Glen.
2: Good morning!
4: Exciting Pilipinas!
0: Good morning po sa ito. Good morning po sa ito mga katropa. Kadagapaminaw sa Pulumulok o Tupi. May buntag, diyan ka rin yung taran.
2: Good morning!
0: Good morning, good morning, good morning! Kumusta?
3: Hey.
0: Hi, hello!
3: Ayoy!
0: Hey. Lang ha. Kaitura na. Nigawas na gid mga katropa. Makita na gid ninyo ang hulagway. Good morning po sa nagkatanaw. Di akaroon sa toang social media. Sa toang Facebook page, mga kaigilaan. XFM 95.9 General Santa City. Maing buntag, good morning!
2: Good morning!
0: Paki-like, paki-share, paki-follow po din yun na mga katropa itong page. So, yun, saman mo, ay. Ayan ka daw itong live, i-share po ninyo, ay. Yun, saman mo, ay.
2: Good morning!
0: Good morning, ay. Good morning, ay. Ay, sa itong mga kagilaan, nga nagkapamina po din, no? Sa itong mga katropa, sa YouTube channel na to. Live na po kita, mga kagilaan. XFM, Jensan TV. Good morning, diha ka rin yung tanan. Kumusta nga ito mga kaigilaan, mga katropa niya nga nagpaminaw. Good morning, good morning. O ka siyempre sa mga katawan na worldwide. Paano sa nahimong worldwide, pinagi sa ito ang app. Pakitaan ninyo, XFM Network Philippines. Siyempre diha mga katropa sa inyong Google Play Store. I-install nyo na, pangitaan ninyo ang XFM 95.9 General Santa City.
2: Good morning!
3: Hello! Exciting!
0: Good morning, diha ka ninyo. Sa mga katauhan na nang mata na, may buntag paghimuta sa... Labi pa kay nanay, kay masimag ko na-una na po ka-chismis di anay. Wapag ka ka maghimuta, nay. Aday lang. I-check sa nato kay mag-share sa puntoy. Sa mga taon mo, eh. Kita nag-awahag tag-share, pero ako, utro pa po, duwa pa po dahil ka-share. Ay, pastilan. Kadailan nga. Ay, buntag dahil sa kang, Yan, sharing. Naka-share na ko. Para di ta ba kapisuan ni mga katropa. Ginanglan mo, share ta mga kagilaan. Arena. Ups. Okay. Yan. Pag ano na mo diha? Pag like, pag share na mo diha? Ano saman mo eh? Alas 4:44 lang atong oras mga katropa. Siyempre sa itong mga trabahante karong buntaga. Pang mata na mo kay Lunes na karon. Pagsugod na po sa pagpanarbaho mga katropa. O, siyempre, magsugod na po ng klase, pero ano karon na, sagol. Dahil mo

0: ubay-ubay. Ang mga nagaguba ng mga classroom sa mga katropa diri sa General Sado City. Isa pa gani sa mga pribadong tulunghaan, mga katropa, no? Medyo di yun yung taon, mapasudlan pa. Okay, pipila pa ka mga tulunghaan, mga katropa, ang di pa ganyan taon, pwede. Mauna ka ron, mga katropa, tungkol naging epekto na ining ito ang 7.8 magnitude galinog. Pero yun na bang tanan? Para sa tanan, mga nagkatrabaho, karong buntaga, may buntag, di ka ninyong tanan. Kaling ang tulungan na itong kayo Santo plus Coco, ba na itong Santo na plus Coffee Mix. May buntag! Nga ba naman kita nga matagbuntag, mga katropa, nga mutunob kita sa itong opisina, sa itong ginatrabahuan o dapit. Kung asa kita gatrabaho, mga katropa, kauban ni ini ang usa ka dako nga grasya o pribilehiyo, mauna nga ampingan ginato na. Kaya ang pagka-empleyado, di lang usa kini kapaagi aron nga makasapi kita, makadawat kitag sweldo, makadawat kitag bonus. Di ba, kini usa ka talag sa ong kahigayunan nga gihatag ka nato aron nga magamit ang atong talento o abilidad sa paghimo o positibong kamaguhan. Sa matag gabuhat, buluhaton nga atong kumbaga ginahuman, mga katropa, aduna gyud pamilya nga atong ginasuportahan o mga damgo nga hinay-hinay natong ginapatindog. Trabahante man ta sa pribado, trabahante man ta sa gobyerno, labi man sa mga gobyerno. Okay, public service yun ang atua, mga kaiglaan. Pero lagi usahay bationg kay kakapoy, di ba? Pero yun yan ang kakapoy sa nagtipunog ng mga papel o sa usahay dinalian ng mga deadline. Angay natong hinumdumon nga ang matag singot o kahago aduna kanay lalong nga katuyuan. Dili kita basta-basta nga kumbaga ligid lamang sa usa ka makina. Kita mga importanteng haligi sa atong kumpanya o komunidad. Kumbaga, ang imong maayong serbisyo o dedikasyon karong adlaw, bisan unsa pa kana kasimple sa imong posisyon, adunay dakong ambag kana sa kalampusan sa kadaghanan. Di ba? Mapa-janitor man, mapa-gwardiya man, mapa rank and file man, manager man, supervisor man, aduna katay ikatampo, mga katropa, sa itong kumpanya. Labing pag janitor, labing pag mga tinglimpyo, mga katropa, kay siyempre ganahan ba ng mga empleyado manulod kung limpyo ng daan? Grabe, di po dahil kakabalo, manglimpyo sa iyo ang table, katropa, ang role. Normal, man mo limpyo ka sa table, arrange ka, pagsulod nimo, trapo-trapo ka ginagmay. Ala na ginampeg, mga katropa. Pero liyo din yung tanan, usahay din na ito malikayan, no? Nga doon naging mga adlaw, nga bugat kayong trabaho, o na murabag mo surrender na ba? Ang atong lawas o gunahuna. Apan dinhi masulayan ang atong kaligon o baruganan isip mga mamumuong. Kung batiyon nimo ang kahuot sa mo karong adlaw, mga katropa, ang ginawarag lalom. O gunahuna lang kung ngano nga nagsugod ka ni ini nga dalan. Diba? Imong huna-hunaon ang imong pamilya. Ang imong kaugalingong paglambo o kang Diyos ka naghatag kanimong niini nga trabaho. Ang kalisod, temporaryo lamang kana apan ang dungog sa usa ka dungganon, mga katropa, o matinud anong empleyado magpabilin hangtod sa kanturan. Di kita pwede masulti nga Di ko manginano ni anang mga tawag nini, kana bang pag-ila sa kuha sa kumpanya. No! Whether you like it or not, giginahanglan ni mo na, mga kaigalaan. Kaya di man magsugod, mga katropa, kung unsa ka mag-grow sa imong kaugalingon. Kaya kung wala kay challenge, mga katropa, sa imong kaugalingon, wala, hindi ka maglambo. Diba? Himuon na ito kiningadlawa nga higayon sa pagpakailap o positibong enerhiya ngadto sa itong mga kaubanan po sa trabaho. Ang usakayano nga pahiyom, ano bang, pagsulod din mo sa opisina, smile po diha, bisa pag problema kay Isbalay. Pulong sa pagdayig, o karamang pagtabang sa naglisod na ito, mga kaubanan, mahimo ka ng makapagaan sa tibok palibot sa atong buhatan. Ayaw nga ikaw tong mahimo na noong pabugat sa team, mga katropa. Dapat sa ingani na ito nga kahimtang karon, ha? Dapat ikaw tong usa sa mga mahimong inspirasyon sa mga kaubanan ni mong trabaho. Labing pa kung nagkaedad na ta. Di ba? Kaya kanina itong mga kauban nga mga batanon, maumalat sila ang mugrow. Magkakuha na sila sa tua, mga katropa. O karabang sagtong pamatasan isip empleyado. Di na ito ipakita kanila, mga katropa, nga gubapot ang mga utok. Headlines. Local. Isay mga empleyado, kita usab, ang nagmugna mangod sa kultura sa atong trabahoan. Kung puno kita sa kadasig, kumbaga dako ang tsansa nga makatakod kita. Matakdan na to mga tao sa itong palibot. Araw nga mahiwo silang magmadasigon po da. Silang tagsa-tagsa ka mga tahas. Busa karong adlawa, sunuba ang labing nindot niya hiya sa usa ka empleyado. Ang kasing-kasing nga mapasalamaton og andam mo serbisyo uban ang integridad. Dili nato buhato ng atong trabaho aron lamang nga naay mahuman. Kung dili buhato nato kini sa kinitibuk ang katakos nga murag gihalad nato kini sa labaw nga makagagahom. Ana dapat ang peg sa tubag panarbaho salig lang katropa. Kay ang matag paningkamot nimo karon usa ka nakalakang paingon sa mas hayag og mabulukon nga ugma.
1: Good morning.
0: Ana ginang peg sa pagmanarbaho. Di ba? Ay muntag diha kanin yung tanan, ninauton ta, nga magbadasigo kada karong adlawa. Bit-bit na to ang positibo nga energy. Ana na pa na
1: pe. Good morning!
0: Positive energy as always para matakdan ni uban na to mga katropa nga nagluya. Alas 4:50 nga itong oras. Siyempre, hindi ito maglangan pa. Aray na karoon ang itong mga headlines.
2: Headlines.
0: Ato balitang nasyonal mga katropa, kampo ni kaning presidenteng Duterte, mga kaigilaan, nabalaka sa hangyo sa ICC prosecution.
2: Headlines.
0: Kampanya nga Discover More to Love sa DOT. Nagtanyag og kapin 3,000 discounted travel deals alang sa domestic tourism.
2: Headlines.
0: Kapin 9,600 kapulis kipakatag sa NCRPO. Kapong adlaw sa seguridad sa White Ribbon March.
2: Headlines.
0: Freedom of expression ni VP Sara sa iyang pagbahad sa Pangulo. Gisubak sa House Prosecution Panel.
2: Headlines.
0: Pagpabasangin sa video game sa Tacloban Shooting, gipahimang nuwa ni Senator Marcoleta.
2: Headlines.
0: Aktor og PCG Reservist Gerald Anderson, gipadayag og tabang sa mga dalinugan sa Balut Island.
2: Headlines.
0: Three growing activities sa barangay tinagakan gipahigayon ni si Pagsaulog sa Philippine Arbor Day og World Environment Month.
2: Headlines.
0: Og siyempre ang mga balita. Kadala po sa ito mga patrollers, karubuntaga mga kigilaan. Relax na ka mo niya. Kaya nakatambay sa linya, taon-taon mga kigilaan at tumakauban si katropang Philip Oligario, katropang Ivan Pulonan. Kaya sa kasuspek, sa usa ka suspect og duha ka person of interest ginatutukang responsable sa brutal nga pagkapatay sa bisig nga individual sa Jensen.
2: Headlines.
0: Pastor sikop sa kasong statutory rape.
2: Headlines.
0: Ang kaspatay human magbangga sa gisakyang motor og sa kinan.
2: Headlines.
0: Pito ka pintor nga natrap sa elevator, luwas nga na-rescue sa BFP Jensen.
2: Headlines.
0: Yawa, hero again. Okay, salamat ka ninyo mga taga BFP.
2: Headlines.
0: Alas 4:53 ang atong oras mga kaginaan. Yun na pa sa detalye sa mga balita at sa ngatuan karoon ng lakad sa panahon ngayon itong ganiyo sa Santo na Vitamin C.
3: XFM Weather Update.
0: Nauman karoon mga katropa nga musugat sa publiko ang hayag gyapon na panhilabihan kainit nga dagan sa panahon sa dakmen sa Jensen sa probinsya sa Rangkani o parte sa South Cotabato. Ubos sa nagkapadayong epekto sa Easterlies o ginit nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Ang temperatura gilantaw nga busaka gyapon sa 35 degrees Celsius oras sa udto. Tungod kay nagpabiling taas og delikadong banabana sa heat index, ginawag ang tanan nga magpabiling hydrated og di kaya ang paggawas sa adlaw aron makalikay po kita sa ginitawag nga heat exhaustion. Sa laibahin ang lungsod sa Tupig Pulumulok, parehong dagan sa panahon na masalitian, apan na dunay mas tako ka posibilidad sa kalit nga pagpadalugdog o localized thunderstorms. Pagabot ka na sa hapon o sa iyo sa gabi. Doon lagi sa pagkalis ngaw sa kainit gikan sa Utah Dulles sa Mount Matutom, posibleng makasinati og bubo apan kusog nga pagbundak sa ulan. Inubarang ka na sa kila itong pagpanalugdog. Walang ginapahinumduman ng mga residente, diling tapita, nga mag-amping sa kalit kapag haguro sa hangin o pagmatgon sa mga kilat. Samtang ang maong ulan, makatang ka nagkadyot nga kabugnaw o kahupay, gikan sa dibuk adlaw, nga kainit sa palibot. Ang adlaw nato musidla, kala 5.34 buntag musalop kini, ala 6.11 sa kahaponon.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras nato mga kaigilan, alas 4.54 na maginintawang kini sa atong mga katropang nagapaminaw karon para di kani yung tala ng kantang Jojo and Ashley. Bago katuluyang lumayo, local artist, pagyapon ni mga kaigalaan. Parang disenyuhan, no? Good morning! O, pagyapon niyo katropang Ruel Dumatay sa programang Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 Gerald Zero City. Katropa mo, exciting!

0: Duol sa inyong mga lugar.
1: XFM
2: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug muri nga oil. Premium D3.
3: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahana magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug muri nga oil.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyab.

0: Salton Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: XFM.
5: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Uy, madi, kanang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting!

0: Free Tune. Ako, Langit. Sa mga local artists nato, mga katropa. Song Sergeant Area Artists right here. Para kaninyo ni tanan, syempre diri nato diri ninyo madunggan mga katropa. Karibang mga kanta nga kalabang. Isipan ng tangi kung saan data. Para gid sa mga kaigsunan nato. Nga syempre ato pagtagaan sila kalabang kahigayunan nga madunggan po nila mga gipang panintan. Gipang buhat nga mga kanta mga katropa. Iringi kay nagniningning. Ay, aron nga, syempre malaman-laman na tagaan po na sila gamay nga break, ha? Sa'yo nang diba? Alayan din doon kay mga kantay, ha? Dari lang naging pang record locally mga kaigilaan. Ay, gini mga taga-jensan, gino? Ay, syempre, kabalo na mo timplada, kabalo mo ano? Dito sa mundo. Unsa kakusgan ang instrumental, unsa kakusog ang vocal. Diba? May buntag ha sa mga recording studios niya. Sama si sa Octave dito sa ni o banto na ako dati taga-Kiambag yapo ni. May buntag diha kanin yung tanan ha.
1: Good morning. Exciting Filipinas.
0: Sa oras mga kaigilaan, siyempre din na takaroon sa ito mga balita. Alas 5-7 na magiging tawon na kinigabangin na itong ganiyo Santong Plus Gold. Din na ito ang kalimtan mga kaigilaan. No? Inighuman na itong pamahaw, karabutaga, mag Santong Plus Gold kita. Pero nga siyempre mga kaigilaan, maprotektahan itong kalawasan kontra sa unsamang balatian. Kabalo po mo nga ang Santong Plus Gold antioxidant kini mga kaigilaan tungod sa mangosteen. Diba makatabang po din sa tao nga dunay hypertension tungod sa garlic. O ga makaparegulate sa tuang blood sugar tungod sa malunggay. O ga syempre ampalaya. Puro sa vitamina at minerals tungod sa ampalaya at spirulina. Asa matamangita ni hini mga kaigilaan kompleto sa Ricardo sa dahan at tanan. Nakatabang po din sa mga taong tagas kay diuric niya sa kalawasan. Nabang aksyon nagtakiang mga katropa aksyon kabalaka ang tiil labing pa kung bubugnaw makakaon. Makakaon ng laman loob. Ayon! Magtakian man dayo. Yeah. Wala nga ka muna mag-Santong Plus Gold na. Santong Plus Gold, mapalit sa paborito na itong mga butika. Always available sa tanang branches mga katropa. Sa Rodion Pharmacy. Dari sa Jensan. Diya sa Glan. Diya sa Maypulumulok. Ay mga Rodion Pharmacy diyang dapita mga kaigilaan no? Sa dool sa inyong mga lugar. Pangitaan ninyo diyang Santong Plus Gold. Ay matod pa, ingnaan ninyo. Ingunin ka tropa ang Ruel Dumantay. Parating nindutan ini. Yeah! Ay, belated happy birthday day ka Congresswoman Sherlene Banyas Nograles. Ay kay Sara Balik. Imbitahan day ta kagabi i-chip dito ta nagkaon ni taong taglitson mga katropa. Ayoy. Pero wala punta ni Dugay kay Ulo kayo kay siyempre ano ramanta kanang Loki ramanta Loki. Ayoy. Tayo ay pinag-isa. At least nakakaon taglitson. Ayoy. Happy birthday to you, ha? Congresswoman Sherlene Banyas Nograles. Sinaot ang tanga. Ubay-ubay pa ang ibang birthday nga. Siyempre, ma-celebrate ang kauban sa imong pamilya. Good morning, diyan ka rin yung tanan, ha? Dito kagapo, kadlawa, nakita na to si ano, Chip. Si ex-Mayor Ronel Rivera. Kagapo, kadlawa, kauban, nakita po nato dito si akong idol nga kapitan diyan sa South. Dito sa mundong iba. Si Kap Rakray. Good morning ka rin mo, Kap. At bigla na lang. Ubay-ubay pa mga kaigilaan ng mga personalidad. Ialinta na. May buntag ha, may buntag. Good morning. 5:10 ang atong oras mga kaigilaan. Siyempre. Ato na katuan karoon ang atong mga balita. Ari na karoon mga katropa ang atong balitang nasyonal.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: May buntag sa kang Wilma Joaquin. Good morning. Ari na ang atong mga balita.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Mi padayag karon o kabalakang kapo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte may tungod na gisa dinilian nga Hangyos International Criminal Court Prosecution Team nga hatagan sila og access sa unod sa mga personal nga gamit og hingpit nga i-freeze ang tanang kwarta nga nakuha gikan kaniya. Uman kini dinilian nga giaresto og gidala sa The Hague ni atong miaging tuig. Subay sa pamahayag sa iyang legal defense team, kagapong adlawang Domingo, wala na'y saktong rason aron i-freeze pa ang maong pondo. Tog kay anaa naman kinikaroon nga sa mabindanan tayo nga kustodiya sa ICC registry. gidugang sa depensa nga kung tugutan man sa korte ang pag-freeze, kinagnan siguraduhon nga dili makuhaan o ma-devalue ang kantidad sa baong kwarta sa unahan. Gawas nini, tibo kasing-kasing nga may protesta o may bakwi ang kampo ni Duterte tingwa sa prosecution kasusihon ang tanang mga nasamsam nga gamit na gikan kaniya o sumala sa abogado sa kanil presidente dili klaro kung unsa ang kantado ang maabrihan sa maong mga susi o mamahimo pagani nga dili kiniiya ni Duterte kundi sa iyang mga kabanay nga kauban niya sa pagbiyahe sa dayang siya kiaresto sa Manila ni atong Marso 2025. Ipahingusgan sa depensa nga ang pagpang-oktaba sa prosecution sa mga pribadong gamit sa kaning Pangulo o sa kamadasigon na paglapas ka na sa privacy rights o katungod sa iyang tibok pamilya nga giisip ka third party sa maong kaso sa crimes against humanities gumikan sa iyang kontrobersyal nga war on drugs.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Takasabot sa rules niya sa International Criminal Court, mga katropa, maunin problema na ito, ani? Unsabay mga tubong tingwa, unsabay mga balaod noon nga pwede diha mga kigala, ano? Mora ginimisod pag salangyaw, lagi ka talaron, lagi awa, ginitawon kay agukod ba?
2: Ayoy!
0: Para sa mga gustong busuroy, mga kahiglaan, ari ang maing balita para kaninyong tanan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kay dinalian nga gilusag karon sa Department of Tourism kung DOT, ang bagong kampanya nga Discover More to Love. Kanagtanya kung kapin 3,000 ka mga discounted travel deals aron nga dasigo na mga daghang Pilipino nga mobiyahe sulod sa nasod gikan Hulyo hangtod Nobyembre. Subay ka na sa pamahayag sa DOT karong nga kagapong adlaw, ang baong programa naglakip ka na sa mga barato nga hotel stays, travel packages o promotional airfares gikan sa mga partner tourism establishments aron ka dinalian nga matabangan ang mga maong sektor sa unahan sa gitawag nga lean season. Ipang higus ganda di Tourism Secretary Dita Anggara Matay nga ang tanga sa DOT mao lamang ang pag-promote sa mga nindot nga destinasyon o pagsumpay sa mga biyahero ngadto sa akreditadong kumpanya. Apan wala sila dinalian nga mag-apil-apil sa booking o pagpamaligya o packages tungod kay lunsay kini nga papel sa pribadong sektor. Ang baong badasigon nga kampanya ang gilusad sa may Central Philippines Tourism Expo 2026 sa Santa Rosa o gisuportahan sa kapin 70 ka mga hotel, resort, tour operators o mga nagunang airlines sama sa Philippine Airlines, Cebu Pacific, Air Asia Philippines o Sunlight Air. Subay sa data sa Philippine Statistics Authority, dako nga natabang ang domestic tourism sa unahan din mitalas sa ngadto sa 3.26 trillion pesos ang naggasto sa mga lokal nga turista niadtong 2025, samtang 7.7 kamilyon Pilipino o 15.7% sa tibok workforce ang nagtrabaho sa maong industriya karong mga panahon na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Faktor ang punay nga gibuhat sa DOT, no? Kaya yaning lean season, mga katropa, ang uban diya, manggod, kontrata la, rabin pa kung naka sa mga tourism establishments, din ka regular ng empleyado ba, you are being signed as a contract of service. For example, nakontrata ka sa Boracay, DJ ka, o pinakatuig ra, pwede manggod na i-cancel yung kontrata kung hinay lagi ang hinanghalin. Pero kano sa ba nang hindi ang Boracay chip? Bore, pangandun ako dati chip ba? Itong bata-bata-bata. Itong dito ta mag-tugtog lagi. Pero wa man ta natagaan o kay gayunan mga kagilaan.
2: Ayoy!
0: Mayroon po siguro. Kaya basigwa ko sa Jensen kung iana man lang. Kaya basig kita na tag-foreigner.
2: Ayoy!
3: Good morning!
2: Atay!
0: 5:15 na nga itong oras, mga kagilaan. Discover More to Love. Nindot din nga kampanya karon sa DOT, ha? Sa mga gustong musuroy, buadtog, mga tourist destinations, tourist spots, na yung mga pipila ka diskwento nga pwede ninyo mga katropa nga i-avail tungkol lagi din yung Discover More to Love nga kampanya sa DOT.
3: Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Salay para ito mga balita, dinalian nga gipakatag sa National Capital Region Police Office ang kinitibok ang 9,602 ka mga personahe sa tibok Metro Manila. Alam ka ba siguro ang madasigur ng seguridad o kamsay sa gipahigayong kagapong adlaw nga White Ribbon March? Ang maong dakong march sa gihimo sa may EDSA People Power Monument sa Quezon City o giorganisa sa mga religious and civil society groups sa pagpanguna kada sa Inter-Religious Leaders Council of National Transformation kon IRCNT aron nga iduso ang lunsay nga reforma sa eleksyon, tulubagon sa gobyerno o ang mga pagsumpo sa korupsyon o political dynasties. Gipangyugos kan sa NCRPO nga ubos sa full security framework sa tibok rehiyon diin ang mga pulis nagbantay o gagipakatap sa mga estratehikong dapit alang kada sa kaluwasan sa matag partisipante sa maong kalihukan. Gawas sa kauluhan, gipailulom sa aba nga dunay dinalian nga susama sa mga marcha ang nagkaniyang bahin sa nasod sa pikas bahin giklaro ni kinapawa na Bishop Colin Bagafuro na dinalian o gawas nun nga mamahimong mutambong ang bisan kinsang politiko gikan sa bisan unsang partido apan hugot nilang dili tugutan ang mag-istorya o magamit sa mga programa alang sa unod sa ilang kaugalingong pamulitika karong mga panahuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang, alas 5.17 na itong oras mga katropa, dinalian nga gisubak sa House Prosecution Panel ang depensa ni Vice President Sara Duterte nga matod pa ang iyang gihimo nga seryosong pagbahad batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nasakop lamang kiniubos sa madasigon nga freedom of expression. Subay sa pamahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto, kagapong adlawang Domingo, giklaro nini nga walay katungod sa unod sa atong konstitusyon ang gikaigong himpit o absolute. Ang talagagawasan doon ay lunsay nga regulasyon o limitasyon ubos sa balaod sa unahan. Ang maong isyo na gumikan sa kontrobersiya ang pamahayag ni Duterte ni atong Nobyembre 2024 din iyang gibutsa nga doon na siya gisugo nga tao nga patsyon si Presidente Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, House Speaker Martin Romualdez kung ugaling at doon ay dinalian nga bation o mahitabo sa iyang kinabuhi. Kadugan sa pag-ingon nga kadto lunsay nga no joke. Gihingusgan na ni Adjong ang epekto sa maong pagpanghadlok ngadto sa mga biktima mao ang ngayong hatagan sa unahan og bugat nga pagpabili sa Senado isip usa ka impeachment court aron nga husayon kung kini matawag ba nga betrayal of public trust o high crimes.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Okay, di na ito mag-iskot may tungod niya na kay nagapanghinaaw kita nga maplastada nila mayo ng impeachment trial. Okay, kabalo maginta nga kana siya, although legal process pero political amanggod ang pranting ni ana bisig unsaon natong bali-bali.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: May padayag og mabinantayon nga pahimanglo sa Senator Rodante Marcoleta patok sa dinalian nga pagpasangil sa mga video games isip hinungdan sa nakitabong madugong pagpamusil sa usa ka tulunghaan sa Tacloban City. Adol sa iyang pamahayag agapong adlaw ay ang giskutan nga dunay pipila ka mga magbabalaod ang dinalian kaayong bitudlo sa online game nga Gorebox nga wala pa masusi ang tibok unod og dagan sa mga insidente sa unahan. Gipang hingus ka ni Marcoleta nga dili angay nga maghimo dayon og bugat nga akusasyon nga walay saktong ebidensya tungod kay mamahimo kini nga makadaot sa unahan sa usa ka industriya nga walay seryosong tulubagon. Iyang gihimog ehemplo ang iyang kaugalingon nga midako sa pagtan-aw sa mga action games ni Fernando Po Jr. Apan wala kini nagtukod kaniya o maghimong kapintasan. Iklaro usab niya nga ang Gorebox sa gihimo sa Germany nga doon ay stricto nga 18 and above age restriction. Hinungdan nga hagit karon sa DICT o CICC nga sulsihan kung doon na ba sila'y saktong sistema aron dili kini ma-access sa mga minor de edad. Sa pikasbahay gibutsyag ni Senator Risa Ontiveros nga dili dinalian nga makatambong ang developer sa dula nga mao si Felix Philip nga gikatakdang sa pagdungog sa Senado karong Hulyo 1 apan mangayo sila og bulig sa embahada sa Germany aron nga mapadali ang pakig-alayon nini sa unahan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dili lang siguro. It's one of the reasons siguro ang games mga kagilaan. Pero di yun siguro maong rason. Naagi na sa pagbatako. Bumalik yung gapo lang kita sa parenting. di agi na sa pagpadako sa bata, mga katropa. Kaya bitaw tinuod. Kita bitaw tumuna, gatan o, matanggan ng mga salida. Ako, naabtan yun ako sa kapanahonan ako. Kanyang mga bad boy ni Ruben Padilla. Di ba? Pero mga katropa, wala man tanang himong basag ulo. Di ba? Di lang sulihan. Kaya manumbag po yung tao ang tao sa hay. Char lang. Ay, char lang sa unahan. Ha?
2: Ayoy!
0: Di ba? Wa managi na himong dagang manyakol ka mga batang 90s mga kigalaan. Nga ang uso sa sinihan dati, puros mga Aramina, puros Joyce Jimenez.
2: Ayoy!
0: Diba? Sa kapanahon ng itong college, si Chip, oh, uso. Silang Joyce Jimenez, silang Aramina, kisa pa ba niya? Halos niya, sinihan mo yung mga salida.
2: Ayoy!
0: Diba? Pero, nung ka, dating panahon na, naabaday, dagkang kasong rape, woman!
2: Atay! Ayoy!
0: Daro gina sa pagpadako lagi. Kaya ang batasan sa usa ka bata, mga katropa, reflection mo guna sa pagpadako sa ginikanan. Diba? Kaya kung bata, imo nang gitudluan o maayong batasan sa gamay pa lang siya, paghamtong niya na, mga katropa, mabitbit yun na niya. Minsan pa, nga masulod na siya sa ing-aning environment, mga kigilaan, bago na siya pagduwa-duwa nga mubuhat o dautan. Labing pa kung ang bata, mga katropa, kanunay ni mong ginadala sa simbahan, kanunay ginatudluan sa pag-ampo, pag-ila sa tong labaw, makagagahom, iyan ang pagpadakoli mo sa bata. Nung ka, mga katropa ka ng bata, makabuhat yun na siyang dautan. Oo, makasa siguro, mga katropa, pero not to the extent nga perting dakuan sala ang iyang mabuhat. Di ba? Makasalaan siguro na imo, ka na magsulod-sulod yan. For example, tuon nag-inom-inom, tuon nagpagpanigarilyo ka na. Kaya, normal lang nga sala sa mga bata, mga kigilaan, pero naagin na sa nagkahandlok, mga katropa. Kaya ka naman, tungod sa imong pagpadako, tungod sa imong pagdisiplina, tungod sa imong paggiyang nga na kaniya, mubalik yung gihapon lagi sa parenting. Busy lagi, ayaw lagi, ako, personally ha, di yung ko mudawat niya ng rason nga di ninyo maatiman ang inyong anak tungod busy ka mo. Nga naman, inyo gumbalikan sa inyo ang sulod sa panimalay kung ang inyong pagpaningkamot para kay kinsa bagyod. Diba? For example, minyo mo. Kamu nga mga minyo, nga mga individual, isipan ninyo para kay kinsa bagyod inyong pagpaningkamot. Kung para sa kaugalingon lang ninyo inyong pagpaningkamot, doon kayo sa minyo. Diba? Pero kung minyo ka, balikan ni mo kay kinsa ka ng pagpaningkamot para magyod sa imong anak. Nya, magsulti ka kanamo dari nga di na ninyo matagad ang inyong anak tungod kay grabe ninyong kabisi sa pagpaningkamot. Now, di na rason. Apil na sa inyong obligasyon nga gikinhanglan ninyo tudluan og maayong batasan ng inyong mga anak. Ayaw ninyo isalig na sa mga maestra. Kay na ang mga maestra, ikaw raman na silang mubuyag, pero kanang pagtudlog maayong pamatasan, magsugod na sa panimalay. Kaya para ang ato mga teachers, makatutok sa ilahang pagtuon sa mga subjects. Di ba? Usa ka mo mga ginikanan, problema sa ginikanan na giusay. Pag naanagali, nabuhat nga mali ang ilang anak sulod sa eskuran, nila man pong itolerate po.
2: Ayoy!
0: For example, ang ilang anak, nakasumbag o classmate sa sulod sa eskuran, nalipay pa kayong amahan kay lalaki ang anak na nabuang na.
2: Ayoy!
0: Buyaga! Kay kung di ni mo buyag ko, no, di niya masulod sa iyang alimpatakan nga mali ang gibuhat, pananaw niya ang pagpanumbag sa iyang classmate, ha? Tama to siya. Which is mali. Diba? Kada mangingana nga butang, simple ng kaina. Pero usahay mga katropa, wala to ginataga ang pagtagad. Diba? Dili sakto. Nga ang imong anak, manumbag o classmate niya, mauna, ayaw kalipay. Nakasumbag ako ang anak, lalaki yun ako anak, nabuang man siguro ka do.
2: Ayoy!
0: Buyaga ang imong bata kay mali ang iyang gibuhat. Di ba? Sahay kita mga ginikanan, nahimot ang konsididor sa atong mga anak. Kabalo na kalitang anak, atong anak, number one kay bully, di yun na ito mabuyag-buyag. Iba, ato pa na akong ikonsinti. O na nakapait sa to ang mga kaigilaan. Nga karon tanan, imahay na to sa mga maestra, imahay na to sa itong gobyerno, nga on the first place. Kita, ang unang mangtutudlo sa itong mga bata. Diba? Good morning.
3: Good morning!
0: Sa iyo, pamang ka nang asaba, katurpang huwag ko nang asaba.
2: Ayoy!
0: Nagsultir ako sa kamatuuran. Eh, lisod kayo mga kagilaan niya ka na bang? Masipyat na to ba? Pagpadako sa to mga bata, mahimo na noon ang salod sa katiling banon niya. Ay, nalang. Anyway, 5:27 na ito oras at usang atuan ng balita ni katropang Ivan Polonan. Kay matod pa mga kagilaan, pastor na sikop sa kasong statutory rape at orsayro ng dugan ni Tali katropang Ivan. Iba na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Walog sa selda ang usa ka wanted person sa regional level tungod sa kasong statutory rape o man gilusad ang upland pagtugis ning niaging adlaw sa malapatan sa Rangani Province. Giila ang suspect na si alias Bicoy, usa ka pastor o residente sa nasampit nga lugar. Sumala ni Police Major Julius Vallejo, CIDG Sergeant Provincial Officer, gipahigayon ang pagdakop sa suspect, pinaagi sa gipagawas ng warrant of arrest sa 12 Judicial Region Branch 13 sa Pulomulok, South Cotabato, nga gipasaka kaniadtong December 16, 2025. Dugang pa nga mismong bayaw sa suspect ang reklamante o biktima, kundiin makapila kahigayon pa nga naitabo ang maong pagpanglugos sulod sa ilang panimalay.
5: Nandito sa warrant of arrest niya, ilang beses niya pong nagalaw ang complainant natin.
4: Duwa kay gayon na kini nga gisilbian sa iyang warrant of arrest. Apan sa unang igayon, wala kini sa ilang panimalay. Katingalahan usab alang sa pamilya sa suspect. Ang kasong gatubang tungod committed matud pa ang nasampit sa ministry. Apan andam sila suportahan ang unsabang ipahamtang batok kaniya.
6: Kumasama ng kaning ipahamtang sa iyang kaning pansagod ang kaning pagkuhan sa balaod.
4: Sa pagkakaroon, hingpit nga giatubang sa pastor ang kasong pagpanglugos. Mga katropa, paliguna ang imong kabukugan o pakusga ang imong resistensya. Tumar o premium D3 softgel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras na to, 5:29 na mga kaigilaan. At balikan ang upang para ito mga balita. Relax ang sanga muna. Siyempre, kiningabahin itong kanyang Santong Plus Coffee Mix ang kape nga maka-energize ka na ito mga katropa. Wala nga kamudya, pilia ang inyuhang kape nga makatabang sa itong kalawasan. Inisin ang inyo na andan niya. Nga mo'y magdala ka ninyo kalabang kahapto sa tiyan o pagsaka sa sugar level sa iyong mga dugo. Wala ko mga kape malangta. Dari na takaroon na the Santong Plus Coffee Mix. Santong Plus Coffee Mix mapalit sa paborito natong mga butika. 5:29 na itong oras. Hanggang tingin na lang. Another local artist right here mga kaigalaan. Para ni kaniyong tanan. Sa mga tao diyang tameme mga kaigalaan, mga lalaki nga di kahibaw musturya pagabot kan is babae. Good luck na lamang kaninyo. Kani sa katropang Royal Dumantay sa Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 Journal Cero City. Katropa mo, exciting. Babalik pa. Si katropang Ruel Dumantay.

0: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-inusarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene o Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: XFM.
5: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: XFM.
7: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecuto.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
9: XFM.
8: Exciting.
1: 95.9.

0: yan ato rin ang sanay mo di ay. Sanay mo di day mo Pilipino nga masurinder dahin ta. So kita pa mga taga Jensen, kita pa mga sarangan nga mga ligon kay ta. Ang sanay mo di ay kumpiyansahan niyo. Laban lang tayo sa buhay mga kaigalaan. 5:40 ang atong oras. Kayang-kaya natin to, si Rosman, on the background right now. English sa tomorrow, tag-DJ, ito rin mga kaigilaan.
1: Good morning!
2: Kayang-kaya natin to, walang bibitaw.
0: Ganahan kayo kung nagkantaha ba?
2: Walang kakalas, kayang-kaya natin to, sabay-sabay tayo.
0: Ahon pala.
2: Mayawang Diyos.
0: 5:41 ang atong oras. Pantang mga katropa, salayin pa nato mga balita karabuntaga.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kiligabangin na itong kaninyo. Siyempre sa Santon Vitamin C, the alkaline the vitamin C.
1: Good morning!
3: Exciting Pilipinas!
0: Puro bandaga na pasako, kasong qualified human trafficking ang NBI. Abato ka kaning Quezon City Congress man, Mike Defensor. Kung siyang asawa ka si Julie Defensor, o sa pipila ka opisyal sa ilang kumpanya. Abaw ba na sigo nga reklamo na gumikan sa giimbong mabinantayon nga pag raid sa NBI na itong Abril 21 sa unahan sa may Chicago KTV Bar. Sa OW Hotel sa Pasig City. Dingkapin sa 50 mga kababaihan ang gikaingong nga gipa himuslan sa unod mga katropa. Nga grabihan, no? Subay sa pamahayag ng NBI Director Melvin Matibag, Gabong Adlawa, si Defensor, isip chairperson sa Cliff Point Development Corporation na suta nga dunay nga sairan nga nagkahitabong sexual nga pagpangabuso sulod sa bar o hotel o guyon sa batod pakiri sa mga kausaban sa sulod sa edipisyo nga nakatabang sa baog ilegal nga operasyon.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: O na, lisod dahi karon kung ikaw ang tag-iya sa building, dapat imogi nang i-check kay madamay dahi ka, no? Luya, oy!
4: Ayoy!
0: Siguro parang taho ni mga KTV bar pag nga siguro kay edipisyo siguro kay basig unyag na ay mga babae din gibaligyag kunod na ikaw pa noy madamay.
4: Ayoy!
0: Ay nako. Alas 5:42 ang atong oras samtang at ang balitang lokal din nalian nga bibisita o bisalmo ang sikat ka aktor na si Gerald Anderson o para Philippine Coast Guard sa gihibong madasigon nga paghatod o humanitarian assistance ngadto sa mga pamilyang biktima sa linog sa may Balut Island, Davao Occidental, Gapong Adlawa. Isip usa ka lunsay nga PCG Auxiliary Lieutenant Commander o Reservist Personal nga gikumusta ni Anderson ang kahimtang sa mga apektadong residente aron nga maghatag og kadasig taliwala sa maong kalamidad. Uban sa iyang pagpakikatubang sa mga dalinugan sa isla, dinalayan usab nga repaygayan og courtesy visit ang aktor sa buhatan ni Davao Occidental Provincial Local Government Unit o PLGU aron mas mapaligon pa sa unahan ang koordinasyon sa pagkapunapod og mga hinabang. Nailan si Anderson sa iyang mabinantayon nga pag-apil sa mga rescue relief operations sa tuwang nasud. Dinag iyang presensya kagapong adlawa nagdala og dako nga lunsay nga pahigyom sa kahupayan sa mga kaigsunan na kasinati o kakulba gumikan sa mga sunod-sunod nga tremor sa unahan.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gagal yung taga-Jensen, no? Kaya matinabangon kayo mga katropa. Agang salamat, Gerald Anderson.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At sa ngatuan ang linya ng katropa ni katropang Philip Oligario kay usa ka suspect, duha ang person of interest ang ginatutukang responsable sa brutal ng pagpatay sa missing individual sa Jensen. At ang sayro na dugan detalye katropang Philip Oligario, imo na.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Nanawagan si Police Colonel Eric De Venancio, City Director sa General Santos City Police Office, ngadto sa identified suspect o ka person of interest nga ginatudlong responsable sa brutal nga pagpatay kay John Alexis RJ Punla, 27 anyos nga taga Maria Teresa Yumang, Barangay San Isidro, Jensen. Kahibaluan nga unang report sa Bula Police Station nga missing ang nasampit nini aging Hunyo 26, human wala kauli gikan sa pagkatudlong pagkaon sa iyang iyaan sa Jensenville, Barangay Bula kani atong Hunyo 24. Na-recover pa ang motor niini sa sapa sa Barangay Alegria Alabel sa Rangani Province hangtod nini aging Hunyo

0: Isyate, alas 4 sa hapon. Ano na'y baho nga nasimhutan ang mga residente sa Puruksyente, Barangay Ligaya, Jensan. Doon sa sapa sa dihang gikalutan sa Soko nga 3 feet ang ginaumon. Alas 8.30 sa gabi ang lugar. Nakuha ang patay lawas o gikumpirma sa pamilya nga ang napalgang patay, mausab ang missing nga si RJ. Sa imbestigasyon, gikabutyag ni Police Major Renato Nungka, Station Commander sa Lagaw Police Station, nga personal grudge, particular business transaction nga doon na gikalambigitang kwarta ang motibo sa krimen.
1: We're looking into the possibility of the robbery with homicide. So kasi nga may na walang pera and other things. Kasi nung na-recover yung motorcycle, is empty na po yung U-box.
0: Sumala pa ni Police Colonel De Venancio, ano na'y witness ka nakakita sa krimen. Hinung na nanawagan kini sa identified o kumpirmadong suspect.
2: Dahil at as of this time, mayroon tayong mga operatives na naghanap sa kanya. So I urge also the family of the suspect to voluntary turnover or surrender suspect to us. Dahil hindi namin titigilan ito na kaso.
0: Sa pagkakaroon, nakuhaan na ang sample sa patay lawas alang sa autopsy examination. Aaron Masairan ang hinungdan sa kamatayon sa biktima. Samtang ang pamilya, padayon nga nagsubo o nagsinggit o gustisya tungkol sa brutal nga krimen. Mga katropa, karong higayuna, ayaw tugunti nga makaangkon o managlaing sakit. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron makaangkon og healthy body og strong immunity. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Samtang atong-atong ang balita ni katropang Ivan Polonan kay Pintor. Lima ka pintor nga natrap sa elevator, luwas nga na-rescue sa BFP Jensan. Katropang Ivan Polonan sa detalye, imo na.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Anana, sumayong kaimtang ang lima ka pintor nga natrap sulod sa elevator sa ika-upat nga andana sa klinik nga nimutang sa National Highway human luwas nga na-rescue sa Bureau of Fire Protection o kon BFP Jensan ning niaging Hunyo 27, alas 12:19 sa sayong kabuntagon. Sumala pa nga nakadawat og impormasyon ang mga otoridad kabahin sa insidente kundiin ang lima ka pintor gatrabaho isip night shift sa nasampit ng establishmento. Samtang sakay sila sa elevator, karlit lang matod pakining na daot, hinungdan natanggong sila sa sulod. Dali nga naghimo ang rescue team og assessment og manual access elevator dayon nagsugod sa komunikasyon sa mga sakay aron mahibal-an ang ilang eksaktong lokasyon og kondisyon. Alas 12:44 sa kadlawon, naablihan ang pultahan sa elevator hoistway gamit ang fireman's key o gamano-manong gi-access ang nadaot nga elevator. Samtang alas 12:47 sa kadlawon, hingpit nga nakagawas ang lima kapintor. Inoon, wala sila'y naangkol nga samad, apan dali nga gitagan o intervention o pasiunang medikasyon. Saysay pa sa mga biktima nga natanggong sila sulod sa elevator, sukad alas 11:35 sa gabi, mukabat 47 minutos. Una pa man sila malampusong naluwas. Nagpainom dumusab ang mga otoridad nga siguraduhon nga adunay hotline numbers sa mga nagkadiang law enforcement agencies aron nga dali makapangayo og tabang sa mga insidente. Mga katropa, i-rescue na ang imong lawas batok sa mga posibleng balatian. Tumar og Santhone Vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. XFM News.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Samtang, ito pong balikan ang linya ni katropang Philip Olegario kay Angkas. Ang kapastilan ka ni. Pasitabi sa mga nag-ano ka mga katropa, pamilya po na ini. Grabe. Patay, hubang nga magbangga ang gisakyang motor o sakiran. Ito sa'yo na nadungan detalye, katropang Philip Olegario, imuna.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Patay ang usa ka babae nga angkas sa motorsiklo human mabanggaan sa likod sa nagsunod nga pickup sa Purok 13B, Barangay Fatima, alas 9 sa gabi ini atong Sabado, Hunyo 27. Base sa inisyal nga impormasyon, pauli na unta ang mga sakay sa motorsiklo paingon sa ilang panimalay sa dihang kalit sila nabanggaan sa pickup. Tungod sa kakusog sa impact, namatay ang babaeng angkas samtang ang rider nakabaton usab o mga samad o gihatagan dayon o tabang. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan, aron matino ang tinuod nga hinungdan sa maong insidente o ang posibleng responsibilidad sa mga nalambigit. Mga katropa, kapibanga dili angay kabalak-an. Mag-Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Salay pa po na ito mga berita. Dinalian nga gipaygayo ng usaka madasigol nga 3 growing activity sa dapit sa may Lake Lanao sa Barangay Tinagakan. Kagapong adlaw, abong inisyatiba, gilusad, isip palalunsay na paragiusa sa pagsaulong sa World Environment Month o Philippine Arbor Day, di nagkaiusa na kaniyang ahensya sa gobyerno, pribadong sektor, mga organisasyon o mga voluntaryo, aron nga magtanom og mga kahoy alang sa musulod ng mga henerasyon. Ipadahigog dako pasalamat ang lokal nga panggabanan sa tanang madasigon nga nagahin sa ilang oras ug kusog sa baong kalihukan. Ipangiuskan sa mga opisyal nga pabahayag nga ang mabinantayon nga bili sa baong adlaw mao ang kumbaga himong maayong kasaligan or tigbantay sa ato ang kalikasan. Di na matag kahoy nga gitanom ug matag simpleng lakang sa pagpakunod sa basura dako nga lunsay nga tabang sa pagtukod sa mga og mas kanabang limpyo og mas luwas nga diyansan. Nanawagan usab ang lokal nga pangabanan sa tanang mga heneral na magtinabangay tungod kay ang tinuod nga kalambuan sa unahan wala lang nag-agad sa edipisyo kundi sa kalikasan nga giatiman karong mga panahuna.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: So tree planting, tree growing activity ang tawag mga katropa. Salamat sa mga partisipante, mga volunteer, mga NGOs, sa government agencies, sa guban pa. Thank you, kaayo kaninyong tanan. Kay kanang gitalom ninyo di ha. Para na po na sa mga masunod na henerasyon. Kay importante kayo ang mga punong kahoy, di ba? Mga na i-absorb ang tubig diya sa kabukiran, mga katropa, huwag dito magka-landslide. Alas 5.51 naman ganyan itong oras sa... Kining bahina hatong kaniyo Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Good Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Tea, kauban natong Santo Vitamin C.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Wala tayong oras pa tayo sa unahan mga kikilaan. Salamat na lamang sa iyong pagpaminaw. Sa ngalan na lamang sa kanitibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiyos ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ruel Dumantay na gayong kanyang bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi Katropang Ruel, takes care of you. Love you guys. Bye-bye. Mwah!

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: XFM.
3: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3, nga adunay VCO, ug moringa oil. Premium D3.
4: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong ginakonsider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa gagulong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Tagamati.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Textile by 23 years, taga Marco di. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil, wala nagihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangok ko sa Sandown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: XFM.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: XFM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:05 na sa buntag.

0: Express, balita sa bundang. Express, balita sa bundang.
1: Sa ulohang tudling sa itong mga balita, una sa top story.
2: Headlines.
1: Publiko tugutan nga musaksi sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sunod sa Senado.
2: Headlines.
1: Sa balita lokal, usa ka suspect nga ka person of interest ginatutukang responsable sa brutal nga pagpatay sa missing individual sa Jensen.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, lalaki ginunggap patay sa Libona, Bukidnon. Duwa ka suspect dakpan.
2: Headlines.
1: Sa balita national, kampo ni VP Sara Duterte gibatiko sa prosecution sa pabagubagong barog sa BIR box.
2: Headlines.
1: Samtang sa balitang international, Trump nagpahinumdum nga posibleng tiwason sa US ang militaryong aksyon batok sa Iran.
2: Headlines.
1: Samtang sa sports news, giatangang rematch nila Pacquiao og Mayweather himpit ng dili madayon.
2: Headlines.
1: Sa showbiz news, Dennis Padilla naglaom nga mapasaylo sa iyang mga anak human sa petisyon ni Claudia nga tangtangon ang iyang ipilyedo.
2: Headlines.
1: Samtang sa balitang extraordinaryo, katapusang gender segregated beach sa Europa nga gibahin sa pader, gibatikos.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: So, Sergeant, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa itong pagpanag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Lunes, Petso 29 na sa bulan sa Hunyo, 2026. Kininyong alagad sa kahanginan ka tropang Philip Olegario. Hatod nato kaninyo ang mga mainiton og labas ka balita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kinigabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Lago na diyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Fish Next Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasapit ka produkto mga katropa ang proven and tested na. Ubay-ubay nang nakasulay na kapamatuod busa sa pagginahulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Adunay 8 minutos ang nakalabay sa alasay sa buntag. Di na natunugayon pa mga katropa. Ani-an na mga retalya sa itong mga balita.
2: XFM. Top Stories.
1: Ang atong top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag ang pamanit. Aron ma-achieve ang kutis artista, tumar na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM. Top Stories.
1: Ablihan sa Senado ang bahin sa ilang gambalay alang sa publiko nga gusto musaksi sa live nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga gitakdang magsugod karong Hulyo 6. Bato ni Senate Secretary Renato Bantog Jr., mamahimong walk-in ang mga gustong musulod apan kinahanglan una silang magparehistro sa visitors management sa Senado o kaha magreserba online. Hinoon limitado lamang ang ihap sa makasulod tungod kay ang plenary hall adunay kapasidad lamang nga musulod ang 340 katao sa gallery o 30 katao sa VIP area. Pahinon usab ang lingkuranan alang sa mga dinapit sa prosecution sa depensa ug alang sa publiko. Gawa sa aktwal nga pagtan-aw sulod sa Senado, gilauman nga musabay usab sa mga daghang o sa mas daghang Pilipino ang maong paglilitis pinaagi sa masa sa mga online streaming platforms.
2: XFM. Top Stories.
0: XFM Weather Update.
1: Ano na nai 10 minutos mga katropa nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tong weather update. Hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon, tumarnaog santon vitamin C.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Baka tropa lakad sa panahon karong adlaw Lunes, baka sinati og dagom nga kawarangan nga dunay ulan o kilat sa hapon sa General Santos City. Di na nasa 23 hangtod 32 degrees Celsius ang temperatura. 10 kilometers per hour ang kikuskon sa hangin, ganun din ang paggugurus, kamukabat sa 19 kilometers per hour o 89% ang chance sa pag-ulan. Sa South Cotabato, makasinating mapanganuron, ganun ay patapatak na pag-ulan o pagpanalugdog. Di na nasa 24 hangtod 33 degrees Celsius ang temperatura. Alas sa 10 kilometers per hour ang kikuskon sa hangin, ganun ay paggugurus, kamukabat sa 20 kilometers per hour o 88% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa Sarangani Province, makasinating paday ganon apan mapanganoron nga kalangitan sa hapon. Di na nasa 22 hangtod 32 degrees Celsius ang temperatura. Anasa 10 kilometers per hour ang ikuskun sa hangin nga dunay pagagoros nga mukabat sa 22 kilometers per hour o 73% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidlak ganinang alas 5.28 sa buntag o musalo pa. O ding alas 5. O yung alas 5.56 sa hapon.
2: XFM Weather Update. Weather Update.

0: Ano na 12 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tumbalitang lokal. Hatod kinato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa matang buntag kapeng healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apa na tambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Nadawagan si Police Colonel Eric De Venancio, City Director sa General Santos City Police Office, ngadto sa identified suspect o ka person of interest nga ginatulong responsable sa brutal nga pagpatay kay John Alexis RJ Punla, 27 anyos nga taga Maria Teresa Yumang, Barangay San Isidro, Jensan. Kahibaluan nga unang report sa Bula Police Station nga missing ang sampit ni niaging Hunyo 26, human wala kinigiya o human kiniwala kauli gikan sa paghaton o pagkaon sa iyang iyaan sa Jansenville, Barangay Bula, kaniya itong Hunyo 24. Dayon ni diretso sa Barangay Ligaya, hinungdan gitutukan na ang investigasyon sa Lagao Police Station. Na-recover pa ang patay ni ini sa sapa sa Barangay Alegria sa Alabel, Sarangani Province. Hangtod ni niaging Hunyo 27, alas 4 sa hapon. Ano na ibaho ang nasimuhutan ng mga residente sa Purok 7, Barangay Ligaya, Jansan. Dool sa sapa sa dihanggi kalutan sa Soko na 3 feet ang gilaumon, alas 8:30 sa gabi sa lugar. Nakuha ang patay lawas o gikumpirma sa pamilya na ang napalgang patay mausap ang missing si RJ. Sa investigasyon gikabutyag ni Police Major Renata Dungka, Station Commander sa Lagao Police Station nga personal grudge, particular business transaction nga adunay gikalabigitang kwarta ang motibo sa krimen. Subay sa background, kanhi kining OFW dayon na buy and sell og baka. Ginakonsidera usab sa kapulisan nga robbery with homicide ng insidente tungod missing sa crime scene o gas sa sapa kung nakita ang motor ang gikaingong 90,000 pesos nga dala sa biktima nga pampalitong taog baka. Dugang pa nga posibleng diversionary tactics lang sa mga suspect ang pagbilin sa motor niini sa Alegria Alabel aron maglibong ang kapulisan sa pagpangita sa biktima. Sumala pa ni Police Colonel De Venancio, adunay witness nga nakakita sa krimen. Hinungdan na nawagan kini sa mga identified suspect o kumpirmadong mga suspect nga mag-surrender na sa mga otoridad. Sa pagkakaroon, nakuhaan na og sample sa papatay ang patayng lawas sa autopsy o alang sa autopsy examination aron masayran ang hinungdan sa kamatayon sa biktima. Samtang ang pamilya padayon nga nagsubo og nagasinggit og hustisya tungod sa brutal nga krimen.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Adunay 14 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Pastor sikop sa kasong statutory rape. Ano ni dugang detalye si katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
1: Live report.
2: Balog sa selda ang usa ka wanted person sa regional level tungod sa kasong statutory rape. Uman gilusad ang Oplan pagtugis ning niaging adlaw sa malapatan sa Sarangani Province. Giila ang suspect nga si alias Bicoy, usa ka pastor o residente sa nasampit nga lugar. Sumala ni Police Major Julius Vallejo, CIDG Sergeant Provincial Officer, gipahigayon ang pagdakop sa suspect pinaagi sa gipagawas nga warrant of arrest sa 12 Judicial Region Branch 13 sa Pulomulok, South Cotabato nga gipasaka kaniadtong December 16, 2025. Dugang pa nga mismong bayaw sa suspect ang reklamante o biktima kundiin makapila kahigayon pa nga naitabo ang maong pagpanglugos sulod sa ilang panimalay.
3: Nandito sa warrant of arrest niya, ilang beses niya pong nagalaw ang complainant natin.
2: Duwa kay gayon na kini nga gisilbihan sa iyang warrant of arrest. Apan sa unang igayon, wala kini sa ilang panimalay. Katingalahan usab alang sa pamilya sa suspect, ang kasong gaitubang tungod committed matud pa ang nasampit sa ministry. Apan andam sila suportahan ang unsabang ipahamtang batok kaniya.
4: Kumansama ng kaning ipahamtang sa iyang kaning pansod ang kaning pagkuhan sa balaod.
2: Sa pagkakaroon, hingpit nga giatubang sa pastor ang kasong pagpanglugos. Mga katropa, palig-una ang imong kabukugan o pakusga ang imong resistensya. Tumar o premium D3 softgel capsule. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang patay ang usa ka babae nga angkas sa motorsiklo human kini ni mabanggaan sa likod sa nagsunod nga pickup sa Purok 13B Barangay Fatima alas 9 sa gabi ini atong Sabado, Hunyo 27. Base sa initial nga impormasyon, pauli na unta sa mga o ang sakay o ang mga sakay sa motorsiklo paingon sa ilang gipuy-anan sa dihang kalit silang nabanggaan sa pickup. Tungod sa kakusog sa impact na matay ang babaeng angkas samtang ang rider na kabaton usab og mga samad og gihatagan dayon og tabang. Padayon pang imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang tinuod nga hinungdan sa maong insidente ug ang posibleng responsibilidad sa mga nalambigit.
1: Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Dugang pa sa itong mga balitang lokal, mga katropa. Lima kapintor nga natrap sa elevator. Luwas nga na rescue sa BFP Jensen. Ano na'y dugang detalye sa pagbalik ni katropang Ivan Polonan? I-express balita mo.
1: Live report. Live report.
2: Anana, sumayong kaimtang ang lima kapintor nga natrap sulod sa elevator sa ikaupat nga andana sa klinik nga nimutang sa National Highway Human Luwas nga Rescue sa Bureau of Fire Protection o kon BFP Jensen ning niaging Hunyo 27, alas 12:19 sa sayong kabuntagon. Sumala pa nga nakadawat og impormasyon ang maotoridad kabahin sa insidente kun diin ang lima kapintor nga trabaho isip night shift sa nasampit nga establishmento. Samtang sakay sila sa elevator, karlit lang matod pakining na daot, hinungdan natanggong sila sa sulod. Dali nga naghimo ang rescue team og assessment og manual access elevator dayon nagsugod sa komunikasyon sa mga sakay aron mahibal-an ang ilang eksaktong lokasyon og kondisyon. Alas 12:44 sa kadlawon, naablihan ang pultahan sa elevator hoistway gamit ang fireman's key o gamano-manong gi-access ang nadaot nga elevator. Samtang alas 12:47 sa kadlawon, hingpit nga nakagawas ang lima kapintor. Inoon, wala sila'y naangkol nga samad, apan dali nga gitagan o intervention o pasiunang medikasyon. Saysay pa sa mga biktima nga natanggong sila sulod sa elevator, sukad alas 11:35 sa gabi, mukabat 47 minutos. Una pa man sila malampusong naluwas. Nagpahinom dumusab ang mga awtoridad nga siguraduhon nga adunay hotline numbers sa mga nagkadiang law enforcement agencies aron nga dali makapangayo og tabang sa mga insidente. Mga katropa, i-rescue na ang imong lawas batok sa mga posibleng balatian. Tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Samtang mapasalamaton si Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles sa labaw makakagahom sa dugang katuigan sa iyang kinabuhi og sa padayong grasya sa pagserbisyo. Personal nga gipadayag sa kongresista ang iyang tiunay nga pagpasalamat ganto sa tanang mitimbaya og mitambong sa gipaygayon nga Yano Apana. Makahulugan ng selebrasyon sa iyang adlaw na tawhan. Dako ang kalipay sa magbabalaod sa personal nga presensya o mga pag-ampo sa iyang pamilya. Kauban sa buhatan og mga katawhan sa Jensen nga naghatag kaniya og dugang kusog aron mapatuman ang tiunay nga may kaluoy nga pagpangalad sa komunidad.
1: Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Sa katapusan ni Talia na sa itong balita lokal, mga katropa, gipabati karon sa mga konsumidor o legal experts ang dakong kabalaka o pangutana mahitungod sa transparency sa panalipi sa pipila ka electric cooperatives sa nasod, labi na sa Socoteco 2 o Seneco. Kinihuman mitumaw ang mga issue sa mga giingong pagbago sa accounting category aron mapakita nga maluya ang panalapi o ang kakulangon sa official liquidation report human sa mga multi-billion pesos nga transaction o joint venture. Matod pa ni Atty. Rogelio Bicbic Garcia, usa ka lawyer sa mga konsumidor sa Socoteco 2, kung adunay hunahunaon kuno ang kooperatiba nga mupalit o muapil sa pagmugna o enerhiya nga mugastos og bilyon-bilyon, walay rason nga muingon kini aron nga alang sa kalisod sa pinansyal. Samtang dito sa Seneco, gipahimangduan ni Councilor Wilson June Gamboa Jr. ang pamaruan na kinahanglan ang transparency aron maprotektahan ang mga konsumidor nga maoy tinuod nga tag-iya sa kooperatiba. Tungod niini, nanawagan karon ang mga stakeholders ngadto sa mga nasampit nga magdumala sa kooperatiba o sa National Electrification Administration (KONIA) nga mutubang o nga muatubang sa constructive dialogue o abrihan ng mga libro sa accounting ngadto sa publiko. Kini aron matubag ang mga pangutana sa katawhan mahitungod sa matang sentabo sa ilang kuryente o mapalubong ang bisan unsang pagduda.
1: Balitang dukan, balita sa lokal. Balitang regional, balita sa regional.
0: 21 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag, samtang sa tong balitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungkol sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na araw matagamtaman ang healthy lifestyle. Pinaagi sa natural ingredients sa ining mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Lalaki ginungga patay sa Libona, Bukidno. Duwa ka suspect, dakpan. Ano na dugang detalye sa katropang Hanidu Tabios? I-express balita mo.
1: Live report.
5: Nasikok sa Libuna PNP ang duha ka mga suspek human sa naitabong pagpanunggab nga nikala sa kinabuhi sa usa ka lalaki sa Puruksay, Barangay Crossing, Libuna, Bukidnon. Naila ang biktima nga si Alias Bensoy, 27 anyos. Base sa report, nagsugod ang panag-inom sa biktima uban ang lima ka mga lalaki bandang alauna sa hapon ni atong Sabado, Hunyo, 27. Duha sa mga kainom ni ini ang unang natulog sa ilang mga duyan bandang alas 9 sa gabi, samtang nagpabiling nag-inom ang biktima kauban ang laing duha ka suspek bandang alauna imidya sa kadlawon, Hunyo 28, nakita na lang ang biktima nga nagbuyod na sa yuta nga wala na'y kinabuhi ug dunay sama dinunggaban sa iyang dugan. Diyang nimata ang usa sa mga natulog aron mag-iyaw unta o baboy alang sa piyesta. Sa karon, padayon pa ang ginbisigahan sa Libuna PNP ang maong insidente kung diin ang duha ka suspek pasakaan usab ug tukmang kaso. Mga katropa, para dili ma-stress ug dali kapuyon, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 usa ka important nutrient alang sa overall health, muhatag kini o kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang crime of passion, motibo sa pagpusil sa bagong graduar sa Kolehiyo de Davao o Kolehiyo sa Davao de Oro. Tulo ka suspect, arestado. Ano na dugang detalye sa katropang Lars Sanyol? I-express balita mo.
1: Live report.
6: Gituuhan sa kapulisan nga crime of passion o selos ang motibo sa pagpusil kang Rodney Bruce atubangan sa kolehiyo ng Pantukan niadtong Hunyo 25, 2026 sa udto. Gipamahayag kini ni Pantukan Municipal Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Iris Hesron Parangan atol sa press conference og naaresto ang duha ka mga suspek sa krimen. Ngayon lang si Alias Franklin, 35 anyos, gigong driver sa minivan og Alias Alvin, kansang usani ini, nakahimo ba sa pag-hostage sa iyang anak. Una kini naaresto, pinaagi sa follow-up operation sa Barangay Magnaga Pantukan, Hunyo 26 sa buntag.
7: So far, we successfully apprehended this suspect. So, mga po sila, mga nasa legal aid sa police. So, yun nga po siya, passion siya. Kumbaga, may personal gossip po yung babae. And then, siya, parang may love parang sila, nag-rate na sila, may relasyon sila. So, na-uli po sa ganito yung sila.
6: Dugang niini na aresto usab sa kapulisan ang 25 anyos nga babae nga si Alias Ruana kanhi kalibin sa biktima, residente sa Barangay Tagdangwa, sa nasangpit nga lungsod. Kini human gitudlo sa mga suspitsado nga mao'y nagsugo aron pusilon si Rodney. Narecover sa awtoridad ang .45 nga pistola nga mao'y gigamit sa pagpamusil. Lakip na ang minivan nga gisakyan sa mga suspek, samtang giklaro ni Mayor Oliver Sinisa nga isolated case ang nahitabo o gigarantiya nga luwas ang lungsod alang sa tanan.
8: Iyasur paghihapon ng mga public na silitig hapon ang Pantukan and makita yun ninyo sa mga criminals, no? Tanawan ninyo ang mong CCTV dali. Klaro kayo na inyong mga naong. So, huwag na rin nga na, dilimundang ang among kapulisan na bupurang yun mo.
6: Gipasalig sab sa mayor nga muhatag kini og suporta ngadto sa biktima kansa nagparayon pa nagpaalim sa ospital. Giklaro sab ni Police Lieutenant Colonel Parangan nga una pa man ang insidente. Mipaykayon sila og pagpataas sa security measures tol sa eskwelahan. Din gipaykayon ang graduation apan wala matud pa sila magdahom nga adunay mahitabong pagpamusil.
7: Kesa gyud na po sir, may police sa deploy po to. No? So, especially ako din po sir. Pintuan ko din po yung area. Yung nagtaka ako. Pagka mga ilang minuto, ilang ano, pinangyari na po ng insidente. No? Pero so far, ang pinagyan tayo yung mga security measures po, especially yung mga convergence kayo na rin dito ng mga garden up.
6: Sa pagkaroon, stable na ang kondisyon sa biktima sa ospital. Samtang padayon pang gipangita ang ikaw-pat nga suspek. Gikustudya ang mga dinakpan sa otoridad o padayon pang paghipo sa mga ligon ng mga ebidensya aron mapasaka ang kasong kriminal ang mga suspek. Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Live report.
0: 26 minutos o 27 minutos na mga katropa na kalabay sa lasais sa buntag. Samta sa tubalitang nasyonal, hatod ka nato sa Premium D3 Softgel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumar na og Premium D3 Softgel Capsule.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Gi-question sa House Trial Panel ang kalit kapag-usab sa baruganan sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Human misugot ang depensa nga abrihan ang silyadong kahon sa mga dokumento gikan sa Bureau of Internal Revenue, kung BIR, alang sa mga umaabot ng impeachment trial. Mato ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong. Ikatingalahan kung anong karon lang misugot ang depensa kung kanusa mahuman ang pre-trial conference. Ilabina ang hugot kining o hilabina nga hugot kining mibarog nga ebidensya batok sa pagmarka alang sa gawas nga kahon sa nangagi mga pagdungog. Nabalaka usab si Adyong sa hangyo sa depensa nga magpahigayon og ilang oglaing executive session alang lang sa pag-abri og pagmarka sa BIR box nga mamahimo matud pang hinungdan sa pagkalangan sa formal nga pagsugod sa paglites karong Hulyo 6.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Samtang dugang pa sa itong mga balitang nasyonal, gimugna o gilusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang usa ka bagong digital platform nga napaluyos o nagpalayo sa mas abri sayon o access ingon man transparent nga pagmonitor sa tanang pondo o gastohon sa kagamhanan. Amang sistema gipangalanan o DBM Compass o Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics nga gihimo sa Department of Budget and Management. Dunga ni ini ipaligun usab sa Pangulo ang updated Philippine Public Financial Management Reform Roadmap 2024-2028. Matod ni Marcos, katungod sa matang Pilipino nga masayod o mabantayan kung asa na adto ang ilang mga buwis, pinaagi sa DBM Compass online platform. Makita na usab sa publiko ang mga interactive charts na nagpakita sa budget o aktwal nga paggasto sa matang ahensya sa riyon sa nasod.

0: Mga katropa, ayaw kita manamilit. Ano natin dugang pahinomdom, gumikan, pangandam na sugbo. Ang pinakadako og labing mabulukon nga running event karong tuiga ani ana. Apil sa Windsor Coloran 2026 karong Hulyo 18. Sugod na stress sa kadlawon padayon dito sa City de Mare. Hindi ang imong hagit 6 kilometers, 12 kilometers o 16 kilometers o dagan para sa mas makadako o mga nindot ng mga papremyo. Upat ka swerte mananaog ang makadala og balay o brand new nga Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus, makadausap o upat ka iPhone 17, tig upat ka MacBook Neo laptops, iPad A16 tablets, Sony wireless headsets, Huawei Watch Fit 4 smartwatches, JBL Go 4 speakers, Huawei free buds o daghan pang mga manindot ka pa-premyo. Magparehistro na, bisitahang among registration booth sa Abeliana Sports Complex kada Miyerkules hangtod Sabado. Para sa online registration, message ang Windsor sa Facebook o bisitaha ang windsor.ph. Ayaw kalimt ni ang kalingawan, ang mga color o chance nga makadaugod ako. Windsor Coloran 2026, run, celebrate, win!
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mga katropa, marigil ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ing adlaw nga Lunes sa PEDSA 29 na sa bulan sa Hunyo 2026. Sa ngala na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong anagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Dagang salamat sa iyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon.

0: XFM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin.

0: Kay lalaki good ko, pero usahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usaka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
2: Santon Plus Gold!
1: Ang tinuro.

0: free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisunix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisunix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Bisunix, daghan ang natubangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Nasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko og Bisunix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Bisunix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Bisunix, slay ang kaipektibo. Bisunix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFL, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:53 na!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katirimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa, Busay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Hello! Good morning! Arasa ka na mga katropa, ang line na po na itong edisyon. Siyempre, kina itong programa, kina itong tulumanon. Bullseye! Tari sa X795.9 Journal, Cero City, katropa mo, exciting! Bullseye! Siyempre, may buntag niya kanyang talan mga katropa. Adyaw kita karoon nga Lunas! Petsa 29 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Kumusta ang ato mga katropa niya karoon nga nagpaminawa? Siyempre, kaoban niyo karoon na mga katropa. Chip, ilisa ang pangalan chip kay dili ako si Chris Legaspi.
1: Atay.
0: Katropang Rowell Dumantay, ang inyong makauban, mga kaigilaan. Siyempre, mga kaigsunan, solo ko ninyo mag... Uy.
1: Atay.
0: Solo ko ninyo makauban karong buntaga, mga kaigsunan. Siyempre, kay aduna importanteng ginakaw ang ato ang partner. Ay pre-commencement exercise sa iyahang Junakis.
1: Atay.
0: Siyempre, may buntag, kumusta ka mo mga kaigilaan? Ang ato mga kaigsunan, di akaroon nga nagpaminaw. Dari sa 26 kabarangay ninyo ng atong syudad. General Cero City, good morning, di akaroon yung talan mga katropa.
2: Good morning!
0: Sa mga taga Makima area, Maasin, Kembain, Maytong, good morning!
2: Good morning!
0: Sa mga taga Malungon, Alabel, Malapatan, and Glan, may buntag ka ninyong tanan!
2: Good morning!
0: Good morning po sa ato mga katropa ang nagpaminaw. Ilabing pa sa ato mga kaigilaan, mga kaigsunan. Pangit chip, ayan na chip, hindi ko gina...
3: Ayoy!
0: Katulang yapon chip! Nawala lagi chip pa. Giwala ni mo ang Luthards. Lahi mong giilisan. Bebe, asang Luthard sana be. Ay, lahi mong ilisan chip. Ang Luthard ang imo ang i-click. Be, chip, ako lihok be, ako lihok. Kaday lang mga kagilaan. Okay, asa na tong Luthard na ni chip.

0: Aha, aha. What happened to this one? At ako'y na lilito. Wait lang ha. Kasi parang medyo ako'y naghahanap ng aking pangalan. At ayun na ang uy. Dari-day ko dapat mo ilis na ipastilan. Ari o. Ara o. Ara o. Ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops, ops. Kadaila ka. Kariche po. Yeah. Ayan. Okay. Alright. Nila, balik na kita mga kigilaan ha. Asa na ta? Sa greetings na ta. May buntag diyan kayo yung tanan ha. Mga katropa na to, diya sa may Malungon na level, Malapada din Klein. Good morning, diya ka rin yung tanan.
1: Good morning!
0: Good morning po sa mga taga-Pulumulok and Tupi. May buntag, kumusta ka mo?
1: Good morning!
0: Siyempre mga kaykilaan po na to, nagkapaminaw diya sa XFM 95.9 Channel sa Lucid at sa awesome Facebook page. Good morning, diya ka rin yung horot.
1: Good morning!
0: O good morning po sa mga nasa YouTube channel na to sa XFM, Jensen TV.
1: Good morning!
0: Good morning! Sa ito mga katawahan, galing kapaminaw sa ilang mga radyo, may buntag ka ninyong horon.
1: Good morning!
0: O siyempre sa ito mga katropa, na nakatutok po niya mga katropa sa ito ang app sa XFM Network Philippines. Pangitaan niyo ang XFM Jensen niya. Pwede niyo madownload na mga katropa sa Google Play Store. O katong YouTube na QR, nakita niyo yung QR na skilid daw. Diya ka ng QR ka na skilid ba?
2: Atay.
0: Kara. I-scan rin ninyo na mga katropa. Pwede na ka mong makasubscribe sa itong YouTube channel sa XFM Jensen TV.
1: Good morning!
0: Alas 6:59 na. Ang itong oras mga kaigilaan. Good morning ha, good morning. Bago ito makalimot. Sa ito mga katropa niya. Alas sige, i-like, i-share ninyo na itong live mga kaigilaan. Araw manag, ganta na rin ka ron.
2: Atay.
0: Nindot man ang daghanta para lingaw. Ay kung ako rin rin mag-inusara mga katropa, maluoy po rin tao. No? Atong oras, alas 7 na mag-inintawa rin punto mga katropa. Lucky ba rin ako na-open? Kada lang ha. Ato sa ngaduan po karoon mga kaigalaan. Ang kanipong nga ito ang mga balita karoon buntaga. O ga siyempre bago ito magbalita, hindi ko na ito kalimtan mga kaigalaan. Na ipalapdag pa po sa inyo habis ang wala si katropang Chris sa karoon mga kaigilaan. Ariyaw sa ang atong word for the day.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ang atong word for the day, makabasa niya sa John 10:28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Ubad para ito, binisaya ni mga kaigilaan, o gang akong giyatagan sila, o kinabuhing walay katapusan, og sila dili gayud malaglag ni may bisan kinsa nga makaibot na kanila gikan sa akong kamot. Ayaw ni nga pagtulunan mga katropa ha. Tubad sa John 10:18 adunay tulo ka bugat nga punto nga ato nga ingaangay nga ihatag diha kaninyo. Ang gasa kumbaga nga dili mabakwi o dili mabawi. Ang word nga I give unto them eternal life. Kay ba katropa, bukat ka kabaturan ini ang kaluwasan o kasiguruhan sa kinabuhi o sa kana ka regalo o sa ka gift o dili ka na suhol mga kaigilaan ha, kanang kaluwasan na to. Wala kinigibase sa mayong binuhatan sa tao kundi grasya kini sa Diyos. Tungod kay ang Diyos ang naghatag, walay tao nga makabawi niini. Ang tinuog na kinabuhi, wala nagsugod kung kalus akita mamatay, kundi nagsugod kini sa gayon nga isalig nato ang atong kinabuhi nganha sa Ginoo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: More ng eternal life ang giginaingon mga katropa. Kadang isalig na nato atong kinabuhi ngadto sa atong labaw makagagahom, dili katong kalus akita mamatay. Diba? So, bubalik kita sa sabakan sa Ginoo. Pwede lang, araw mamahimog kitang maayo mga katropa. Kaya yeah, syempre, ang ikaduangan ni, ang garantiya batok sa kalaglagan. They shall never perish. Ang pulong nga never nagpasabot, hingpit niya kasiguraduhan. Kumbaga, absolute security na ito ni. Bisan unsa pagkadako sa krisis sa kalibutan, labing pa kaya itong nasinatian karon, mga ekonomiya, Saka ka presyo sa panaliton, nakasinati kitang pisikal nga kamatayon, ang atong kalag o ang atong ugma sa kahangturan, mga katropa, silyado na. O dili gayon kana maimpierno. So ang Diyos, dili usab, wala ga usab-usab, o granguna, kung unsay ang gisaad, maogil ka na ang iyang tumanon. Di ba? Nindot kayo ng mga pulong ni mga kagilaan. Yeah? They shall never perish. I give unto you them eternal life. They shall never perish. Ang ikaduha. O ang ikatulo, neither shall any man pluck them out of my hand. O pasabot niya na, ang atong kasiguruhan, wala ka na nag-agad sa atong paggunit sa Dios. Kay kitang tao, maluyahon magyong kita o dali kitang mubuhi mga katropa. Kundi din nakagad kini sa unsa kaligon ang kamot sa Dios nga naggunit ka na to. So, umaga, walay bisan kinsa, bisan ang krisis paniha, bisan pa ang atong mga kaaway o ang atong kapildihan, ang kumbaga makalupig o makaibot ka na to gikan sa proteksyon sa labing gabahanan. Muna nga naa kita sulod sa labing luwas nga kumo sa universo. Di ba? Muna siya mga kagilaan, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Muna kita, balik kita sa bakans Ginoo mga katropa. Unsa ba ang atong kinabuhat karon nga wala na hiuyon sa iyang kabubuton. Pag-usab na kamo, magbag-o na kamo, pag-repent na kamo, pangayo kamo kapasiluan, samtang dili paulahi ang tanan. Kay kung maulahi na ang tanan, basi unya kita, magmahay-mahay. Yeah? Sama na sa kantang gamahay-mahay mga katropa. Muna, ipadapli na to ang atong pagkabakakon.
2: Bakakon ka, liar, evil ka.
0: Aron dili kita maimpirno. Gusto ba ka mo ba itong impirno? Kamura, magunara mo dito mga katropa. Ay, bahala mo riyak, kamura yun. It ups to you. Antay, atong oras, alas 7:05 na magkaritawan. Ato na katuwang karoon ang atong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Una sa atong mga balita, karoon buntaga, Senado may pasalig o tabang arang sa pagbangon sa Jensan Human ang linog.
3: Bullseye! Bullseye!
0: May pa si Tiyak, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga magpadayon ang dinalian nga tabang reforma o rehabilitasyon alang sa mga biktima sa magnitude 7.8 kalinog sa General Sano City. Kinang gipahayag sa senador atol sa iyang pagbisita sa barangay Lagaw nitong June 23 kauban si Senator Robin Hood Padilla. Bato di Cayetano, nagkayusang minority block sa Senado arog nga suportahan ang lokal nga panggabanan o banginasairan nga bobot na sa 34,000 ka mga balay o 69 ka mga dagkong infrastruktura ang naguba sa maong kalamidad.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Diyan na na dapat yung pagkabuhaton, dili nga magsigi mong inaway diya kay sakit kayo mo sa ulo mga katropa. Parte na ka ng apektado mga katauhan karon. Dari sa Jensan, sa Sarangani, o parte sa South Cotabato, may lang kayo sa South Cotabato, di kayo. Pero ang Jensan yun, oh, grabe kayo mga kagilaan. Labi pa po ng Sarangani, particularmente diya sa Maiglan. Mauna nga, sakto na ang inyong ginabuhat diya, nga di mo magsiging away-away politika, kay dagang kay tabangunon karo mga panahuna. Sige na mong inaway da, mura mong mga buangot kay mga dagko. Diba, naman sila diha para magkalagad sa tua, magservisyo sa tua. Dapat ilang ang tumanon ang ilang mandato. Kaya nga naman kami mga senador, mga katropa, siyempre, gibutar man mo sa katawang Pilipino sa kadaghanan. Dili man nga sa etiparyo sa congressman. Nga, for example, yang distrito lang libutar siya. Diba? So, ang iyong mandato, tibuok. Muna nga, sama sa akong kinaingon pa dali dati mga kagilaan, dapat magkayusa ka mo, kalimti sa ninyo ng bangis, politika, labing pa diini mga katrupa, sulbaro na to ang krisis sa ato ang nasod. Dili nga yung ani magkatibulaag ta, muratag mga, Diba, masigkin sa matod sa siguro sa inyo, di ba gusto mong ginato magkaiusa? Kani nga to ang mga opisyales, dili magbulag-bulag. O, diri sa lokal, gipakitaan na ito nagsambol, o nagkaiusa. Ang ato ang mayora, nagkaiusa, kauban ang ato ang congresswoman. Diba? Iyon na dapat ang atong pagabuhaton. Pero usahay, kani nga to mga kagawa, nag-away-away po.
4: Atay.
0: Nga naman katrobang Ruelo, siyempre na may ilahang kaugalingong issues. Atay isyong lokal, diba? Atay isyong angay ng hiskutan. Diba? Kay Murag, karon nag-away naman yung duha ka kunsingal, banyas o katindido.
4: Atay.
0: Ah, labing pa sa issue niya sa palengke, issue niya ng casino, o kumang pang mga expose, mga katropa. Pero kana di man siguro ni away atong matawag kay syempre atong nakita man pod nga si Kunsingal Banyas Igor man pod na nagapangutana ana pod si Kunsingal atindido mangutana lang dili unta man politika Pwede ba magkaisa na lang po tayo? Magkaisa nako. Sige. Padayon kita sa itong mga balita. Ring ikiduhan na itong mga balita, mga kaigilaan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kaso sa ginudang e-waste sa Subic, Tukion, sa BOC o mga ahensya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ipaugtan karon sa Bureau of Customs ang koordinasyon sa mga ahensya, sa gobyerno o environmental groups, kalabot lagi sa Kapin, 200 ka-container na ginudahang e-waste gikan sa Amerika. Ngayon sa Subic, matod ni Commissioner Ariel Nepomuceno, at pagkayo ng dako ng tigom karong Hulyo 6, arong nga planchahon ang mga legal nga lakang samtang anaa sa korte ang kaso. Iimbitahan sa diskusyon ng DNR, DOJ, OSG o Eco-Waste Coalition aron nga masiguro ang transparency o proteksyon sa ating kalikasan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ha, sige tag abiyo amigo na yun ng Amerika, tanawag, labayanan, madali tag e-waste drink.
4: Atay.
0: Dari na ito, makita ang karon. Kung unsa ipahamtang sa itong gobyerno, ha, ang karigong silot mga katropa kung United States na ang isgutan chip.
4: Atay.
0: Dari na ito ni mabalaan karon mga katropa. Ano ba talaga?
4: Atay.
0: Pero ako, 100% yung kong makasulti mga katropa nga kaning balita, ang mahilom rin pag-abot sa unahan. grabe pong kakatropa. Tinood! Ayun ako rin yung bakakon ko, tanawa. Ayun, nag-iapon eh. Wani padulungan kay nga naman. Divert na po, tira na po sa politika. Naraman na ba eh?
4: Atay.
0: Karoon pa ba? Wapa ba muna anad? Sanay-sanay na lamang po ito. Ay, nako. Balay pa na ito mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kampo ni Duterte may protesta sa Agyo sa ICC nga i-freeze ang kwarta. O galantawon ang mga gamit sa dating Pangulo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Bisupak ang kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Agyo sa ICC prosecution nga i-freeze ang nasakpit nga kwarta o susiho ng iya mga personal nga gamit. O man siya na dakpan sa Manila na ito barso to'y 2025. Sa katuig na din siya kapinchip nun. Subala sa depensa ana sa kustodiya na sa ICC Registry ang pondo o kang pag-inspeksyon sa mga yawi o kagamitan kay makalapas sa privacy sa iyang pamilya. Nakatagdak ni Sugdan sa paglitis karong ang kasong crimes against humanity karong Nobyembre 30.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Karong i-priest pa man nga na naman ay nasa ICC Registry. Lisod lang po kayo mong kuminto din sa ICCK. Huwag mong takay bao na ining ilahang balaod nun. Ano mo, ragdi na kasabot mo rin magbago-bago man. Nagbibiglang nga liko.
4: Atay.
0: Ano ba naman yan? Aha. Alas 7:12 ang atong oras mga kaigilaan. Salay pa na itong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Lihok protesta batok sa kahiwian og impeachment kang VP Sara gilunsad sa Makati.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Naglunsad og grade ang grupo nga August 21 Movement or Atom sa Maynilay Aquino Monument sa Makati. Aron liduso ang tulubagon sa mga kurakot ka opisyal. Gitagan o pagdagan sa grupo ang gikaingong flight control scandal sa pagamanan. O kaya napadayong impeachment proceedings batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Gipanawagan sa Atom ang transparency o dinalian ang justisya sa maong mga kontrobersiya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: O tama, ragini, panawagan na ito na. Kalabang flag control scandal, labing pa numero uno mga katropa, muna'y dapat natong tutukan. Kaya nga naman, nakapansin ninyo ang 18 ka Marines, hindi magiging nila gusto mangod nga interviewon God.
4: Okay.
0: Hindi magiging nila gusto tagaan o pagtagad. Kaya baka mga bisto daw.
4: Okay.
0: Naku po. Ano ba naman yan?
4: Okay.
0: Unta lang no, nga mamahimong patas ang pag-imbestiga. Labi pa kanin flag control scandal so sinsamang tao na yun. Marabag, aasa na lang ba tayo dito nang wala?
4: Okay.
0: Mahirap talaga pag ginamita natin ng politika ang lahat ng mga bagay-bagay, mga katropa.
4: Okay.
0: Labi pa nining kay gayuni mga katropa nga kanabang makita magin ninyo ba kung... Kita mga katawan, di man ta mga buta, di man ta mga bungol. O kamo diha, kami dere, igura man may maglatag kaniyo mga impormasyon. So kamo may mag-analysar kung unsang klaseng impormasyon na inyong mga nadawat, kikan po sa mga. Kamo na mag-tanaw diha mga katropa kung ang investigasyon ba sa flag control scandal, sakto pa ba gindi? Kay Moramag, ang mga kontraktor raman in tawo na napailan o mga kaso. Ang katong mga dagkong isda sama sa Blue Martin, wa man in tawo ni nang napailan pa. Murabag ka nang nawala man sa passing na lang ang statement ni former Congressman Saldico. Murabag na himong si Saldico laman nakasuhan. Ganon di man ninyo kayang kasuhan si Martin.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sa aong pagkaso kay Martin Katrupang Ruel nga nagpadayag man siyang video nga kung siya lagi ko no, aw, damay-damay na ning tanan, dili lang kuno siya.
4: Okay.
0: Siguro nahadlok ang executive. Ana na, ops, Buying! Tumahimik ka muna dyan.
4: Okay. Okay.
0: Buying, huwag ka muna magsalita.
4: Okay.
0: Buying, yung niluto mo na kaso, ano mo muna? Itago mo muna.
4: Okay.
0: O man, ipangagpas sa katawang Pilipino, di man nato na mapugnan, may tagkitara na ngagpas niya na mga katrupa, panglantaw mo na sa katawahan. Diba?
4: Okay.
0: May kaduwa, kaning impeachment proceedings. Kung sa bagayod, mga prosecution, pero naman mag... wala naman at kandimao na inyong mga peg.
4: Okay.
0: Ayaw pa rin nyo, i-appeal ninyo itong dating sheriff. Ya karon, itubak ang dating sheriff. Ayaw ka rin nyo idamay sa inyong mga politika.
4: Okay.
0: De, huya man ta sini, ay.
4: Okay.
0: Away ka mo na huya da. Ako na huya ko sa inyo nga kahimtang bla. Daw gapatoga-toga ka mo pahil sang kaso. Why gali ka mo ma.
4: Okay.
0: Sabahan ni mo katro alangan.
4: Okay.
0: Uy kagahapon adlawa ka balubambong ni kaong kong litsyon. Ni kaong kong litsyon. Kagabiin, kaang kong litsyon. Oo. Niya alam ito ilang dinakdakan.
4: Okay.
0: Na ang ano chip, ang tuna nga ano chip, sashimi chip. Pero nabaguhan ko itong ilahang ano, wasabi, mura mag,
4: Okay.
0: Asa ba ka na nga ang sekreto para bibo?
4: Okay.
0: Bitaw na abot na kagahapon dito mga sa ano mga katropa sa birthday celebration ni Congresswoman Shirlyn Banyas Centralis pinakalit.
4: Okay.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ala lang ha, belated happy birthday day kong sa talang nag ay akong paritata Bindros day birthday po kagahapon. Kagahapon maginom birthday pre 28 o karun 29 naman karon. Pero kagahapon nagkapusiki nagka makay nag-greet sa imo. Ako nag-greet po ko sa imo gi kapakapinan na nakukukra.
4: Atay.
0: Happy birthday, ha! Sa tanan nag-celebrar silang adlaw, natawang karon may many more birthdays to come.
1: Happy birthday.
0: Kung asa man kaon, imbitara mo kay di man may maulaw.
4: Ulaw man tani, oy. Atay.
0: Alas 7:18 na ang itong oras. Tantang sanay pa na ito mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Mayor Risco Moreno Mibarog na walay planong musalmod sa 2028 national election.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Baka nang kitataw ni Manila Mayor Risco Moreno Dumagoso nga wala siya'y plano kabudagan sa mas taas ka posisyon sa umaabot ka 2028 national elections. Aron himpit ka matapos ang iyan tulok at termino sa Manila. At hol sa kapihan sa samahang Plaridel. Iyang kipaklaro nga nakatutok ang iyang administrasyon karon sa minimum basic needs program nga nagsugod sa edukasyon, panglawas, pabahay o trabaho. Gabriel usab niya ang lungsod sa tanang kolor sa politika na gustong butabang sa Manileño.
3: Bullseye! Bullseye!
0: O abri na daw tanang kolor politika ang katuang mayor sa Manila. O, okay man ang yana. Kaya nga naman, mas dagka ng tabang, bububo o ginabang niya, labing pa, hindi ta pwedeng musupak karon sa administrasyon kay ang alas karon sa mga LGU na agad sa kasamtangang administrasyon. Supak-supak ka niya, di ba tanawa, wakay budget.
4: Atay.
0: Oo, tanawa rin ko ng mga congressman gani, oh, wala na, ang maip, ang AX, mga katrupa, na, wala na ganyan tawon. Kapansin po mo sa saranggani, namingaw po gani, oh, kay nag-abstain man.
4: Atay.
0: E matod palagi daw di sa House of Representatives, whether you abstain or you vote no, the same lang yung gihapon na.
4: Atay.
0: Kaluoy ba, oy? Nga, aduna tay nakuha nga balita nga wala man tay problema in town si Speaker D. Ang problema daw karon, kabalo mo kinsa? Ha? Ang congressman diya sa South Cotabato nga si Dinan Hernandez.
4: Atay.
0: Mao ko nun, hanggapugong ka nun sa budget mga kaigilaan. Oy, maragwa man na nawa man sa hulog diya kong Hernandez. Pura man kag dili tagasok sa Jin area.
4: Atay.
0: Damay man imo nung Jin sa nung sarangadi na unsa man ka.
4: Atay.
0: Di ka maluoy sa mga dariyo. Naming mga linog dariyo. Dagang kay naginang landrig aig sugmaip.
4: Atay.
0: Sumantawa no, sakto ba kuno daw tong gisulti ni Sandro Marcos nga di daw tinuod. Kay nakabalo ko nun si Sandro nga naagin ay kuno'y budget. Ang problema kaya napugong daw kaning si Dinan Hernandez.
4: Atay.
0: Napadaog ka pa rin yun na pagbalik para nindot ha. Dili man naman ang congressman sa Pulumulok chip daw, lahi man. Dito man siya sa Marbel, Coronadal man siya noong area. So di niya sakop ang Pulumulok tupi. Kay si congressman ano man na diya? Lumayag. Oh, di ba? Lumayag man na diya. Dito.
4: Atay.
0: Gaya bang good mabrian sa XFM Takurong kay dito tanan.
4: Atay.
0: Ano man ang nangyayari sa inyo dyan, oy?
4: Atay.
0: Pareho man lang kayo hinalal ng bayan. Ano yung we remove your photo? Bakit ito? Let's show this photo, June 23, 26. Wow, saan yung litrato ng i-remove na po ni Mitaw? Awa ni si Mitaw eh, kalit malagpapak. Kasi 7:21 na itong oras mga kaigalaan. Balikan na ito, ubang pa na ito mga balita. Kinigabangin, natong kaninyo sa Windsor. Oy, ayaw mo kalimot eh mga kaigalaan ha. Pangandam na Sugbo, ang pinakatako ng labing mabulukon ng running event karong tuiga. Aninga na, apil na sa Windsor Color Run 2026 karong Hulyo. 18-2026, so good alas 3 sa Kadlawon. Padayon na dito sa Mike City de Marie. Sa dugang detalye, ariya itong paminawon mga katropa. Ang ipaigayon nga Windsor Color Run 2026 diha mismo sa Cebu City.
5: Get ready, Cebu.
6: The biggest and most colorful running event of the year is here.
5: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
6: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
5: Choose your challenge.
6: 6K,
5: 12K,
6: or 16K.
5: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
6: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
5: four iPad A16 tablets,
6: four Sony wireless headsets,
5: four Huawei Watch Fit,
6: four smartwatches,
5: four JBL Go 4 speakers,
6: four Huawei FreeBuds,
5: and many more exciting prizes.
6: Register now.
5: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
6: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
5: Run, celebrate, win.
3: Bullseye!
7: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug muring nga oil. Premium D3.
8: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Daw kay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulay nini. Wala ni DI taga kanam.
7: Premium D3. Maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug muring nga oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: XFM.
11: Clear Skin Beauty's

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
2: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: X FM.

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Samsunod siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tangak magugko sa agdanan. Sakit, gyud kayo bangon. Unya, napatsikap ko. Deto, naapog ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Sundown Plus Gold mag 1 month na gyud. Sa pagkatinuod, okay, gud kang pamati ron. Salamat, Sundown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
2: XFM.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
5: Exciting!
6: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM. Exciting!
7: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
8: Oras na ito, mga katropa, alas 7.28 na kinitawan in the morning. Ako bang gabo niyo, katropa, ang Rowell, dumantay sa programa. Tanawa lagi, exciting. Bullseye!
7: Bullseye! Bullseye!
8: Mawala gining lisod basta withdrawal, pasailuan, ang gindigo ninyo mga kagilaan. May buntag! Good morning! Kinikabayan na ito, Karyo Santong Plus Gold! Di na ito ang kalimtan, mga katropa, nga karong panahuna, gikinanglan, protection lang, ginato itong kalawasan. Taon sa mga balatian, muna nga kung kamuli ha. Medyo huyang-huyang na yung lawas, pakus ka yung immunity. Balansing ang pagkaon, yun mga katropa, ang kanunay na itong ginaingon nga ni. O siyempre sa tabang mga kagilaan, sa ito ang Santon Plus Gold, dako kaini nga kaabag sa ito ang kalawasan na rundi kita basta-basta nga bag kasakit. Santon Plus Gold, babalit sa paborito niyo mga butika, always available sa tanang branches. Diya sa may Rodion Pharmacy!
7: Bullseye! Bullseye!
8: Alas 7.29 na ang itong oras.

0: lang mas dunay panglantaw sa kaugmaon ang babae ba o ang lalaki? Ha? Kuya na itong iskutanan ron mga katropa.
1: Bullseye!
0: O gadritso ta sa Osaka iskutanan nga kumbaga sigurado nga makapukaw sa inyong mga opinyon karong adlaw. Kung iskutan na gani ang ugma damlag. Kinsa man gyud ang mas dunay lalom? O kada bang panglantaw sa kaugmaon ang babae ba? Nga nailhan nga detalyado, sigurista, o ang lalaki nga estratehiko o andam musugal para sa pamilya. Are, kinsang tinuod nga may direksyon. Ay, doon ay lima kabugat nga rason.
1: Bullseye!
0: Ang ginatawag natong biographical instinct o kanibang natural rule, provider versus nurturer.
1: Bullseye!
0: Sukad sa karaan pa nga panahon, mga katropa, ang lalaki mang gidisenyo mang gina nga mahimong provider o protector. Diba? Tinuod na na. Ang iyang panglantaw, nakatutok ka na sa macro level o kanibang pagpundar o yuta, pagtukod o balay, pagsiguro nga na structural nga kasiguruhan ng pamilya alang sa ilang kaugmaon.
1: Bullseye!
0: Ang mga babae po, tunay natural instinct nga mo nurture. Ang ilang panglantaw, di lang para sa estruktura, kundi para sa sulod niini, edukasyon sa anak, maayong panglawas, o ang pagpadayon mga katropa sa kinabuhi adlaw-adlaw. So ang timbang dari mga katropa, ang lalaki nagtanaw sa bungtod nga gustong kabuton. Samtang ang mga babae nagtanaw sa dalan o sa mga supply nga gikinahanglan aron makabot ang maog buntod mga katropa. So para sa kuha, kining una, biographical instinct, pag tinabangay gini sa duha, babae man ka o lalaki man ka, pareho ra gyud kamo nga nagatan-aw sa kaugmaon sa pamilya.
1: Bullseye!
0: Ikadunga diri, pamaagi sa pagkatubang sa risgo. Sa mga katropang Ruel, risk-taking versus risk-averse. Ang mga lalaki, mas dako og tendency nga musugal or mutake og calculated risk sama sa pagsulod sa mga dagkong negosyo, mga bagong investment. Nga naman, tungod sa panglantaw nga makahatag kinig dako nga agi ngadto sa ilahang kaugmaon. Samtang mga babae, mas ginatawag na sa lang risk-averse o sigurista. Mas prioridad yun nila ang siguridad karon samtang nagpaingon sila sa ugma. So dili basta-basta nga mubuhi sa sugal nga panglantaw ang babae. Gusto niya na ay safety net o pundo kung galing doon na may unos gamuabot. So kung ingon ana man lang, gikinang na yun mag-uban ang bayig laki. So diba? Kay gidesign magin ang babae laki mag-uban magin yun. Kaya nga naman, una sa tanan, ang lalaki risk taker, ang babae sigurista. So importante kaya na mga katropa, kaya ang babae, ang lalaki, pag mo desisyon man kung gusto niya mauna, kung walay tambag sa babae, lagmit mahurot ang inyong mga kabtangan.
1: Bullseye!
0: Guess niya? So ang lalaki, ang babae, di ang mokontrolar. Diba? Sa tanan, aron nga nindot ang agi mga kagilaan o di mabutang sa alaot ang kaugmaon sa pamilya.
1: Bullseye!
0: Lagi nang ginasulti, gumaganda lalo daw ang babae pag nasa tamang kamay ng lalaki.
1: Bullseye!
0: Ikatulo dari ang lapad ka panglantaw, emotional and social future. Ang panglantaw sa babae, di lang kada natapos sa kwarta o material nga butang. Ang babae mangod daw, holistic. So, ang babae, gaplano. Giplano sa babae ang emotional o social nga kaugmaon sa pamilya. Kumbaga ang kalig-on sa relasyon. Nurturer, kumbaga sila gina ang panag-iusa o ang mental nga kalambuan sila mga anak. Di ba mapansin ninyo inyong mga partner diha, di gina mo sugot. Nga kumbaga ang ilang anak mabuli, ilang anak kanang daug-daugon, di ba? Sila gidong nga mupalig-on sa relasyon. So ang lalaki po, usahay, makalimot ni ini nga detalye. Tungod kay ang focus sa lalaki, anarag yung kung unsaon, kumbaga makalingkawas sa krisis, gawas sa panalapi o pisikal nga kusog mga kaigilaan. So mao gid ang kahimtang, so importante yun kayo nga mag-partner yun rin ang babae o ang lalaki. Kay once ka magkasinabot ang babae o lalaki, guwapo kayong future ninyo nga magtiayon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Diba? Tama? Oh, tama.
2: Okay.
0: Ang ika-upat, ang micro versus macro. Kung mag-iskot og budget para sa kogmaon, ang lalaki kusog mo kwenta sa dinagko. Pananglitan, makapalit og sakinan, yuta sulod sa lima katuig. Diba? Apanang babae, maoy mo barog nga kumbaga ebidensya sa tinuod nga implementasyon tungod kay sila ang master sa micro details. Kamalumang ko ng mga babae nga ang dakong plano sa lalaki mapakyas kung dili ka na siya makakuha o ginagmay nga detalye mga kagilaan. Labing pa sa gasto sa adlaw-adlaw. Ang lalaki mga dalasigi, invest ito, kutob nga mahutnan mga katrupa, pagkabot sa emergency cases, wa na'y mabilin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, mao na siya, diha mo sulod ang micro details sa mga babae. So, give and take. Gwendot gihapon ang ikaw-upat, dapat mag-partner yun gihapon ang bayi o laki.
2: Okay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ikalima, epekto sa krisis o kakapusan, crisis management mga kagilaan. Kung maubot ang kalisod, di makita kung kinsay mas dunay lalong nga panglantaw. Ang babae dali ra maka-adjust. Dali sila makahimog kanang alternatibong pamaagi o makakita og solusyon aron nga makalahutay ang pamilya sa lisod nga ugma. Ang lalaki, kung mapatindog na gani ang iyang plano o kini mapakyas, usahay mas madugayan siya pag-recover sa iyang kaugalingon. Tungod kay ang iyang garbo, og dakong pananaw ang naigo. So, diha gyud mo sulod ang mga babae. Di ba? Usahay, failure ta nga mga husband, ay lagi, natay gisudlang business, nga wa magiging taon mo succeed. Diha gyud mo sulod ang ato mga partner. Ano raman ang partner, okay ra na din. Kaya ra na din, makabawi, ragyapon ta. Yeah? Pansinin nyo na, kamo mga magtiayon, kung wa gyud mo imayong asawa, mga katropa, mga pangit yun yung dagway.
2: Atay.
0: Stress bang ka?
2: Atay.
0: Mora, ikaw, mister, maminaw yung ka sa ibang asawa. Kaya nga naman, una sa tanan, sa akong konklusyon na ini mga kagilaan, walay mas labaw, mga katropa. Kay kung puros ng dako nga proyekto, kumbaga sa lalaki, apan walay saktong pagdumala sa detalye, mo kini ang batasan sa babae, mabang karutag yun ang inyong ugma. Apan kung puros sa tasigurista o ginagmay, mawari batasan sa babae, nga walay dakong lakang o risgo, adi po yun mo o senso ang kinabuhi. So, ano yun siya? Give and take. So, gikinang lang yun na mga lalaki, ayaw mo papatakag desisyon diya. Kayo sa'yo, atong decision making mga katropa, wa tagatanaw sa risgo.
2: Okay.
0: Mauna hinungdan nga mabutang kitas alaot.
2: Okay.
0: Diba? Kung yun na ang kahimtang, o kinang lang ka mo mga lalaki, ano ho yun ninyo? Paminawag yun ninyo yung mga asawa. Pero kung single ka, magpakababae na lang po ka.
2: Okay.
0: Hindi ka ganahan magminyo. Dapat mamimo kang inatay, inana, tatay pa.
2: Okay.
0: Laki na, bayi pa. Kumbaga yun na ang take ni mo diha mga kagilaan. Ayaw pagsunod po kay chairman nga mo, na si chairman nga nabayot na ba ang tanan?
2: Atay.
0: Di po na siya
2: Atay.
0: Sa decision making lang itong ginaistorya din ni chairman.
2: Atay.
3: Ayoy!
0: Sa mga chairman, oy. May buntag ha, Tristan Wyatt Gulay. Good morning. May buntag ka, Tropang Ruel. Ang Randy Archaga Santisas. Good morning!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa itong pagbalik, katunawado ng reporting katropang Philip Oligario. Relax mo niya, kay dagang pa kayo tagiskutanan mga kagilaan. Kinsa ang anaa sa katarungan para sa katawan, kaya doon na tayo duha kakonsikal nga. Umbaga, medyo lalis lang gamay raman noon.
2: Atay.
0: So, naginis sa issue sa drainage lagi. Tali niya ng temporaryong relocation site nga ha. Eh natay nakuhang balita mga katropa kay kanukan ang pagbungkag sa palingki na gibutangan kuno nag 10 million nga budget. Ya karon kay ambo to sa katinuod ni ha. Ya karon kay matud pa nilinog, ilan na lang ipadayon ang relocation aron nga kumbaga ma-justify ang 10 million ga budget ga gibutang mga katropa sa budget karong tuiga.
1: Bullseye!
0: Okay, di ba? Ang muling kay Manggod, apil Manggod sa kontrata,

0: may matod pa, is to justify na lamang kuno ka na. Kaya doon nag-appeal nga 10 million budget para diha, which is dapat diri siya appeal kung isgutanan ang mulingki.
1: Okay.
0: Akala, nakuha raman nato ng mga impormasyon, pwede raman na ito bagun. Ah, oh, ayun mo kang mga suko diha kay ang uban ba ang mga politiko, mga balat sibuyas kay indag ko. Ano lang gani gamay ang mga suko na. Di ba pwede nga mga utana rata mga kagilaan ayaw mong mga suko diha?
1: Okay.
0: We are just asking questions, we are not pasangin line is you. 7:42 itong oras eh. Salamat ha, mabalik kita. Relax na mo niya, kininga bayan itong kanilyo sa Turbo Man Enhancer.

0: to Blast Gold.
1: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santon Blast Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana. Ako na siya'y kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kutukuto.
0: Santon Blast Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.

0: Vision Next. Dagana ang natumangan.
1: Kwan sir, yung kalit ragudog kahanap niya kung mataon niya, mura manggudog na ay gabon-gabon pirmi. Magtulo na kabulan, o niya, mura doon na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Muto akong dito maragpaspas o Vision X Plus. Nahadlok magugo kay basig madayunan ba? Wara ba may kwarta? Sus, sir, tinuod gudi ay epektibo kaayo ang Vision X Plus.
0: Vision X! Sulay ang kaepektibo! Vision X Plus. Mabalit!

0: Mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw. Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-80 009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: Okay, kagwarta, B. Palit na kubra.
3: Uy, bra. Magbra-bra, pagka nga. Pura magagdakog tutoy nga. Maskar, magamayan ni magtutoy.
2: Wow. Wala, pagunin mo, no?
4: Nani?
2: Brief, pagka nga. Gamay mo kayo kagtabadidoy.
5: Exciting!
6: X FM.

0: atong oras, alas 7:48 na.
1: Bullseye.
0: Siyempre, kering pahina, atong kareo Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga makahatag na itong dugang energy, mga kagilaan. Okay, kung mga kape malantad rin na kita sa healthy coffee, di kina ito na ang kalimtan. Okay, ang healthy coffee, importante kaya sa tuwa karon kay mga Pilipino, hilig ba kita ng mga kape? Diba, buntag, kape, pag-abot sa opisina, mga katropa, alas 9 pa lang, nangapi na.
2: Okay.
0: Pagkahapon, before mag-lunch, mangapi pa.
2: Okay.
0: Diba, pagkatamak na po, kahapit ng alas 3, nangapi na po.
2: Okay.
0: Pila ka basong kape gini yung mainom. Yeah. Mauna, matingala mo, kakutoy ang inyong mga tiyan kaya na sobraan kag caffeine. Di po makaayo mga katropa sa lawas ang sobrang caffeine. Nga siyempre, kanin yung naandang nga kape nga mga 3-in-1, pero tingtaasa sa sugar, ana. O na nga, ilisi na yung naandan. Darita mga kaigilaan, mga katropa, sa Santong Plus Coffee Mix. Santong Plus Coffee Mix! Mapalit sa paborito ninyo mga butika. Siyempre, always ni siya nga available sa tanan nga branches diya sa Mercury Drug Store.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nanachip, nanachip. Okay na, okay na, okay na. At tulo kasuspek sa pagpatay sa negosyante. May surrender sa kapulisan. Robbery with homicide. Buot nga ipasaka. Tungod lang Miss Baka ba? Ay, nako. At ang sayro ng dugan, Italia, katropang Filippo Ligario, imo na.
3: Live report. Live report.
4: Katropang Ruel Padayon karon na ginaproseso sa Lagao Police Station ang igong mga dokumento aron hingpit nang mapasaka ang kasong robbery with homicide batok sa tulo ka mga suspect sa pagpatay kang John Alexis Puna, ang 27 anyos nga negosyante nga nagabuy and sell og baka nga nagpuyo dinhi sa Maria Teresa sa Human Street, Barangay San Isidro ni nga dakbayan sa General Santos. Human kagahapon hangto na ganina nag-surrender ang tulo ka mga suspect nga ginatulong responsable sa pagpatay sa nasampit nga biktima katropang Romel o katropang mga katropa. Pero ay sa paman nato hisgutan ang detalye sa pag-surrender ating mga suspect. Kaya to sang ihanay katropang Romel ang mga gihanay no sa PNP kon GSCPO kalabutan ni ining pagkabatay ni John Alexis RJ Punla kundiin sumala pa nagsugod kinintanan sa Bula Police Station kay ang biktima June 24 alas 12 sa udto katropang Ruben o katropang umakatropa matud pa nagadto ang biktima sa panimalay sa iyang ante sa Barangay Bula aron nga maghatod og kining pagkaon sa iyang tiya katropang Ruel niya particularly sa Jensenville subdivision sa Barangay Bula katropang Ruel o katropang o mga katropa. Sumala pa nga agikan dito sa paghatod niya pagkaon sa iyang ante ni diretso siya sa may Barangay Ligaya. Niya sukad ato ni ato siya sa Ligaya. Wala na matod pa na kontak ang nasampit nga individual. June 24, minabay pa ang duha ka adlaw ay hanga gi-report sa igsoon aning biktima sa Lagao Police sa Bula Police Station nga meeting ang iyang igsoon nga si RJ tungod lagi ang ilahang pagtuo gikan sa balay ni diretso siya Bula katropang Ruel o katropang makatropa. Pero sa information from the auntie or tiya sa biktima, pag humano gato ng pagkaon, ni diretso siya o Ligaya. Muna'y pananghin, maunang part o
0: so, kumbaga, katropang Philip, matun pa sa auntie, nakapananghin pa siya sa iyang auntie.
4: Yes, nakapananghin pa siya katropang Ruel nga akining mag-adto sa Barangay Ligaya.
0: Oo. Okay. Nga pagkahuman, say, go ahead, padayin lang.
4: Paghuman ato katropang Ruel, diretso siya sa Barangay Ligaya, pero wala nag-isay-say sa nasampit kung usay iyang tumong sa pag-adto sa nasampit na area. From the information sa TIA, from Bula Police Station, gi-transfer ang investigation sa Lagao Police Station katropang Ruel o katropang Chris.
0: Okay.
4: Dito na nakita ang motorsiklo sa nasampit nga biktima sa may sapa sa Barangay Alegria sa Alabel sa Nangani Province. Human nga adunay mga residente ang nasaksi aning pipila sa mga individual nga kahinahinala o kanuna-dunahan ka tropang Ruel. So, ang motor niya nakita sa may sapa pero wala nakita ang patay lawas sa nasampit. Milabay pa ang pipila ka oras o adlaw hangtod Hunyo 27 adlong Sabado alas 4 sa hapon nakita ang patay lawas ni RJ. Primero, usang dunay mga residente ang nakasimhot og baho sa may sapa sa may barangay Oporok 7 sa Barangay Ligaya. Kundiin ang gilawmon sa pagtabon niya naalang sa 3 feet ka tropang Ruel. Maunang kung atuan na ire sumala. 3
0: feet dili kayo siya lalong ka tropang Chris, so pwede yun mga mulis ngaw niya. Magihan pagig tubig, pwedeng makalot. Murgana.
4: Exactly, Gid. Ano lang siya, gamay lang akalot, tayon gitabunan o yuta. Pero sa mga residente ato nakahinabi, kung antuan ni mo ang area o kung dili ni mo masimutan tong baho, wala gid kay dunahan na daw may gitabon dito katropang Ruel. So ang gibuhat sa mga residente dito, may nakita sila nga nagulbo na daw bagulang gikalot o bagulang gitabunan sa area sa may sapa sa Barangay Ligaya. Ang gibuhat, nagki-coordinate sila sa barangay. So from barangay, gipahibalo nila sa police station 3 ang information nga nakita sa mga residente. Na nihulat pa alas 8:30 sa gabi, nag-abot ang SOCO team kundiin gisugdan ang paghukay katropang Ruel o samtang naa ang pamilya. Paghukay dito, nakita patay lawas, gikumpirma nga ang patay mao si John Alexis RJ Punla, ang gipangita nga negosyante katropang Ruel.
0: Kanibang biktima katropang Philip Minyo ni o gaduna ni mga anak?
4: Ano ni, ulitawo ni katropang... ulitawo pa ni siya. Actually, OFW siya. Tapos pag-uli ni Adrisa Jensen, family business na nila ang pag-buy og sell sa mga baka. Tapos pagkamatay sa iyang papa, murag siya na nagtiwa sa ilang negosyo. Sa information na ito, gikan kay City Councilor Richard Atendido, sa Dakbayan General Santos, walay organisasyon or legal na grupo ang mga nagabaligya o baka. Normal lang or mga ordinaryong negosyante nga nagapalit na yun ibaligya ang baka, buhion, kundili mahalin, mara na ordinaryong mga negosyante lang yun, dari katropang Ruel o katropang o mga katropa.
0: Oo, so, kaya siyempre katropang Philip, kay umubot niyo mong huna-unaon, mahal lang usa kabuk baka eh, kumpara niyo sa laing mga mananap, sama sa baboy, manok, so medyo dako-dako ang gini nga kapital.
4: Exactly, maoning gikumpirma sa ato ang mga otoridad ganina nga kasong robbery with homicide ang ipasaka sa mga suspect tungod kay katong higayon nga nilakaw siya gikan sa ilang balay, naghatod og pagkaon sa iyang auntie sa Jensen Hizbula. Hangtod nakaabot siya ligaya, may dala nga kapi 90 hangtod 100,000 pesos ang biktima. Maoto ang iyahang kwartang gamiton aron pampalit og baka unta katropang Ruel o katropa o mga katropa. Pero sa pagsubay sa itong mga otoridad, walay gamit ni bag or kwarta nga nakita dito sa crime scene, kundi nakita ang patay lawas ingon man sa lugar kung asa nakita ang sakyanan or ang motor rather sa biktima. So pagpangawat nga adunay intensyong pagpatay ang motibo ani nasampit na krimen. Kagahapon usab sa itong pakiginabi kang Police Major Renato Dungka, ang Station Commander sa Lagao Police Station, nga umay-umay na ang ilahang mga ginakonsiderang person of interest sa krimen. O padayon ang ilahang pakikoordinate sa mga nasampit, labi na sa mga ulahing nakauban ni RJ, ay hapa siya nga gikumpirmang missing. Kagahapon usab, gikumpirma sa itong mga otoridad, gausa ang ilahang kumpirmadong suspect. Pero gahapon, alas 8 sa gabi, katropang Ruel, adunay minisurrender nga mga suspect. Duha ka buok. Una, alas 8 sa gabi, gisurrender sa mga opisyales gikan sa Barangay Baluntay, Alabel, ngadto sa Lagao Police Station. ang usa sa ginatudlong suspek ni surrender sa ilahang pahayag. Milabay ang pipila ka oras, alas 10:30 sa gabi, another suspect ang ni-surrender sa ato mga otoridad. So from Baluntay, nakikoordinate sila sa Alabel Municipal Police Station parang himpit na ma-turn over kini sa Lagao Police Station. Ganina usab, kadlawon, dunay usa ka lalaki katropang Ruel na dalagi hapon sa mga opisyales sa Barangay Baluntay Alabel in coordination with Alabel MPS nga gi-surrender sa Lagao Police Station. So all in all, dunay tulo ka mga suspect ang gidakop or ni-surrender rather nga gidala karon sa Lagao Police Station.
0: Ang katropang Philip nganong nakahuna-huna man sila surrender, nabay gibuy-an nga statement ang kapulisan nga aduna sila yung mga witness, maunay nakakuha sila ga person of interest o ga suspect.
4: As of now, katropang Ruel, wala pa tayo pahayag gikan sa GSCPO unsay okay. Hinungdan sa pag-surrender aning tulo ka mga suspect. Pero sa primero nga pahayag ni Police Colonel Eric Venancio, ang City Director sa General Santos City Police Office, kagahapon sa gilusad nga press conference, adunay mga residente sa area, particularly ang mga opisyal sa Barangay Alegria o Barangay Baluntay ang nasayod sa area. Gi-question man gud katropang Ruel nganong gibilin ang motor sa sapa sa Barangay Alegria pero nakita ang lawas niini sa Barangay Ligaya, which is kung i-consider nato layo kaayo ang Ligaya going sa Barangay Alegria sa Alabel. Pero ang mga residente, particularly ang ilahang mga opisyal dito, nasayod katropang Ruel nga aduna day sapa nga agihanan from kining Buayan River going sa Ligaya na lahos sa may Alabel, sa may Baluntay o sa may Alegria.
0: Murag na sayod ko na nga dalang kay mauni ginalutsan dati itong istrikto pa kayong uling-uling katropang Philip.
4: Exactly, katropang Ruel. Diha ni Agi. So sa information sa itong mga authorities, posibleng diversionary tactics lang sa mga suspect ang pagbilin sa motor sa sapa sa Alegria para maglibog o dito lang yun na area pangitaon ang nasampit nga biktima. Pero kay aduna lagi mga residente sa Ligaya ang nakasimhot sa lahing nga baho, mauna ang giimbestigahan. Sumala usab nga ay hapaman gireport nga missing ang biktima. May mga information na ang Lagao Police Station o Gambula Police Station kalabutan sa kadudaduha mga individual tungod posibleng kini mga suspect walay relation or dili related ngadto sa biktima. So mahulog katropang Ruel nga posibleng pagpangawat nga nahulog sa pagpatay ang nasampit nga krimen tungod sa dalang kwarta aning biktima.
0: Okay, wala pod ba